0: disease.
1: To.
0: O ang mighty si Sir JP, nga maoy gapaligon sa ugat, aron dili mugahi o magpabiling elastic. Kay kung dili, maoni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
1: Kana mo'y kuyaw.
2: DTX 500!
3: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500!
4: Pumali sa mga butika.
1: So, Maudyotok, mauna kung mag-DTX o mag-maitisika, malikayan dyan nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramir, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
0: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan.
1: Oh.
0: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod, paghinahinay po, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis o mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala na'y ma-produce nga insulin ang imong pancreas. Muhulat pa ka o mabankrupt ang imong pancreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MITC. Kung mabankrupt ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas. Kayo. Especially kung parisan ni mo o MITC, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pangkriyas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 o MITC.
1: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Kung si Jean Paul Generoso.
0: Kinausap si Dok Ramil oy, siying mayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong ang dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
2: Ma-ATC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mapaligon sa atong immune system. Ma-ATC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso TB pneumonia o guman pang makabalatian.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaka butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotics.
8: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica Max 4 Biotics.
10: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Superman for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
12: Food Supplement for Men.
13: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges ug no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 og pwede pod sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Zoriaga Street, Bacolod City. Arandria Manpower Services Company.
14: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag-usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
15: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Tulo manun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na isyu. Like kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Muluto sa mga baduon o salawayon sa katilingban. Mutayig sa angay daigo. Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Poro de los Pueblos.
17: Las 8 years.
18: Yes, oras, gidalit yun na ito sa tuwang extend phone supplement for men ang para sa ito mga uncles, mga tatays, mga titos nga wala na iapwarsa sa ilang pagromansa, sa ilang paglabing-labing. Kauban nilang mga asawa kay para mo extend pagyod ang iyang kalipay sa kama. Imbis na one round, mahimo ng 5 rounds. So, pag-extend na mo, wala mo'y rason nga dili mo mag-extend kay partner yun sa iyong kinabuhi. So, pag-extend na mo mga tatay, no, kay para mas muligon pa yun ang iyong relasyon, ingon man ang inyong Fugalite.
17: Okay, Fugalite, ha?
18: Nakasunod, ayaw mo hamdi na.
17: Bitaw.
18: Kargada na lang.
17: Ang extend phone supplement for men, mga ka-K5, mapalit phone sa mga butika nationwide. And there is a Dakbayan San Carlos, pwede makapalit direkta diha sa may klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Naa sila nahimutang sa Varick Building, Vigustilo Street, Barangay 3, aning Dakbayan. Sa inyo mga barangay diha, mga ka-K5, mapalit na, no? Diha sa may kay Madam Mary Jane Ritalia, no? Mary Jane Ritalia sa Sitio Tapon, Guadalupe. Kay Nanay Nelia Langgungan sa Miyerkulisan, Prosperidad. Kay Nanay Eva Villa de Gracia Urban Rizal. Kay Kagawa Janine Cubero sa Buena Vista, Calatrava. Kay Madam Cecilia Villa Cruces sa Tranquilino, Barangay Rizal. Kay Josephine Indere sa Barangay Dosa. Kay Tatay Efren Dimitria sa Barangay Ermita, Sipaway. Kay Tatay Alfredo Larida sa Barangay Pinawayan, DSB. Kay Tatay or Kagawad Richard Jutay sa Marcelo, Calatrava. And kay Tatay Teofino Prahes sa Sitio Sangi, Rizal, San Carlos City. Mga ka-K5. Shagit sa K5 Pub.
18: Yes, K5 Bray. Ito rin shagit ang ato ang mga viewers. Nga ganina pang naglantaw si... Lukring Pirater, maing buntag sir, ma'am, tanaw ko kada adlaw sa inyong tulumanon. Mangumusta ko sa tanang taga Malangsa, watching from Cebu City. Alright. Sige, dagang kayong salamat. Kisa pa dali sa babaw. Mm-hmm. Nabasa na, Kifay Bray?
17: Nabasa na. Okay, sige. No problem. Na ako'y ipakita usa mga ka-K5. Na ako'y ipakita, ablihin nyo na mga cellphone ninyo. Kay na ay usa ka inahan nga nanganak mga ka K5 og upat ka buok gabiha, no?
18: Daghana, no?
17: Quadruplets man, K5 pam.
18: Inara K5 bre ba? Magsunod kag panganak og kaduha, walo na dayon.
17: Walo na dayon.
18: Pay na kay ang sakit ko sira.
17: Kausan, oy, di pa na nimo mahibawan, basig madungagan pa na.
18: Inara, mga upat ka buok, no? Ug parang litag,
17: ang,
18: ako'y inahan-ana, di na ako nadungagan, kay upat naman dayo.
17: Manigana na kaani, oy, no? Pagkakuan, guro.
18: Kulba.
17: Pagkakita ni mga upat ka buok ni Gawas, makaingon, guro mo mag-asawa nga, dili na lang usat na mag-ismiringhoy mga pulo katuig, bay, basig madisgrasya.
18: Lay, ginawag ko. Grabe, no? Naghana. Yeah, pan pa jud. For example ba, uga nang ginuga dako-dako ana, puros mga bulyagon.
17: Puro bulyag, normal man jud na sa mga bata.
18: Mga bata, badlungon magyud mga bata kay wala pa sila kabaloon sa gilbuhat gud.
17: Lantawa jud ninyo mga ka K5 kay mga himsog kaayo, no? Grabe.
18: Unsa siguro ninyo mga laki, bro, sagol-sagol siguro ni.
17: Wala lang galing na sulti diri, na sa to ang picture ay sa live nato. Usa ni siya ka 31 anyos. Taga Calatrava, Calatagan, Batangas. Oh, basig ang tuon nyo din to ba, no? Kalatagan, Batangas, mga kakifay. Upat kagitawag nila nga identical. Baby girls tanan, puro bahay kifay pa, puro bahay na kifay friends.
18: Hala?
17: Upat kabuok, puro bahay tanan, grabe, no? Oh. Pinaagi sa gisisaryan pa jud.
18: Agoy, no? Cesarian.
17: Kini mga bata. Ah. So, ang pangalan kay si Area or Area Irene Briala. Uy, na-appeal pa ko ang pangalan, no? Okay.
18: Brian, mangka Brian.
17: Ang usa ako abi ang anak na magulang kay Briliana. Briliana bin ay. No?
18: Ah, Briliana.
17: Oh, pao, Brilia pa niyo. Oh. Camila. Oh. Og si Dalia. Oh, upat ka buk eh. Dalia ang usa.
18: Ay, dili lain-lain no. Ang mga nag-una nga letter ba lain-lain?
17: Wala na parihos, no?
18: Ang uban kay ipariha, gini ba na nila eh?
17: Dapat, agikuan nila, burag i-ABCD.
18: Oo. Gisa to yun ang gawas.
17: I-ABCD dyan oy. I-ABCD dyan ay kefe pam.
18: Oo.
17: Si Irene, si Briala, Camila, og Dalia.
18: Oo, tuod.
17: Oo.
18: ABCD,
17: okay. ABCD, oy. Wala to'y labot si Aria. De, unsa man ni si Aria. Asa man ni Gikan.
18: So ka nang D kay mo na ikaupat ni Gawas.
17: Oh, ikaupat si D, Dalia. Camila. Dapat. Briala, Irene.
18: Ang gidakon kay Fabrino kay murag itong dapit dito sa babaw, murag gamay yun.
17: Bitaw-bitaw. Ang mga dagko na din sila lumo. Last puro bahay tanan. Grabiha, ani no?
18: Grabe ba?
17: Dito ni nahitabo sa Metro Balayan Medical Center or dito gianak di ay. Mga alas 9:30 sa buntag September 17, no? Maayo ang kahimtang aning upat ka mga bag-ong gianak mga kakipem grabihan, no?
18: Ayos mga himsog man pod.
17: Mga himsog pod. Imagine nimo ha, usa ka gawas upat ka buok. So kung kamo nga mag-asawa ing ani, makaingon jud mo nga kalma usa tani. Kay burag dulo daghan ni sila da.
18: Maglisod ipit mo anak, duha-duha sila no.
17: Imagine ni mo upat ka buok imong palakan on og gatas onya. Kung
18: diapers pa jud.
17: Diaper ani ang mga sanina ani kung ang imong income ani medyo
18: gamay.
17: Pero pag upat ka buok sa tuang pagsabot ani may naani tabang gikan sa gobyerno kay Five Pam.
18: Ah, marag ana dyan na.
17: Ah, may ana na siya, no?
18: Ubay ubay daghan magid ni.
17: Unsa man ang kining quadruplets god? Nganong gakatabo man ni sa usa ka mag-asawa? Ang uban kay ang pangutan-on, naba mo'y mga kapid nga pamilya?
18: Anak oy, nana, naba mo'y mga kaliwat?
17: May kaliwat ba mo, anak?
18: Kay uban i-connect nila bas mga kaliwat ba no?
17: Oh, ang uban di man jud mo tuo ana labi na jud sa mga labi na jud sa mga medical experts mga kaka K5 di jud na sila mo tuo ing ana.
18: Kita ra mga kulukaraan ma.
17: Oh, kulukaraan. Ang quadruplets di ay gakatabo na siya ang upat ka babies. Nag-develop din na siya sa chan o sa womb, no? Sa usa ka anahan. Gikan sa lahi-lahi nga combination sa fertilized nga eggs splitting or multiple eggs nga na-release. Ana dai na. So kung iani ang basihan, unta daghan kaayong mag-quadruplets, eh kini man yun na maingon na to dira nga pagkuan sa sperm cell dira o mga eggs diha, usa rin yun kabuok. Oh, iba?
18: Oo, daghan man.
17: Kaya pag lupok ato, daghan man dito sa kayo.
18: Oh.
17: Di ba?
18: Mm.
17: Oh. Alam mo ingon ka usa lang ha. O imo nang ano, punggan ni mo na. Oh.
18: Ay, mao di ay. Kung mao di ni hitabo na kung ang inahan magpagawas og upat ka managlahing egg cells sa usa ka bulan. Og ang matag usa ni ini ma-fertilize sa upat ka managlahing sperm cells.
17: Grabiha, no?
18: Alam mo din yung upat.
17: So, that's on. Ikaw, Pam. Usa lang yun, ha? Usa.
18: Usa ra. Kapuya ng upat. Magdungan pag naghilak, no? Ah, di dyan kakatulogan.
17: Grabiha, no?
18: Pero kung pinag-i-fibre, Bri, Blessings niya po na.
17: Oy, grasya kay ni Kifay Pam. Grasya kay ni lahi elojin ni kayo siya. Oh, imagine mo nga upat ka buong sa usor kagawas.
18: Pero alang-arang kay naa sa cesarean, no?
17: Cesarean siya, no? So, i-chakto tayo mong isulti ganiya. Kadua ka maanak, tag-upat-upat, walo o katulo na na kay Dusi na yung umugma. No?
18: Mura mo tagpana niyo, kaya mura tagbigal.
17: Sige na, okay. Ipakita na na ako kay ang uban, murag di mutuo sa mga quadruplets pero kinitinuon niya.
18: Pero kuan mo guna, talagsaon, no?
17: Talagsaon kayo. Dito ni sa Batangas na hitabo mga ka-K5. Grabe ha.
18: Pareha gina na ignaw mo.
17: Bitaw, no? Anyways, last 8:20 na ang atong oras. Kining mga kining ginikanan ani ba sa upat K5 Pam. Mm. Maglibog-libog man yun ni Sharon kung unsa o ni. Last minute yun kung imong income medyo dili ana ka dako ang income ni mo.
18: Bitaw, no? Wala niya, pero siya nagdahom. Uy, nga upat kabuok.
17: Oh, basi
18: ikaduha pa ito nila. Ha? Kay Fibra, nangantam na siya sa kabuok o sa mga sanina para na sa usa.
17: Ah, dili man pod.
18: Ah, na yung ultrasound.
17: Nahibawaan naman na nila gawin kay Fibra.
18: Ah, bita, no?
17: Kay kinabang, kinaingo na ito bang na yung mga prenatal nga ginabuhat,
18: mga ultrasound. Nanis
17: mga check-up diha, nahibawaan na nilang upat yun kabuok ilang anak.
18: Grabe na. Pero maulang yun eh.
17: Kay kung gabusong pa ay mong asawa, mupa doktor man na, ipa ultrasound, ipa double check na nila mga ka-K5. Mm. Aron lang jud nga makit-an kung pila ka buok o laki ba na o bayi pa na. Nahibaw-an na nila, no, nahibaw-an na nila. Sige, no? So, ang amahan ani medyo libog-libog na gamay.
18: Kasi may mangita.
17: Siya may mangita jud ani.
18: Mangita kwarta. So,
17: may lang kung ga-income ka tag 2,000 ang adlaw ni mo, di gani, tag 10,000 imong adlaw, okay-okay ra.
18: Nana.
17: O dool-dool ka dari sa San Carlos, mayo unta kung dool-dool din sa San Carlos, kipay pam, no?
18: Nga naman.
17: Para makaprinda sila sa ORCR nila, o dili gani, titulo sa yuta, o balay diha sa Asia Link Finance Corporation.
18: Ayun. Matabangan din sila.
17: Oh, matabangan sila, oy. O niya, pwede po niya, may kwarta-kwarta man sila guro, basi gusto nila makapafinance sila sa sakyanan or balay, mutabang gihapon ang Asia Link Finance Corporation. Mubo ang interest, taas ang appraisal.
18: Ayun.
17: O, nindot diha, no?
18: Nindot kayo na.
17: O, katong imuhang kondo dito, di patunin mo ipa-iprenda. Daghan mga income, no?
18: Yagi.
17: O. So, mga ka-K5, Asia Link Finance Corporation, kung nangihanlan mong kwarta diha, suroy lang mo dito. Pangutana mo dito, pangitaan lang si Sir Celso Kabatuan Jr. na sila sa Sintir Mall Region at Bang sa Emerald dool sa old nga LTO mga ka-K5. Ayos! Yes.
18: Ayos!
17: Sige. Ayos!
12: Pagkamainit lang issue at kasabihin ng bayan. Foro de los Pueblos.
17: Last 8:22, K5 pa.
18: Mm.
17: Gahapon, si Senador Rodante Marcolita mihangyo mga ka-K5 sa prisuhan sa BJMP nga kung pwede makapapriskon siya mga ka-K5, ipakita gold K5 bond. So bilang usa ka senador, gitagaan siya og tsansa, no, nga makapapriskon. Nagpatawag siya og mga media gikan sa nasyonal. Kay naalan siya gusto nga ipagawas, ipahungaw na usa ka disappointed nga presentation kumbaga.
18: Aha.
17: Pagpresentar sa iyang
18: hinanaing.
17: Priskon, hinanaing. Ngadto sa iyang mga kauban nga mga senador. Kung mahinumduman, gamay lang ang background kay Five Pam.
18: Yes.
17: Si Marcolita, gipriso ni siya because sa kaso nga plunder. Pero kining kaso niya nga plunder, dili ni sa flood control controversy.
18: Lahi na siya.
17: Lahi ni. Kundi ang plunder case niya nga wala niya ma-declare sa iyang salin ang mga bahandi or mga donations nga na-donate during the time nga kampanya sa pagpadagan niyang senador nganing abot og mga sobra 70 milyones pesos, mga kaki-five. So, gikasuhan siya og plunder. So, according to Marcolita, nahiubos siya sa mga senador. Mm-hmm. Pero, wala man niya gisulti kung kinsa nga mga senador.
18: Basta mga senador, mga kaubanan.
17: Mga kaubanan, in short, apil na ang iyahang mga kaalyado diha, sila ni Ruben Padilla, Amy Marcos, magsuon nga bilyar, si, kinsa pa'y uban dira, si Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bongo, kinsa pa diha, ang iyahang maning mga kagrupo. Kay iyamanggod, ato mang gumabasa nga ingon niya, ang iyahang mga kauban
18: senador
17: nga senador kay Paipa. Walay specific nga mga names nga gisulti siya, basta mga, all of them. Okay. Uh-huh. Unsa ang rason sa iyang pagkahiubos? Ha? Ang rason sa iyang pagkahiubos, nagpadala kuno siya og sulat dira sa Senado. Unya, wala man lang gihisgutan sa mga senador. Kumbaga, wala gitagad kay Five Pam.
18: Kumbaga, gibaliwala lang.
17: Gibaliwala lang.
18: Ay, katunin ko ang kay Five Bray. Katunihang manifestation na mga yung siyang permiso sa Sandigang Bayan para makatambong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
17: O sana. Sa pagyod. Basta na siya yung mga gihangyo, mga ka-K5, nga according to him, murag wala naman jod gitagan sa mga senador.
18: Yes, napa. Kato, kato pong nangayo siya sa pamunuan sa Senado, sa korte, nga sugtan unta siyang temporaryong makagawas para baka, kwan siya bitaw, kana maka senator judge siya ba? Maka-judge siya po sa impeachment.
17: Sa impeachment trial.
18: Mm.
17: Aha. So ingon niya sa grabiha maning mga kauban ako diha. Murag wala na man jud sila nagtagad sa iyang sulat, mauna lagi.
18: Murag ay mga hangyo bitaw, murag wala jud gibari wala lang jud ana.
17: Oh. Mauni ang pinaka example kay Five Pam. Nga daghan kag mga amigo, pero kung naana ka sa kalalatan, murag mapasagdan na lang jud ka.
18: Yes.
17: Di ba?
18: Murag ana jud. Kung pamina nila murag wala na kakaipulos ba?
17: Oh, usap agyod sa iyahang gireklamo nganong ang presiding officer karon sa impeachment trial si Senador Chis Escudero, which is dapat si Win Gatchalian.
18: Oh, na maupo na siya, murag nakuan siya dira na dismaya pud siya dira dapita.
17: Dismaya pud siya diha nga dili dapat kay naamantay Senate President kanong nag-elect pa man sila or nag-appoint sila rather sa usa ka tawo nga si Senador Chis Escudero.
18: Nan.
17: Na purting pagkahiubuusan ni Marcolita. Uy.
18: Dagan kayo siya ginadadalang mga kadismaya.
17: Oh, di namang yung kakalihok ni Faye Pam kay naagong ka sa sulod sa prisuhan.
18: Correct.
17: Mag-unsa naman lang ka. Nag-unsa naman lang ka. Bisag unsaon pa ni mong sulat niya, walay dakong matabang na ang ing-ana nga sitwasyon. Ang pinakapait pa dyan ani, kaya yung mga kauban nga senador, murag wala po siya gitagaan og panahon na or basig unsa kaha.
18: Unsa ba?
17: Ano? Unsa ba kaha ni? Gipabayaan na lang dyan siya in town, oy.
18: No?
17: Nabilin sa tabtaban. Oh?
18: Kumbaga, iniwan sa Airy.
17: Iniwan talaga? Oh. Murag, hindi ka na nila love, Marcolita. Oh.
18: Pero love ka namin.
17: Oo. Grabiha, oy. Sige, sige, sige. Ato ako nung paminawon si Marcolita sa iyang press conference, be. Paminawon na to.
18: Sige. Engineer, go ahead.
17: Aha.
19: Similar sense.
20: Hindi nila tinake-up. Despite may pakiusap na i-take-up nyo naman ito, this is something substantial. I was disappointed. Hindi man lang nila tiniscuss. It's a manifestation questioning, number one, the legitimacy of the presiding officer, Senator Chis Escudero, because he's not the Senate President. And number two, my position that the threshold is 16 because that is what the Constitution says very, very clearly. And my colleagues didn't take it up in the plenary as of today. That's about maybe 2 months already. So, next question.
19: Sir, si Senator Estrada po kasi, nag-motion siya sa court na payagan siya sana makapag-participate po sa
20: proceeding. Yes,
19: it was denied. It was denied by the court. Magpo-file po ba kayo ng similar motion? Kasi yung kay Senator Estrada po, although different division, dininay po yung ganung motion niya.
20: What was his motion?
19: For him to be allowed to participate in the impeachment trial proceedings.
20: Ako kasi, sabi ko nga sa inyo, hindi naman natin make up. Because I was questioning, first of all, the legitimacy of the presiding officer. The last time I checked, it should be the Senate President who will preside. So kung hindi nila i-take up yun, bakit pa ako makikipag-participate doon? They have not even discussed, they have not even debated the merits of my manifestation and request. Sinabi ko pa nga doon eh. Dahil sa kalagayan ko ngayon, hindi ko man lang ma-discuss sa inyo ito verbatim, pero sa pamagitan ng manifestation na ito, I'm hoping that you will discuss this and it will be taken up and deemed to be part of the proceedings of the Senate. Wala man?
18: Yes, Kef Bray.
17: Okay, so mauna mga ka-K5, no? O galing, wala lang jud na pangutana sa ato ang mga igsoon nga mga media personality dito K5 Pam. Kung kinsa nga mga senadores ang iyahang pointed out diha nga burag wala nang itagad ang iyahang mga sulat K5 Pam.
18: Basta yan na lang itong wala lang binagsa. Kumbaga, gitanan na lang siguro. Ito, basta gitanan, ikaw ba niya?
17: Generalize.
18: Generalize na lang.
17: O, tanan nga senador. No? Ana, no?
18: Nadismaya so, niya.
17: Oo, unta, no? Kung mga ang grupo niya dito, pag dawat nila sa atong sulat, naunta ito'y una sa iyang kalyado nga nagmanifest dito or maoining plaster dito aron mapaabot na dito ang iyang mga gipangutana about sa una daan nganong nahimong presiding nganong ning appoint pa og presiding officer that naa naman si Senador Win Gatchalian.
18: Correct.
17: Oh. Mm-hmm. Sakto po na bisag ako katong una gani kay Five Pam.
18: Nag-question po ka.
17: Nag-question ko sa kuwang huna-huna sin nga ilingingon ako nganong ani man ni. Eh. What is the purpose of the Senate President nganong mo appoint pa og presiding officer?
18: Yes.
17: Diba? Unsa man kadiha nang tawtawos mais?
18: Oh.
17: Diba?
18: Pakalibog bito unsa na lang gidabuhat dira?
17: Kaling di po nato. Mm. Go ahead, go ahead.
18: Sumao na nga si Marcolita. Nag-question po gyud siya.
17: Aha. Mao na galing, di po nato sila ma-question gyud K5 Pam. Una-una daan si Senador Chis Escudero is abogado. Oh, kasabot yun ni sila.
18: Mm.
17: Ikaduwa, ang mga senador diha, pausab-usab na malang na silang balik-balik drama, maideya dyan na sila or naa sila gibasihan dyan lagi under our 1987 Constitution.
18: Dito.
17: Na pwede nila mabuhat kay Five Pub.
18: Kung dili po na sila maghimuan ng butanga dira, kung wala na sila gibasihan po.
17: Ah, naaman po, may gibasihan mo po sila. Pero kung ato adyong lantawan, murag kung sa ilong ko ba, no, kasi kuwawi, mula kayo, hindi, ano? Pero yung anak bang na ay kapitan.
18: Oh.
17: O niya, ang kapitan, di ka ma, o mangita siya kagawad, ngayon mo o niyang presiding officer kada sesyon. O, murag yung anak.
18: Murag yung anak, kita buo arapod.
17: Oh. O, ang usang ang i-question pa dyan ni Marcolita, ang thresholds lagi.
18: Oh,
17: thresholds
18: yes.
17: Lagi sa butuhay sa impeachment trial with Vice President Sara Duterte.
18: Dira po siya, dako kay ka dismaya dira.
17: Dako siya. Siyempre, K5 Pam, kung matigayon man dyan, according sa pinaka-latest report, kung sundon man jud ang mga gusto nga matabo sa mga senador dira karon nga gusto nila nga ma-impeach jud si Sara Duterte, pwede nga mahimo nga 12 ang buto aron nga ma-impeach kini siya kung dili nila sundon ang 2/3 sa 24 ka mga senador.
18: So dako kayong chance, ah.
17: Dako kayong chance, no? Og sundon man pod ang 2/3 nga 16 ka buok sa 24. Katong sulti gud gahapon ni Sir Boyno Pablo nga naay mo ambak nga 3 ka buok ka senador.
18: Mm-hmm.
17: Pero alanganin ko ato kay kining mga senador karon nga naa na nag-uyon ni Vice President Sara Duterte. So far, murag mga legit naman ang yun na yun sila nga Sara Duterte group yun na sila.
18: Kumbaga, ang ilang loyalty na radyo dito ni VP Sara. No?
17: Naan yun dito.
18: So, malabo.
17: That's why nga, murag nangitang paagi ron ang ubang senador diha to impeach inday Sara Duterte nga mangita silang mapamubo ang voting status or voting number aron lang jud nga ma-impeach ang vice president. Kay di murag di man sila kaabot dito sa 16 ka buok.
18: Maglisod sila, so,
17: Maglisod sila, so nangita silang ideya nga ang 2/3 diri na sila mubase sa mga present lang ng mga senador dili kay sa 24 nga bisag wala diha ma-appeal sa 2/3 kay 5 pam. Ta, mauna ron ang ilang ginaideyahan jud. So karon gubot ni, no? Maggubot jud ni. Because nga ang legalidad ani
18: maabot
17: na jud ni sa Supreme Court, ambot ko ma-impeach jud kung ilang buhaton, I'm sure nga ang Pilipinas di man imo papil di pod si Sara Duterte kung ma-impeach man jud siya. Sigurado ko murag na ay dakong gubot nga mahitabo sa Pilipinas kay Five Pump.
18: Para sa VP na si VP Sara, ay siguro aduna na po na yung mga tikang daan ron.
17: Naan na. May kay, ginabuhat na sila.
18: Kwan magod, na duharang manguna, ma-impeach or dili ma-impeach?
17: Bitaw. So, dili, yun na, maingon dyan din nato nga once mo decide na ang mga senator, senador judge nga impeach na si Sara Duterte, malulang kaha kay Five Pump kung unsay mahitabo sa mahal nating Pilipinas lagi.
18: Maulay makaingon nga, nay, gubot nga Pilipinas na dyan.
17: Di, gubot lagi. Feeling na ako na adyoy, ako nagpangamuyo na lang dyan ko. I'm not pro for Sara Duterte. Pro for administration. Wala dyan ta, no? Gusto nyo na ito pahibawo ng mga tao nga we are a media for the masa, for the people of the Philippines, nili kay sa mga politiko. No? Ako, gapangamuyo ko ron kay Five Pump, nga matarong lang yun ni sa mga senador ang ilahang impeachment trial diha ron.
18: Correct.
17: Nga walay gubot or war nga mahitabo after the impeachment trial of Vice President Sara Duterte.
18: Kabay pa. Ta.
17: They have to remember that Sara Duterte is from Mindanao. Kabalobya ka kung unsa kaligon ang Mindanao kung ingon nato mga tao nga naay mga hinganiban,
18: yes,
17: mga grupo nga mga kusgan dito kay Five Pump. Wala tay ideya kung unsa na ang mga plano ni Sara Duterte.
18: Yes, correct.
17: Imagine mo ha, i-impeach ni mo si Sara, pag humani mo i-impeach, ingnon dira nga di ka na pwede pa maka-hold any posisyon sa gobyerno or mo opisina ka sa gobyerno after ma-impeach ka. That is very big insult to Sara Duterte.
18: So, expected yun nga, doon na dyan eh, mahitabo, okay, Bray?
17: Oh, gubot ni. Imagine mo, impeach ka, di ka na bisag mahimo kang janitor diha.
18: What na, John?
17: Di ka na pwede ka janitor sa gobyerno kay naanabutang dira nga disqualification ka.
18: None.
17: Oh, ang pag-disqualify ni mo nga di ka na makakuha pa anong unsay posisyon sa gobyerno, di ka na pwede makatrabaho sa gobyerno, bisag janitor ka diha or manog tubig ra ka diha. Kinsa may di mo hilak anak kay Five Pump.
18: O baga, wala na katanan, Jod.
17: Wala na. Pribado ka na. So, karon pa lang mismo gani nga si Sara Duterte, wala pa ma-impeach, makita na nimo kung unsa kasuko sa iyahang personalidad. Ah, imagine mo to nga ang kasuko niya, yang giingnan gani si Marcos nga bangag, adik, kawatan, may unsa na lang to.
3: Corrupt.
17: What if, no? What if kung ma-impeach na yun siya? Maunay kuyaw diha. Hinaot nga kung ma-impeach man yun siya, wala lay gubot nga mahitabo. I'm not sure, ha? Pero unta, naarag yapon sa maayo ang Pilipinas. Hinoon, sila naman na dito mag-away, pero ang krisis sa ekonomiya, krisis ato ang panggobyerno, naa dyan na, K-5 pa, mahitabo dyan na.
3: Yes. Bisan tuod, sila na dito nagkinagubot, apiktado yapon ta dire.
17: Apiktado eh. Apiktado kayo. Teka muna, ha? Basahon sa nato ang komento ni Sir Boy Nofable.
3: Sige.
17: Kanang kahiubos o pagbasol ni Senador Marcolita sa iyang mga kauban nga senador, dili na niya angay isulti kay una, wala ba siya'y gihimong sayop? Kay maayo unta og honest mistake lang ang iyang gihimo or blind siya sa iyang kaso nga iya mismong giangkon niya abogado gud siya. Dapat aware siya daan maunang si Marcolita Ragyon ang mabasol. Tama. Mauna gino na to ba? Katong komento na ko ganiha, okay kay si Marcolita, kay fiscalizer gani akong lantaw niya eh. Oh, kay kinang gusto niya ipagawas ang mga dili maunga mga hitabo sa Senado.
3: Mm. Lahira ng uban ba nga ga, bisag kabalo na sila nga sayo pala, nag-uyon-uyon rin hapon.
17: Oh, naa po na. Mga animal po na kayo.
3: Mga animal.
17: Oh.
3: Kumbaga mahadlok.
17: Kinang naa sa kongreso, naa sa konseho. Bisag nakita na dyan nila kay Five Pam nga sayop dyan na, okay rin gihapon nila.
3: O yun rin gihapon, nasunod rin gihapon.
17: O, oh, maupo na yung mga tao nga wala dyan pulos.
3: Correct.
17: Nga mga public official. Oho. Wala po na yung mga pulos na mga public official, mga ing-ana, kay murang mga kabaw na sila ngayong gimutangan o higot ang ilang ilong diha nga musunod-sunod ra, bisag di na magkadimao. Diba?
3: So dapat si iunanin ta, sakto to na naghihimo ni Senador Rodante Marcolita nga ipagawas ko doon siya dapat.
17: Oh, mga issue. Galing na, murag nakuan siya eh. Murag nalimot siya nga may mga sayo po na siya.
3: Nalapaw lang. Kung sa motor pa to nalapaw na slinya na ba?
17: Nalapaw, na overshoot.
3: Oh. Ay nako.
17: Layo as labaw.
3: Layo as kabulan, oy.
17: Sa kunsaon pa.
3: Ay nako.
17: Paninguha mo diya mayo dong.
3: Nako.
17: Quatro. Ang galantaw siya, technician, iyang asawa, o ang tapad balay niya nga usa ka buhok, no? Arang-arang ni usa, no? Sige. So, okay. So, karon mga ka-K5, ato aning wala naman dyan, no? Atong atangan, K5 Pam, kung unsa ang matubag ani sa mga kauban nga senador ni Senador Marcolita.
3: Yes.
17: Robin Padilla, Amy Marcos, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, kinsa pa diha.
3: Naadyo na yung react na to.
17: Kinsa pa dyan. Si Magsuon nga Villar. Unsa may tabang ninyo sa inyuhang kauban ni si Marcolita, murang inyo na malang ning napasangdan, ha?
3: Tabangi po nito niyo, oy, mga senador, kay nagluod na yung tao, no?
17: Oh, kay wala na, nahiubos na siya maayo.
3: Bisag ako sa naman kay Five, right? Kung baga gibaliwalat na lang ka ba, murag wala na lang kay pulo sa ila, ha?
17: Oh, o niya, kining sa pikas nga grupo, nga majority, di mga pangalan, kaya di naman yun ni mutabang ni Marcolita.
3: Majority naman na sila.
17: Nga ano ba, si Ping Lacson mutabang ni Marcolita ni nga purti ning ilang away dua?
3: Na, wala.
17: Kinsa yung mutabang dira?
3: So, kung ano na siguro yung gimin dira, mga minority? Mga kauban na dyan siguro niya.
17: Yung kauban, minority group. Oo. Si Risa Hontiveros, kaya ano ba, mutabang na niya? Oo. Luuya ni Marcolita, oy.
3: pait.
17: Mas labi na dyan to si Jinggoy Estrada kay pareho to sila na espresuhan.
3: Si Senador Ligarda, may kuha naman doon, minority to, no?
17: Minority, oh. So, wala na po dris Pilipinas. Tuwa nag Singapore. Singapore ba, di ba? Oh. So, lisod kaayo ang sitwasyon karon sa grupo ni Marcolita, mga ka-K5. Kay murag wala, wala anyways. Hulaton nato ligi. Oh. Ang grupo niya nga playing safe jud kaayo, abinimog si Kinsa.
3: Kinsa ba na?
17: Nga grabe ni kaaliyado sa mga Duterte jud. Kay sidekick jud ni former President Rodrigo Duterte. Mm. Kay ila ka ane?
3: Wala. Senador Bonggo.
17: Senador Bonggo. Si Senador Bonggo karon naghilom-hilom na lang jud.
3: Murabi to gulat jud siya tingog.
17: Oh.
3: Nagbinutan ra ba? Nagbinutan.
17: Siyempre, mo kuan ka unsay gusto nimo ma-appeal pong ka murag si Senador Bato de la Rosa nga kalitray na wala. Oh.
3: Parang bula ana ba?
17: Oh. Kay si Senador Bonggo biya, ang iyang pangalan na appeal biya ni ay sa mga drug war po ato kay 5 Pam.
3: Mm. Pero siya wala ra jud siya, naghilom ra gid siya.
17: Anong hilom? Kita nimo kay hilom ra, hilabtan ba? Wow eh.
3: Kay nagsaba pa na diya, wana. Tuwa na, nagdasok na lang sila dito.
17: Tuwa na. Ug asa ra pod guro ni Nanago. Oh. Mm. Ana na. That's why nga karon nga set of senators nato kay 5 Pam. Murag ato ang nakit-an diri nga wala na sila ga barog being a senador sa Pilipinas or mga katauhan, kundi sila mga senador na sa ilahang mga busises diha.
3: Ilang mga personal interest.
17: Personal na lang. Sa prangka nga istorya.
3: Pero bitaw, wala mo tayo labo na rin.
17: Kinsay senador diha binga makasulti ngayon yung ipakig-away dira para na sa katauhan be.
3: Wala, Jod. Huwag yun ka makita dira na nakigbatok sila para ka na to. Wala man.
17: Kamukha mo na malang Jod diha. Oh. Bansig luwas na lang. Luwason ninyo inyong boss.
3: Hmm.
17: Oh. Nga sa tinod, anay lang sa pagkadaghan kayo problema sa Pilipinas nga maoon tani ang unahon ninyo.
3: Galing pero imbes ang problema, para solusyonan ang problema, gadugang po doon sila problema.
17: Gadugang.
3: Moni, walay kahurutan itong problema, sari-saring problema.
17: Na, imagine mo nga bisag hiring sa ato ang mga teacher da 2027, walay hiring ha?
3: Oo, oh, wala.
17: Oh.
3: Suluoy kayo itong mga ning-graduate na dito nakapasado na nga, naghulat na lang ma-hired sila, suluoy kayo. Ya, ikaduha po, ang Pilipinas.
17: Aside from that, K5 Pam, nga dili sila ma-hire, ang kagutok na sa tuang mga estudyante in one classroom.
3: Usapod na. Tungod kay kulang sa mga magtutudlo.
17: Kulang sa magtutudlo.
3: Pero daghang kayong ganahang mutudlo.
17: Unya, dili ni mo gahinan o budget for 2027 aron mong hire, pero daghan mong budget sa mga dili importante ng mga proyekto sa Pilipinas.
3: Yes, education is very important, Mia.
17: Unsa?
3: Noonsa kunya,
17: gitutukan pa nila nga dapat itudlo na sa grade 8.
3: Ang kundo. Ang
17: unsaon pagtakod sa kundom sa pichurukoy sa laki.
3: Pichurukoy.
17: See?
3: Maski una pa nila itong garang, wala kay pulos bitaw.
17: Tarong ba na ng mga congressman paging ana? Ngayong ana ng mga bagay unta, secretly na nga ginatudlo, imo man ton ibuyagyag diha sa kadaghanan, unya, kini mga walay panimuot nga mga estudyante imong tudluan, mas mo curiosity nila, mas mo tukar na diha kay ay ang ani ra man di ay no. Ang ani ra man pagbutang og kondom, ani di aning kondom makatabang di ani nga dili ta mamabdos. Sige, testinga na to, magismiringhoy ta. Oh. Di ba? Sayop jud kaayo eh.
3: Nakong sayop.
17: Nakong sayop.
3: Mm.
17: Oh.
3: Walay pulos.
17: Mo ingon dira nga okay na lang na oy. Kay para ang mga kabataan makaingon sila nga dili jud okay. Kay ngano man kita dapat i-preserve nato ang virginity sa ato ang mga kabataan. Oh. Di ba? Galing kay karong kunong panahon di naman jud kuno mapunggan ing ana na man jud. Sa di ay kay ing ana pasigihin na lang sigihon nato.
3: Sundo na lang pod no.
17: Titi apo ni mga utoka ninyo ay. Dapat ang itudlo guro dira. Na ayaw mong ismiring hoy.
3: Oh, humag-eskwela niyo dong, day.
17: Ikaw sa diha kay pag, mga chings ako.
3: Pagtrabaho mo dito. Ay, pagka magtrabaho. Pagka mo yung trabaho, ala, i-enjoy niyo yung kinabuhi. Kung gunaan mo matabang dito sa mga. Ano ba?
17: Maingon man na sila nga. Sige, smearing huwaita kay namay kondom.
3: Oh, mo niya. So, nalagay kuan. Naay positibo nga resulta na po negatibo nga resulta na.
17: Ah, ay polos ay para nako ay polos. Bahala sila diya.
3: Bahala na sila ay. Sila magyapoy masunod kay Fibray.
17: Oh, bitaw.
3: Basig makig-away pa tani, magig-batok tani na mga ay.
17: Good morning to Madam Lolibeth oh, Watson. Tagiya sa Watson eh.
3: Mura-mura.
17: Watson na dyan. Good morning to Ronalyn Magaliano. May buntag si Bray og Ma'am Pam kasi adlaw jud ko naminaw niyo duha. Salamat kayo, no?
3: Thank you.
17: Si Bes Cabillion Madrid Mahinay. May buntag ka K5 og Sir Bray Ma'am Pam pa shout out watching live diri sa Oval Canlaon City. Thank you and God bless. Salamat. Napay uban diri, no? Rini Boy Auditor, greet ko sa mga auditor family sa Cacao Buena Vista watching live. Salamat kayo, no? Si Carmelita Barbicho, na unsa naman ni ang namunuan sa atong panggobyerno? Imbes maghimo og kayuhan sa Pilipinas, nagkagubot naman hinuon. Tama. Las 8:50 na. Idungag na lang nato ni kay unsa ganito kay Basti, gani kay Five Pop?
3: Yes.
17: Ah. Unsa kuno to si Basti ipatawag sa
3: So kagahapon adlaw kay Five Bray kani si Mayor Basti Duterte gipasabina, gipatawag sa Senate Impeachment Court kay para ni siya mutistigo sa impeachment trial sa ing igsoon nga si Vice President Sara Duterte. So ang tumong magud-an ni kay Five Bray may kalabutan ni ang iyang pagtistigo, may kalabutan sa Article 2 sa kanibitang kabahin sa unexplained wealth sa iyang igsuon nga si VP Sara.
17: Aha.
3: Mm-hmm. Kay ang iyang pagtistimonya para ni muhatag siya katinawan kung aduna by conflict of interest sa pipila ka transaksyon nga nahitabo gikan sa government sa Davao City og sa kaning gitawag og GenCorp Industries.
17: Aha.
3: Kani usa ka kumpanya kay Fibray ba nga nalakip sa statement of assets, liabilities and net worth consulting ni VP Sara, di ba gibutang man ni dito kaning iyang business interest. Kay matud pagud sa report kaning kumpanya ha nakadawat ni og kapi na 14.32 million pesos nga kantidad nga sa food og catering contracts gikan sa Davao City LGU adtong tuig 2022 hangtod 2025 katong panahon ni Mayor Basti nga naglingkod pa siya isip mayor.
17: Okay, so mutambong na kasiya, mutambong na
3: sa kwan pa ni kay Fibray sa Setyembre 23 pa ni patambongon ni siya dito.
17: Ang pangutana mo tambong pagkaan eh.
3: Mao pa rin pangutana. Ambot na lang.
17: Mga gahi kayo ni Kipay Pai. Musang ila pa ning guyuron dito.
3: Yes, correct. Diligi na mo tambong. Oy.
17: Balo lang kung mo Anthony dito si Basti, no? Ma, sa Senado.
3: Murag sure oh. Bull. Diligi na mo Anthony Kipay Pai. Diligi na mo tungha, Jod.
17: Ato na lang ang abang-abangan. Kay kinirabang yang pagtambong din toon sa ni makatabang na si igsuon or makadaot sa igsuon kay Pam.
3: Ah, mao po na. Ang ihang mga testigo dito or mo ni at nga lagi kung mutambong na siya. Ang pangutanag mo adto budget pod.
17: Ah. Kung makaingon nga makatabang si igsuon, okay. Murag mutambong pero kung makadaot lang naman o nganong mo adto pa man ko dito. Sa baka.
3: Na.
17: Unsa magagi. Siyempre ato lang atang-atangan, no? Mao ni makadaot nato ni Kipay Pam sa dasun sa sunod nga semana. Mao ni makadaot nato kay grabiha ang pagtaas sa tuang lana, no?
3: taas dili naman.
17: Sa diesel dyan. Ang diesel dyan pa ita.
3: Ay, nako.
17: Ang diesel, mga kaki-five, nasa pulo or jes, hantod 11 pesos kada litro ang isa ka.
3: Agay.
17: Patay kang bata ka. Ang gasolina, nasa 4.40 hantod 5 pesos kada litro ang isa ka.
3: Agoy.
17: Maayo guro ani, doon si Mana, di nang tao sa musakyanan ani mo, siris-siris lang sa tani.
3: Oh, taas ka sila pasakod, pero pukunhuron, di kabut piso, usay piso ra po.
17: Wa na. So, karon pila gani ang diesel na to, 92 plus 10 or 11, mahimong 103.
3: Lo?
17: Dason si Mana ang litro. Patay kang bata ka. Wa na. So, purti na ning syagit ron sa mga kuan. Sa mga motorista nga dapat walaon for the meantime ang excise tax.
3: Kana.
17: Murag wala man gitagad sa gobyerno, busy mesla sa lahi nila nga kuan, impeachment trial may lang itutukan.
3: Murag ang lana na to dire, ang kamahal sa lana, murag wala na gyud. Wala na man gani mga oh. Ulo ayuda na.
17: Oh, unta makahuna-huna na pod ang mga LGUs ani nga makahatag-hatag og mga ayuda ginagmay. Ato aning paabuton. Hingagawa sa address nata Irving B.
3: Oh, sige. So sa mga adunay nga gupid dira nga sakyanan no, kanang bati na kayo naong iyong sakyanan pero gaantos ra mo dira, nagsigigamit ra gyapon niyo pero nag karabitang iyong sakyanan nga nay nagtingog-tingog, nagkagang-kagang nang agi ba. Nya mga nangalupyak na dira bahin sa

0: Diyos kay Five Pamela Perater.
1: Salamat kay Lord sa tanan-tanan every day and salamat sa grasya, ikaing lawas o uban pa. Thank you, Doc Ramil Itang. Oy, ako na lang si KK5 Brian Mordan, the King of All Media sa Dakbayan, San Carlos. Lunes po ho napunta. God bless the Philippines para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
4: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol.
5: Mm.
4: Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
5: Mm.
4: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
5: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
4: Correct.
5: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
4: Mm. Kolesterol is not bad, ha?
5: Mm.
4: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
5: Mm.
4: Ginapagawas kini sa atong atay.
5: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir GP.
4: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL.
5: Mm.
4: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
5: Mm.
4: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
5: Correct.
4: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
5: Mm.
4: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
5: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
4: Oh.
5: Duha na iyang trabaho.
4: Mm.
5: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
4: Oh.
5: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
4: Oh.
5: Gadaghan na siya ng gadaghan.
4: Mm.
5: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila. Gakasangit.
4: Mm.
5: Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: D3 Bio.
6: Oh, si Richard.
7: Siging galabad akong ulo.
6: Taas na dahil kong blood pressure.
7: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
6: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
7: Na normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
8: Ang Vizio
2: nga may D3.
8: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
5: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir GP?
4: Wala.
5: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio. Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
4: Correct jud, Dok Ramil.
5: Kay ihatod man yan ni while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
4: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Nuts, mutong, avocado.
5: Siyempre, D3 Bio gyud, nindot na, Sir GP.
4: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga maoy nagapadagan sa HDL.
5: Sa busy ora gyud na makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
4: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
5: dako ang chance mahimong gallstone.
4: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
5: Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
4: Wala.
5: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, magfasting ka aron ma

0: kuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
1: Yawa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon. D3
2: bio. Ako si Milita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
3: D3 bio. D3 bio. Health News, D3 Bio.
5: Ako si Florizel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Ang DTX 500 na! Ang DTX 500! Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Junie, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
11: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Nabangga ba ang inyong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? O niya, baguhon ang pinta? I-wash over na? Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga, uy!
2: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
3: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
2: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
3: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
2: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
3: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
2: Kawaw gyud sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
4: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa 12 nga DCCCO branch karon.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inumog DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
5: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Mayong adlaw po Sir GB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
8: I agree.
9: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
8: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
9: Mm.
8: Impotence og sterility.
9: Mm.
8: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
9: Di makahimog bata.
8: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
9: Monelison. Sayon ra man na, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
8: Gusto.
9: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
8: Kadaghana.
9: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
8: Uh-huh.
9: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
8: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
9: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
8: O kana.
9: mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang pag-aisigutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
5: DTX 500!
6: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayogin. Nakakapsula sa Osaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
8: Usahay, Dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Correct. Ang makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
9: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major ko sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
8: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo sa manang pag-inom, pag-alak,
9: sigarilyo,
8: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis, ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala giinom og DTX 500 ug Mighty C, isip superior source of antioxidants.
9: Unya sa manag asawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata, Sir JP, ba?
8: Oh.
9: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman dyan, ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
8: Kadaghan.
9: Nga, mas taas pa dyan ang oxidative stress. Sa kining stage, Sir JP, pwede dyan makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
8: Oh.
9: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
8: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
9: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
8: oh,
9: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
8: Kana.
5: DTX 500!
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500! Mapalis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline of vitamin C.
7: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. So sige na kung tumar og Mighty C matag-adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic.
5: Mighty C, ang alkaline of vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
9: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
8: Correct.
9: Kasagaran, Sir JP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
8: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siya allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
9: Common nga allergy, Sir JP, naa sa pasayan,
8: correct,
9: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
8: Delikado.
9: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga-labak-labak nga pula.
8: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
9: Naigitawag Sir JP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
8: Dili ka ginhawa?
9: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir JP, secondary respiratory failure.
8: Unay kuyaw.
9: Simple ra man ang management sa allergy Sir JP. Inom ka og food supplement nga makakorek sa nabugo na nimo nga immune system.
8: Husto.
9: Ang Mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
8: Mojudok!
9: Dako jud akong pasalamat sa Mighty C Sir JP.
8: Oh.
9: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
8: Bitaw sa?
9: Abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluoy Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty C Sir JP.
10: DTX 500.
11: Ako si Alex nagka-UTI jud so sakit ipangihi og ako pod nga kus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
9: Munay kinahanglan jud nila nga mag-DTX 500 og Mighty C Sir JP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
8: Husto.
9: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan og prutas. Ang tawag ni init transferred antioxidants.
8: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract ang pinakapait nga party sa tubo munay naa sa DTX 500
9: naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500 mo na nga kung allergy ang imong gi problema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine try mo ang DTX 500 og Mighty C.
8: Correct.
9: Ang approach sa allergy Sir JP is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
8: Bitaw sa.
9: Kaon pa jud ka? Kay lami.
8: Oh.
9: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-MITC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
10: DTX 500!
12: Ako si Janice, dukay kayo muman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
10: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Loida. Damay lang na abugog taligsi.
14: Umunog si Ponon nako.
13: Pagtiko og Mighty C.
14: 2 capsules 3 times a day.
13: After sa sige na akong tumar sa Mighty C.
14: Abugog taligsi.
13: Ako nang masuklan.
14: Epektibo kayo.
13: Ang Mighty C.
10: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Ang pag-inom og kape Sir JP. Kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
8: Gusto.
9: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
8: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
9: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
8: Lami ni siya do kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
9: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
8: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
9: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee sulayin ninyo.
10: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
16: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
16: Wow.
9: 8 to 10 hours, walay bayad.
16: Ang pagkatulog, mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas. Ga-agree jud ko, anak, Dr. Ramil.
9: Mm.
16: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
9: Mm.
16: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
9: Mm.
16: Tungod kay ang pagkatulog, mao'y makapuhay sa imong lawas.
9: Mm.
16: Aron mag-repair ang imong mga selula.
9: Mm.
16: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio? Nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
9: Mm.
16: Si D3 Bio ilado kaayo nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
9: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP.
16: Mm.
9: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
16: Murag na anatanan?
9: Mm. Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP?
16: Mm.
9: Unsa may rason nganong kung moinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
16: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3.
9: Mm.
16: Number one, na IMCTs.
9: Mm.
16: Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
9: Mm.
16: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
9: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
16: Mm.
9: Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
16: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin,
9: mm-hmm,
16: a precursor for melatonin.
9: Uy, pampatulog na.
16: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
9: Mm.
16: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
9: Mm.
16: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
9: mm-hmm,
16: galingon og buhatong serotonin.
9: Mm.
16: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
9: Mm-hmm.
16: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
9: Yes. Mm.
16: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs.
9: Mm.
16: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
10: D3 Bio.
17: Ako si Inara.
18: Tajud kayo ang akong blood sugar.
17: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
18: Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaws tinai.
16: Mm.
9: Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin, ug kanang serotonin maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nakoy sekreto, Sir GP.
16: Unsa man na, Doc?
9: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
16: Wow.
9: Aron mugawas ang melatonin.
16: Oh.
9: Nakoy pangutana, Sir GP.
16: Oh.
9: Ang imuhang plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria?
16: Ay, dili jud, Doc Ramil.
9: Mm.
16: Ang plain D3 muadto pa na dito sa imuhang immune system.
9: Mm.
16: Dili siya directly makapatay sa bacteria.
9: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
16: Correct.
9: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3 Bio, Sir GP.
16: No.
9: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
16: Ang D3 Bio,
9: tapos ang print D3, murag tag-G's rating alina.
16: Oh.
9: Derera ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
16: Correct.
9: Ang D3 nga naas, D3 Bio, gika na sa US.
16: Mm.
9: Kinsa man Dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway.
16: Mm.
9: Mutuo ko nga diri dyan nagikan sa Pilipinas.
16: Gusto.
9: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri.
16: Mm.
9: Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, mayuis man na, mairak man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
16: Correct.
9: Nga pag-inom ni mong D3 Bio, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog.
16: Mm.
9: Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon mo epekto.
16: Mm.
9: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
16: Uh-huh.
9: Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio.
16: Mm.
9: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
16: Wala.
9: Wala. Pero ang among BCO na ay Plin D3 nga pakapin.
10: D3 Bio.
19: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yang normal nga pangunahuna.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
20: Mm.
9: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
16: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
9: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
20: Kayang-kaya,
9: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
16: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
9: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
16: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
9: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
16: True.
9: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
16: Exercise sa kama ba, Doc?
9: Dala na na, Sir JP, sa added benefits.
16: Oh, stop.
9: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
16: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
9: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
16: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
9: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
16: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
9: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
16: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
9: Oo, nindot na.
16: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
9: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
16: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
9: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
10: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
16: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sam si Dok Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
16: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
9: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
16: Correct.
9: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
16: Kolesterol is not bad, ha?
9: Kinahanglan
16: kini sa atong lawas. Maoni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
9: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir JP.
16: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
9: Correct.
16: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
9: Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
16: Oh.
9: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
16: Oh.
9: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
16: Oh.
9: Gadaghan na siya ng gadaghan. Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL sa GP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
10: Victory Bio.
20: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, Victory Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ano normal lang akong blood pressure.
10: Victory Bio. Ang Victory nga may visio.
21: Ang visio
10: nga may Victory.
21: Kapalit sa mga bulika.
10: Victory Bio.
16: Kung nakainom kag Victory Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
9: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir GP?
16: Wala!
9: Wala, gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 bio. Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
16: Correct, jud, Dr. Ramil.
9: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay. Og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan ba bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
16: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
9: Oh, syempre, ditribayo gyud nindot ta, Sir GP.
16: Oh, ditribayo jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
9: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
16: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
9: dako ang chance sa mahimong gallstone.
16: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
9: Pasabot, Sir GP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
16: Wala.
9: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir GP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon, ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
16: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
16: Ayaw abusuhon.
10: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati. Apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara, tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Naghinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So na.
5: Pwede, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
11: Panahon na, aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na, isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad o 24, hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad, hantod 45 anyos. Apply na, padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain, og Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges, og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, na ilibring luggage, og 5

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: T3 Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
4: T3 Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may T3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: T3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag GTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar level.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag GTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: GTX 500. TTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap, himo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
1: TTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Extend Food Superman.
4: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
6: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
7: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 93.5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.

0: Paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inong DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagahara-haragid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Namigid ang extend.
1: Extend Food Superman for Men.
10: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa yun. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
11: Hininga uy!
12: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga mosunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
4: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
5: Naapay monolaurin.
4: Mga medium chain triglycerides.
5: Check. Plain D3 ikis.
4: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
5: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
4: Kung kainong kag D3 Bio.
5: Check. Ordinary D3, walay MCT.
4: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
5: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede nimong paakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug nimo, mamatay dyan ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
4: Awala.
5: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
4: Unya, ang D3 Bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
5: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia, tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3, walay ketones. No? Dugangi, Sir JP.
4: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa ito pa?
5: Magkataas ang imong metabolism.
4: Correct.
5: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
4: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala dyan. Ikis na po.
1: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir JP.
4: Gusto.
5: Usa pa jud gipromote nini ang gut bacteria.
4: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
5: Nya, gadaghan na sila kung naa si Visio nga makita mo sa D3 Bio.
4: Oo, naa si Visio. Dili sila

0: Inditre alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir JP. Nga nung dili man lang ka magditre bayo, nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
1: So,
0: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bayo, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
1: Supporting actor ra.
0: Mm.
1: Oh. Nga unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 bayo versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bayo. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
0: Yes.
1: Ining serotonin o dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan.
0: Mm.
1: Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
0: Mm. So, ingon na nakanindot ang ditribayo, Sir JP. Kung gainom ka og ditribayo, relax ang imong immune system.
1: Correct.
0: Pero kung plain ditrira, hyper siya og stress ang imuang immune system. Nga naman, kay duha ang anaa sa ditribayo, gwardya og pulis.
1: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 bio ha, over plain D3. Wala tayo oras, Dok. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
2: Dietary Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa Dietary Bio, normal na dyan doon akong regla.
2: Dietary Bio. Ang Dietary nga may VCO. Ang VCO nga may Dietary.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Dietary Bio. Dietary Bio. Health News. Dietary Bio.
3: Ako si Mia. Daatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Dietary Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: Dietary Bio. Ang Dietary nga may VCO. Ang VCO, gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
0: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: Dietri Bio.
2: Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang Dietri Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: Dietri Bio. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietri Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ang tent ni Sir Eljan, tulom pa sa eclipse. Mayong aga sa kay Sir Jonathan Enero Galang. Sir, snappy sa loss sa imo. Shout out sa tanan ng mga Conquerors Society. Nga pa shout out ang ato niya Senior Officer, Master Sergeant Jonathan Enero Galang. Among nga senior sa STI West Negros University ROTC Unit. Kaya sa subong sa Kwan, ara sa subong sa Manila, Luzon yata Sir Jonathan. No, siya ang program head sang eskwilahan dito. Aeronautics. Nami kaalam ni klasingan. Former uncle man na sa edukalidad. Sila sang elder brother niya, si Sir Herson Galang. Mga Galang brother, sabi mga maalam ni. Sila ning inspiration ko kun nga ang nag ninguha gig ko man ang kabalo ko magambal sa ulihi. Oh, why pa ko buot na 16 years old ko sila ning amon nga senior officers. Ano man ang amon training sa leadership, we owe them. We owe it. No? I owe it to the Galang brothers. So namin kid sir, happy for your success. And everything is a blessing. Everything happened for a reason. Hindi ra kagid guro yan nami sa ano na sa Luzon. Finally nakita mo na yung imong pulubrahan nga happy kagid diyan, no? Sige. Mike Severino, Brother Michael, mayong aga si mo sa tanan nga members ang Severino family. Good morning. Morning, good morning, kid.
3: All right.
2: Kay manong Sev Severino. Kay Brother Mike, kay Dr. Jethro Severino, sa iyang lovely wife, isa mga doktora. Ayun pa, check up lang magaling, go ka mo sa sanitaryo, ma. Bacolod Bamsi, no? Bacolod Adventist Medical Center. Ito ka mo sa clinic ni Dr. Jethro Severino, auto ni Brother Mike. Amo ning the prayerful doctor. The praying doctor. Ang nag-viral ba naging post ni Ma'am Colleen Cubias ang una? Nga, why labot nga i-check up ka? Di ba niya nga doktor? Yung dali-dali. Iba niya nga doktor yung pag-check up si mo ito. Daw, kwan na yan daw, robot. Kasi gaibla. Dok jet yun, di. Pang-check up yung lang may dala nga pagtatap. Oo. Kagway labot, may spiritual upliftment. Huligan niya kaya mga muyo. Huligan niya kayo mga muyo. Ustobya na. Abi nyo nga ton kisa nga mga kwan, nga mga ginabatsyag sa lawas. Duwa lang man na. Ang mga problema nga nag-aabot sa aton kabuhi, duwa lang na. It's either pagsabdong or pagtilaw. Sakto ko, Brother Mike Severino. Oh, ang nag-aabot sa aton kabuhi, duwala na ang pilihan mo. Either pagtilaw or trials or pagsabdong o disiplina sang Ginoo sa imo. Di ka bay pang trials lang di pagdisiplina. Pero kung disiplina ang gimantas ang Ginoo, pasalamatan ta ina. Because ang parent nga nagadisiplina sa iya mga kabataan is a loving parent. Is a caring parent. Because ang parent nga wala nagadisiplina sa kabataan niya, meaning di inaplangga, pabayaan niya lang ka mo. Mano ka da. Bayaan niya lang ka, tipili ka. Ginasaway ka sang Ginoo, pabayaan ka sang Ginoo. Ay kung pabayaan ka, meaning to say, why na nasa amor sa imo? Ah, Di kon sa wayon kasang Ginoo kag sabdungon ka or badlungon ka. Di pasalamat ka dira because he is giving notice sa imo. But the proof. Okay. Kasala ko God. No, naglisa ko sa akong pangabuhi. Di ba? No kanami. Kanami nga ginatagaan ka time sa Ginoo kay abi mo. But the proof. Ang Ginoo yung may time ginatanan sa kada tawo. Oh, tawo lang wala time sa iya. Hindi ta magulat nga maabot ang panahon na ang Diyos nang wala time sa aton. So, Dr. Jethro Severino, pangitaan nyo lang kanami internal medicine, ang isis niya, pediatrician. Ipang family, git? Pa-check up ka to, bata mo, gablatian, ikaw nga parent, gablatian man, at tinami, may pedya na. Everybody! Ay, internist pa. Ganda namin, kay Wise Love Layaga, isipay. Pa-check up ka to, ya! Tipo sa ako, nabi kay Plangga ko yung Doc Jet. Why na kuya bayad?
3: Grabe.
2: Si Doc Melissa daw ay naman kubayan. Sige. Annabelle Santisteban, Junalyn Caldito Montalvo. Sige. Mga balita nga itong pag-istoryahan sininga. Santisteban, Junalyn Caldito Montalvo. Sige. Mga balita nga itong pag-istoryahan sininga. Otsinta anyos nga lalaki na sapuan nga wala na sang kabuhi sa ginapaobra sininga balay sa barangay Handumanan. Maluoy man mag-amunin. Kung akon may ginapaobra ka nga balay, sapuan ka to yung patay na. Abi mo, I don't know.

0: kung may choice lang ako, abi, mas nami, giblang ka matayon maya old age. Katigulangon, ba, nagtulog lang, bla? Nagtulog lang muning nami yung mga kamatayon. Kada ba lang, you just sleep sang gabi, nag-agaway ka nakabugtaw. Imaginable lang iban nga kamatayon, bala may cancer kaya imo. Nagsugod nga mayo palawas mo, mayo patsura mo. Sakit siyan mo pagpadiagnose mo sa doktor. Bawang ba sa doktor nga may cancer ka? Eh? Yeah, you only have 6 months to live. Bawang kapin pabi, taningan ka, abi? Taningan ka, bla? Yeah, you only have 6 months to live. Di mano kada magamuna? Di nagurong, muna nagurong. Time nga i-value muna ang tion mo. Grabe, no? When you know when you are going to die, siguro mo ng time, guro nga i-value mo ng tanan mo. And siguro ko masimba kagid. Makilala kagid Ginoo daw. Oh. Kitabi, why tabi ga value mo? Sang time ta. Kisa gina-usikta lang ni Uras sa lantaw-lantaw sa cellphone. We don't even look at sunsets. Abi mo isa nga ma-miss ko giguro kung my time will come nga mapahuway na ko. Eh, butan tabi, I only have 1 week to live sa kalibutan. Isa sang akon gid permi gusto ko ya sa kilid dagat ko and I will look at the sunset. Pinakatahom nga view imaginable is the sun setting down. Kanami-nami ang orange nga colors ang sky, ang silhouette sang dagat. Kanami gid jaya sang sunset. It's God's gift na yas tao. Oh, that would be the moment that you will really miss ang sunset. Depende sa inyo, but ako, I'm fascinated with sunsets. Nami abing sunset kay when the sun sets, you know that it will rise again. That's why ganyan ang mga sunsets are symbolic. Oh, ginagamit ni Permi sa walita, ginagamit sa palanggiran ta. Because whenever the sun sets, it promised to return the following morning. Demo man ang life. Kung may mga pagtilaw, dulom sa kabuhi mo, for sure, time will come, mabalik na yung sunrise. Ayun nga sunrise. Huh? Sige, make every day as if it's your last. Nan, to value time and the people that surrounds you, the people you love, make every day as if it is your last.
1: Sing it, everybody.
0: Nan, dira mo na makita ang pagvalyo sa kabuhi mo. Value sa kabuhi. Teryo, napatay siya, nasa puwan siya. Huh? Why nakabuhi? Probably medical. Hambali ni Kuya Yan Mundihar. Siling niya, gusto ko yung magtaliwan, upod ko ang whole family. Kanami man biya na. Kanami man biya na nga inatloon nga magpuway, kabla ng ara, iya ang imo family. Ang iba niya, why pa gani, why gani, kasi goodbye sa asawa niya. Why gani kambal nga, why kaki sa asawa niya, wala kaki sa bata niya. Nag-drive motor, pagabot sa punta, patay. Ay! Iban pag hindi aguro naghapit sa kirida, naghapit sa uyab, naginom-inom, why pa to, why naka sang agabi, why pa ka kiss asawa niya kay gadali-dali siya, why naka kiss kabataan niya kay gadali-dali obra, pagpuli naghapit sa kundi ng ilimnan, nagtibol-tibol uyab, mo ba nang iban gid ba, pagpuli aksidente patay, di makon mo magamuna, no? Imbis nga the last moments of your life na spend mo sa imong kabataan kag sa imong asawa, na spend mo niya sa iban. Life is so uncertain, hindi mo ganyan pakta na. There are millions of ways to die. Damo-damo niya rason kung mga pamaagi nga mapatay kita. Kadamo-damo. Life is so uncertain. Dito, ito lang nalunod, blas ang nasunog, blas barko, blas. Makon mo, platos lang 70-74 kabilog. Ang ina mo ito ng tuyo, tani ba papalawan? Papakuron? Ay, hinlapit na sila skuron, nasunog yung barko. Ah, purti. Eh? Ay, nalanggid mo. Siguridad sa reclamation area, pabakudon sang BCPO, a good celebration sang Maskara Festival, mangin matawhay, very good. Nami, kinabalaan yung inyong ulubrahon. Oo, pabakudon, tagid ha, pabakudon. Tuya kita sa aton ng mga bisita. Damo, gamo ang bakulon. So far, bla, sa pila na ka mga maskara celebration, naging matawhay, baya. Kaya ang mga bakulod nun, let's live by our tagline. Oh? Let's live by our tagline. Ano na? The city of smile. The city of smile. Hindi kay the city of Bukol. The city of Bukol. The city of pickpocket. The city of budol. Oh, hindi yan muna. Hindi yan the city of budol. The city of rambol. The city of binubog. The city of hold up. The city of pickpocket. Tiyan muna nga ton, permi, Ma'am Diadima, Bravo, Montaño. Ako na permi nga ton, paninguhaan. Every time yara kita mga festival, extra sako, extra effort, extra visibility, ang aton kapulisan. Oo, oh, kaya ting iban na maglagaw laman niya kag ma-happy-happy, tani. Galing iban niya, ang tinutuyo, galing iya, malagaw para mamuno. May mga tawo gid nga muna mo. Iba niya malagaw ka to, pud mo bata mo mapihapi ka, ma-celebrate ka mo sang occasion sa maskara. Ang tinutuyo mo ya mangin happy ka mo. Iba niya ang tinutuyo nila ya mamuno. Ya lagaw tas maskara balon talas. Eh inuminom ta to, may magtulok-tulok gani karon nga daw gina do kay linit bunon ta. Ang may mga amo na ya utok. O tiara sa kapulisan nato, nakasandig, nakasalalay ang success sang Maskara Celebration, especially ang peace and order.
1: Huh? Alright!
2: Paano masabi?
0: Peke nga 1,000 pesos ginahimo sang lalaki mudos sa mga tindahan sa Negros. Tiyan mo na isama niyo. Do pila na ka barangay ni na biktima ya. Damo sa pike nga 1,000. Perdi ka gidi. Hamakon mo bakal sa Sachangi mo dabi pulo kilo bugas 500. Oh. Ganya kaysa kalibo nga fake. Sinsilyuhan mo pa sa 500 nga orig. Gaan mo na sa bugas nga pulo kilo. Nga orig. Plus sinsilyo mo nga orig na 500. Adag si Muya Piki. Yawir. Drone survey ginahingyo sang Office of Civil Defense NIR sa Kapitolyo agud tokibon kumiara bala sang artificial daming sa lugar. Oh. Dini nga lugar misya. Sa bulkan.
1: All right.
0: This is size ka mga distress OFW sa Kabangkalan na kabaton sang 20,000 nga financial assistance. Very good. Very good kay may amo ka muna daya. Very good. Ang bali yan mundial nga Mr. Bros Dinner Takuling Brands may upod nga magaupod sang League of Champions ba sponsor K5 News FM championing
3: the lives of the Filipino. T3 Bio. Oh, si Richard.
4: Siging galabad akong ulo.
3: Tasa dahil kong blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, T3 Bio.
3: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
4: Normal lang akong blood pressure.
5: T3 Bio. Ang T3 ng may visio.
6: Ang visio
5: ng may T3.
6: Papalit sa mga butika.
5: T3 Bio.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa
3: na ayo. 7.9 K5 views.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ang una naman ni SM Francis Edward Garcia Soba. Sa naandan kinigyapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
4: 11 Mbps. Issue at balita.
3: Alright, may ngoddo, kumusta mga ka-K5? Pangumusta sa tanan-tanan nga mga suki nga tagpalamati? Dari gapon sa tuwang pagpangalagad and the same time sa mga taga-barangay Mabigo, mga taga-Budlasan, kumusta mga ka-K5? Beno, sa ato naman nga mga suki nga tagpalamati diri naman sa siyudad sa San Carlos, kumusta? Grabe no, Bre Bernes na. 2 days after, balik duty. And at the same time, sa ato naman nga mga ka-K5, daw lain ang itong panahon doon, no? Murasag ka na marag-hazy mga ka-K5, no? Diri sa kanlaon, o niya, murapog ka natin. Okay naman, kayo 100 na mong battery. Nagyong ka na pagbuntag pasus, grabe. Now, sa mga motorista, may ngunto ka ng talan mga ka-K5. Pero standby, dito maglangan mga ka-K5, ari sa taas sa ito ang mga headlines.
4: Headline 11 Mbps.
3: Sa mga headlines, lalaki nga nagmaoig nagpabutog arma sikop sa kapulisan sa Canlaon. Full on 30 ka mga benepisyaryo sa tupad sa Bindoy nareklamo sa 6,000 nga gikolekta sa ilang payout. Duha ka kadisnon sikop sa ilegal nga pangisda sa siyudad sang Sangay. Delegasyon naman sa Finlag Global Program ipaigan og learning visit sa siyudad sang Bayawan.

Ang atong tulumanon mga ka-K5 gipalihan sa maintingwa sa atong epektibo nga DTX 500 ang superior antioxidant. Klinika D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Ang atuag nga Mighty C, the alkaline-based vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetes. And the same time, mga ito man nga pre-bio coffee, napuntay D3 Bio Coffee. Pasensya na nadilatar mi gamay mga ka-K5 tungod kay nagtakod sa mga kuryente na. So one of these days, makusog na ni nga itong sibya. Mas mukusog pa. Kay karon medyo gakuan ko ang tagamay tungod sa kahimtang panahon. Kabalutang kami harvest lang may og elektrisidad sa adlaw. Pero libre. Ha? Pangamusta sa itong mga K5 Solid Supporters of Canlaon. Lead by Press Roger Villando. Press, basi pwede ka kabisita sa ako karon. May sabutan ta para sa Domingo. No? And Vice Marivic de la Paz, basi pwede mo makaanhi karong hapon sa ako. Ha? Mamiting ta ni Ma'am Merlin Antolo, Nonoy Latornas, Mary Chris Larisma, kag ang iyang kuring. Yang kuring may traso sa ako.

Oy, kalimota nga to nga DT Excellent Element Oil mga ka-K5. Ako gining ipasigarbo because ako sa una endorser kog daghan nga mga oil, daghan nga mga haplas mga ka-K5, pero lahi gid. Now lahi ang ako ang na sinati nining DT Excellent Element Oil. After mo pagpanghaplas dili masayang ay panghinaw. Kanang iyahang nga kuan, kanang iyahang scent no, sa DT Excellent Element Oil, pwede mo siya gamiton nga simhuton mga ka-K5 para mawala ng mga pingot-pingot sa ilong. Magamit gid kayo mga ka-K5.

Oy, thank you very much kang Kagawad Florentino Kusalim. What, thank you very much. No, sa pag facilitate, no. Bisag kuan pa ni siya kay wa pa na hurot ang iyahang litson. Ah, pero derigyad mga kakay-five. Juan, thank you, Juan.

0: Sige, alas 11:36 na mga ka-K5. Before tamad to sa unahan, tuguti ko nga maka... tuguti ko nga makatamyaw sa isa ka kasaulugan, no? Kasaulugan mga ka K5 sa isa na to kasibyaan. Actually duhatan ini Carl, duhatan ini Carl. Ang problema ang isa nagakuan pa, schedule for rebroadcast, no? Duhatan ini sila tatlo mi. Pero as at this point, I would like to congratulate and yan kana maliw ko to. Katong ganiha ba? I would like to congratulate mga ka K5. The third year anniversary of K5 News FM Tacloban 103.1. Happy anniversary, no, sa tanan-tanan nga mga katapo. Mga katapo, mga ka-K5 sa K5 News FM Tacloban, led by the very energetic mga ka-K5 nga station manager si SM Edward Sanyagan. So once again, happy anniversary. And of course, sa ato nga big boss, Doc Ramiloy, congratulations, because this is another milestone mga ka-K5 pagtukod sa K5 News FM Tacloban. And soaring high for 3 years na. Tungod na sa walay kupas nga pag-suporta, pag-push, and of course unending mga blessings nga gikan mismo sa mga CEO Doc Ramiloy. Congratulations, boss. And of course, I would like to take this opportunity to say thank you ta sa imong boss, amo nga CEO President Doc Ramiloy, sa imong agyatag nga opportunity sa ako 3 years ago when I started sa K5 News FM Philippines. Akong i-clarify, ha, 3 years sa K5 News FM Philippines. Tulo ka tuig na pag-pangalagad, kag the same time, munang gi-post ko mga ka-K5, because wala ko kasulay sa uban nga mga rewards. No? Wala ko kasulay mga dili lang sa K5 News FM. A very rewarding mga ka-K5. Gawas nga gyatagan ko sang trust and confidence, patong-patong reward pa mga ka-K5 kun nakaimo ka sa maayo. Boss Doc Ramil, thank you very much. Alas 11:39 na mga ka-K5.
1: 11 Mbps.
0: Sige, parang tayo sunahan. Maingod to SM. Og sa tanang Quezon leader. Thank you, Vice Maribic. Masi pwede ka kabisita, Dre, ha? May meetingan ta kadali. Laag ni. Ay, kay Sir Arnel, Dada. Tambagay ko SM. May buntag, watching lang ko. Thank you. Ato ang anchor man sa El Castigador sa San Carlos, sa K5 Joseph M. San Carlos, ka K5 Arnel Dada. Thank you very much, Sir Arnel. And may ngod to, bro, K5 Mother Flores. Press, may ngod to. Oy, before tamad to sonahan, ako po na yung tamyawon sa unang, actually dugay naman eh. They serve almost, I think, 8-9 years. Ooh, galing, gi-review, gi-refine, kag gi-reset, no? Sa mga nga CEO, Doc Ramiloy, nga nahimo siya ron nga lain nga pamaagi mga ka-K5 sa K5 Sunod Supporters. Nga sa diin, makanegosyo sa produkto. Sun na Sir Arnella. Namin na kape basta ano, kining native. Tapos may DTX. And the same time, ang pag-usab sa kinibitawng KSS, K5 Solid Supporters, nag-start siya a few months after nga nag-abot ko sa kanlaon. Na, may na nga itong istoryahan, Rick. Ninot na istoryahan eh. Because historical ni mga ka-K5, pag-abot ko sa kanlaon, during that time nga nagatubang na ko ni boss. Because I was from ano eh, Escalante. Wala, naghilak ang mga kids sa Escalante. Ay, magkita niya ta. Kamu yun. Sigara mo glaaga. So karon ang pag-abot mga ka-K5 na ko, simple ra gyud ang gimando sa mga big boss, sa mga CEO. Ano na sira? Familiarize, trabaho lang sa. Pero may naistorya na ko ng mga kuan. Pipila ka mga personality. So karon diyang ni kuan na ning mando na ng mga big boss. Sir, ma-meeting ta. That's why ang una kong gi-approach gid si ang ato ang presidente sa KSS LMI, si Bro Mador Flores. And it happens nga first meeting mga ka-K5 was in Masulog Dos. May na makabalo mo sa history. Masulog Dos. Then nagpa-meeting usab si Doc Ramil atong big boss dira sa may Kabakungan. If you kunwa mo kalimot Kabakungan, tapos dito na ang final sa Ginpanaan during that time nga gipang release ng mga produkto worth 10,000 sa kada leader. It was September 21. Sumuna mga ka-K5. Mo nagsugod, dito nagsugod ang tanan. Dito nag-start ang tanan-tanan sa K5 Solid Supporters, the new era of K5 Solid Supporters. Oo, nindot nga istorya bro, regarding sa cases. Bitaw, amo nang start eh. Because during that time mga ka-K5, talagsar ko istorya na ya. Talagsa lang ko mga kakipa misturya. So, ang report, sunod na sa next person. Then, it happens, nga kining KSS nga gigimuntar ni Doc Ramil, ang amo nga CEO, lahi siya. Kay before, kanang daghan kayo, tapos muna, amot-amot, money siya. Ang gimuntar niya karon is mga KSS with products nga kinibitawng puhunan, ginatagan sa puhunan. Then ingon siya, palambua, because sooner or later dili lang na ang mahatag ko nga puhunan sa inyo ha. So times goes by, na-adapt na po, nadungagan, tapos na finally na on January na finalize, naka-meeting pa min, I think November with the Ma'am Rodji diri sa Kanlaon. No, October. Before tonight abo ang grabe nga baha. And finally on January narilisan po dog puhunan ang Kanlaon. And so on and so forth, nagkadaghan na mga ka-K5. So dito nag-start wherein is just a plain nga product ang gihatag nga puhunan. Tapos right after mga ka-K5 nga nag-succeed na ang mga nagmalang puso na ang mga KSS leaders, dito na nagpanagtag naman ang si Doc Ramil ang livelihood in cash. Dala ko magsulti pila. Lately naka-release ko. So depende na mga ka-K5 eh. Kung anong gusto mong livelihood. Livelihood baka poultry, livestock. Mag-livelihood ka ba nga unsa? Dala nga gusto mong livelihood by Ansel. So depende sa imo ha. Basta moagi siya gyud og kanang kanang evaluation gyud. No? So mo nagyatag no. So nag 1 year na mga ka K5 and nakita man kabalo mo unsa kong na panghunahunaan and what really I felt no. Tungod sa cases, number one, ano man ang atong nakuha? Number one, nakakuha tag puhunan. Number two, nakakuha tag ikaduha nga pamilya. Nakakita tag higala. O saan makakita lang tag kontra? Pero, that's part of the family. May mga conflict, disgusto. Mga disapproval. Pero, that is part of the process wherein nga majority wins. Because of that, nahimo siyang healthy mga ka-K5. A healthy organization. Healthy organization LMI and healthy organization ng KSS Canlaon. No? So muna nga grabe gyud ang pagpasalamat sa pag muntar sa K5 solid supporters. Diri sa Negros Occidental, particular na LMI, La Castellana, Moises Padilla, Isabela, and KSS ang Canlaon. On next few days, mag 1 year na gid siya mga ka-K5. The new era of K5 solid supporters. Once again, congratulations sa mga pioneer members and officers. And of course, congratulations and damo nga salamat sa aton nga Big Boss, CEO, Wyla and Dr. Miloy. Imaginan mo, ginatagaan kag puhunan. Every 3 months, ginatagaan kag premyo kung kugihan ka. May mga freebies pa. May tour. Oh, nakatour na ang LMI, nakatour ng Canlaon. What's next? Surprise eh. Tapos may awarding per 3 months. So niya ang awarding sunod is bunga because matunong siya December. May mga pa-premyo guban pa mga ka-K5. Diba? So, mamani makaingon ta, bisan pa man sa mga pagsulay sa kinabuhi, bisan pa man sa mga panghitabo or mga negative moments sa itong life. May mga pagsulay, may mga panulay. May K5 solid supporters ka nga andam nga mo alalay sa imuha. Kung kwan man, kung busy sila, may sibyaan rin nga ready. Ha? May sibyaan nga ready mga ka-K5. Alas 11:49 na. Thank you man SM kay Boss Doc Ramil, 1 year na. Thank you man. Oh. Kano sa ka nagre 1 year, Carl? Gahapon. Oh. Nag 1 year na gahapon si Carlo, ang among IT technician sa K5 News FM Canlaon. So Carl, congratulations. Tani nga magapadayon kag magapanirbisyo sa K5 News FM. Kag 1 year na, why pa? Dapat 1 year na, may masugat na kay. Good afternoon, sir, na si Carlo. Ana si Carlo. Ah, unam guys, Elmer's ko, umangane. Makadungog. Giopen tali ni mo ang pirtahan para makadungog ba? Elmer, Ingon si Carlo, ako ingon ni Carlo nga 1 year na siya gahapon, pero wa gyapoy musugat. Pero nitubag si Carlo. Siya unam kay si Elmer nako, kamo kay si Elmer. Windax Tanyo mayong udto. Ako lang nagipaagis mga komedya kay murag di na madala ning nga kabuang doon sa tuwang susyudad mga kakita. Adyunan nyo, posibleng mo taas next week o gis hangtod 11 kada litros precious diesel. O niya, naingon tong US nga nagya po nila ang control sa Strait of Hormuz. O niya, ang Pilipinas naingon mga kakifive nga saktong supply sa petrolyo sa Pilipinas bisan pa man nagtaas. Wa mo kuya pe. Ha? Di ba? Basta mo taas ang presyo, lihit man ang supply. Sana bawi-bawi kay maragwa na rabay blood control. Sige, alas 11:52 na mga kakifive. Sa itong pagbalik karon, mga reports sumakaw ba at the same time ato pa ng isgutan kay sa kwan pa marag gitapik sa Korte Suprema ang Kongreso along a long-awaited issue mga kakifive regarding din yung political dynasty. So karon mismo na mga kakifive ginan sila dugay na nga isyo, wala pa na ninyo tukiat. Natural kay daghan murag kumadayon eh, daghan ang malipay na ipipila nga mag-uol. Murag nagi mga tangtang ani. Labi na sa Senado, nanay usa mabilin. Sa Kongreso maupod. Sa local kaha. Ha? Sa barangay. Oh, dagang mapiktuhan Carl. No? Dagang mapiktuhan na ni if in case nga sa diin naunang giaprubahan sa House of Representatives ang ikatulo sa ikatulog o katapusan last and final reading ngayong Hunyo 3 ang House Bill number 8389 ang proposed Anti-Political Dynasty Act sa boto ng 267-20 samtang 7 nag-abstain. Ipadala kini sa Senado niyatong Hunyo 8. Ato nang isgutan karon kanindot ni. Lang taon po na ako sa ning kuri-kuri under eh. Kung natagal magiging pagtagad sa Senado mga kakifive. Basig maingon po na sa Union as 2028. Di naman ginapadulong. Kay sa 2028 man ang election tanan. No? Napay o. Oh. 2027, wana. Batsyag na eh. Sa mga nag-greet sa group chat sa GSA KSS Canlaon, thank you tanan-tanan. Di tamo matagsa-tagsa pero salamat kayo. Meeting lagi ta karon. Marifel. Marifel, Ma'am Merlin, si Press Rogi, Ma'am Marivic, Nonoy Latornas, Marie Chris, kagangyang ako ring. Problema di mo kung makuwigs mambanzi ko doon. Di yun siya, mabiyaan na yung tindahan. Sige, sa mga report na sumakabanan sa pagbalik mga ka-K5 Dari Gapon sa itong turun, kining 11 Mbps. Musunod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps! K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Miloy atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
3: Mhm. Akong unahan dok, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
4: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Ug maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
3: Correct, Dok Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
4: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
3: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
4: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3.
3: Ano man, Dok?
4: Kay ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadayt,
3: muluya.
4: Pero kung ikaw na ka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses.

0: Payo,
1: nay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit kaysa karon nag-ditribayo na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin ditri ra, kung naamay 10 times more potent nga ditribayo. Ano ko sa ditribayo?
0: Meaning, ni-upgrade ka dok, ha? Napayo sa dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
1: Nga naman, Sir GP.
0: Kay usay man gud dok, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
1: Awayay.
0: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan, limtano na, sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
1: Luoy kayo. Agreed yung gawa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
0: Oh.
1: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag ditribayo. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mientras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag ditribayo. Kay ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos. Nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
0: Maghimo kag desisyon.
1: Balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
0: Apandok, unsa man ang naa sa ditribayo, nga wala sa plain ditri.
1: Kanang ditribayo, Sir GP, na ay kitons ug wala na sa plain ditri. Ang kitons nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imong mga brain cells kung ikaw nakaditribayo.
0: Kampyon.
1: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is kitons from ditribayo. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og ditribayo.
0: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
2: Ditribayo.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og ditribayo. After 2 months sa pagtengi, hinay-inayo gamay. Epektibo kayo ang ditribayo.
2: Ditribayo. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika.
4: Ditribayo. Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, 42 bahay sa Cagayan de Oro na sunog. Suspect na nanatili pa ring malaya. WIVRA 2027 gaganapin sa Capiz. 2 koponan ang Bacolod City pasok sa Rebisco Volleyball League Top 4. At bagong hepe ng gihungang BNP formal ng nanungkunan.
5: YTC Network News.
6: YTC Network News.
4: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye na ating balita ngayong tanghali, 42 bahay sa Cagayan de Oro na sunog, suspek na nanatili pa rin malaya. Detalye ng balitang yan hatid sa atin kay K5K Bustaino.
7: Malaya pa rin ang suspek na si Delmar Navarro na umano'y responsable sa pagkakasunog ng 42 bahay sa Cagayan de Oro City. Ayon sa City Fire District, kusang sumuko si Navarro kay Mayor Clarice Uy noong September 12, 2026, gayon paman, hindi siya inaresto dahil hindi siya nahuli in flagrante delicto at wala rin inilabas na warrant of arrest ang korte. Ipinaliwanag ni Fire Senior Superintendent Renante Lorono na ang extrajudicial confession o ang pag-amin ng suspect ay isa sa ilalim pa sa masusing investigasyon. Mananatili si Navarro na malaya habang hinintay ang resolusyon mula sa piskalya. Matatandaan sinunog umano ni Navarro ang bahay ng dating karelasyon dahil tumanggi itong makipagbalikan sa kanya na naging sanhi ng pagkakatupok ng mga kabayan sa Santa Cruz 2, Barangay Lapasan noong September 11.
8: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
5: YTC Network News.
6: YTC Network News.
4: Samantala, WIVRA 2027 gaganapin sa Capiz. Ang kampiyon na balitang yan atin sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
9: Nagsimula na sa paghahanda ang lalawigan ng Capiz sa nakatakdang pag-host ng Western Visayas Regional Athletic Association o WIVRA Meet 2027. Sa isinagawang pagtitipon sa Hall of Governors sa Capiz Provincial Capital na pinangunahan ni Governor Ferdinand Castro kasama ang mga opisyal ng Department of Education, inilang

0: na ang mga plano ng pagsasaayos ng mga billeting quarters at sports facilities upang masiguro na ligtas, komportable at magamit ang mga pasilidad ng bawat delegasyon. Lalahukan ang WEVRA Meet 2027 ng tinatayang malapit sa 8,000 mga atleta, coaches at iba pang mga opisyal mula sa lalawigan ng Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras at Capiz. Inaasahan na gaganapin ang regional sporting events sa darating na Marso 29 hanggang Abril 2 taong 2027. Samantala, nagpaabot naman ng suporta ang mga alkalde sa buong lalawigan ng Capiz, mga ahensya at pribadong sektor sa layunin ni Governor Castro na maging matagumpay ang pag-host ng probinsya sa WEVRA Meet.
1: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kambyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
4: Gayun din, dalawang koponan ng Bacolod City pasok sa Rebisco Volleyball League Top 4. Muli ang kampiyon na balitan yan, hatid sa atin ni K5 Zyro Vanalbay.
5: Pasok ang dalawang koponan ng Bacolod City sa Rebisco Volleyball League Top 4. Maghaharap sa bronze medal match ang St. John's Institute at University of Santo Tomas, habang maghaharap naman sa gold medal match ang Bacolod Taytong High School at National University Nazareth School. Gaganapin ang finals match sa Game Central Park, Greenfield District sa lungsod ng Mandaluyong, launa ng hapon ngayong Biyernes, Setyembre 18. Ito na ang kauna-unang finals appearance ng St. John sa kompetisyon, habang ito naman ang rematch sa gitna ng Taytong at NU na kung saan naging defending champion ang Lady Bullpups. Bago nakapasok sa finals ang dalawang team ng Bacolod City, nagharap pa sila sa semifinals at nakuha ng Thunderbolts ang panalo sa 5 sets. Kinilala si Janine Mayang ng Taytong bilang player of the game na may 8 points. Balita mula sa Bacolod City, Zyro Vanalbay, K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kay K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Bagong hepe ng gihungang PNP, formal ng nanungkulan. Balitang hatid sa atin ni kay K5 Shara Humilio.
6: Formal ng nanungkulan si Police Colonel Ian Paul Arapos bilang bagong acting chief of police ng Gihulungan City Police Station sa ilalim ng Negros Central Police Regional Office matapos ang isagawang turnover ceremony noong Miyerkules. Pinalitan ni Arapos si Police Colonel Nareto Lobredo ang papalabas ng officer in charge ng himpilan ayon sa Norpo. Sinasabing seremonya, formal na ipinasa ni Lobredo ang kanyang mga tungkulin at ang simbolo ng kanyang posisyon kay Arapos. Kalakip ang mga dokumentong naglalaman ng mga kasalukuyang operational plan, kasunduan programa at aktibidad ng himpilan. Ayon pa sa Norpo, isinagawa ang turnover upang matiyak ang pagpatuloy ng mga programa at operasyon para sa kaligtasan ng publiko na ipinapatupad ng himpilan. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Sharon Marie Humilo para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
4: Samantala, Vice Gov Vakilara nanumpa bilang gobernadora ng Quirino, SP Yogyoga bilang vice gobernadora. Tabon detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
7: Formal nang nanungkulan sa pamahalang pandalawigan si Julius Cesar Vakilar matapos manumpa bilang bagong gobernador ng Quirino, kasabay ng pag-upo ni Lilibet Yogyog bilang vice gobernador sa isang seremonyang ginanap kahapon, Setyembre 17. Ang pagpapalit ng liderato ay naganap sa gitna ng pagdadalamhati ng lalawigan kasunod ng pagpanaw ni Governor Dakila Carlo Dacscua upang masigurong walang patid ang pag-aatid ng serbisyo at maayos sa takbo ng lokal na pamahalaan. Agad na pinunan ang bakanteng posisyon alinsunod sa mga provision ng Local Government Code. Dahil sa pag-akyat ni Vakilar mula sa pagkabisi gobernador patungo sa pinakamataas na pwesto sa probinsya, si Yogyog na nagsisilbi rin bilang nakatatandang miyembro ng sangguniang panlalawigan ay formal namang nanumpa upang pamunuan ang lehislatura ng lalawigan. Inaasahan ng mga mamamayan ng Quirino ang patuloy na katatagan, pagkakaisa at tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga programa at proyekto sa ilalim ng bagong pamumuno.
1: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon. K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
4: Samantala, mapipilita naman ang mga grupo ng negosyante sa bansa na magtaasa ng kanilang presyo, partikular na sa produkto na ay sa patuloy pa rin pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Steven Kuwa, Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, na maraming negosyante na rin ang umaaraya dahil sa taas ang transportation cost para sa mga produkto. Ilan sa mga nakikita nilang dahilan dito ay ang patuloy na pagsiklab ng gera sa gitnang silangan, gayon din ang paghina ng piso kontra dolyara. Handa naman silang makipagpulong sa Department of Trade and Industry o DTI ukol sa plano nilang pagtaasa ng presyo sa kanilang mga produkto.
2: YGC Network News.
3: YGC Network News.
4: At buntis ang angkas sa motorsiklo isinugol sa ospitala sa Iloilo matapos sa mabundol ng ambulansya sa San Jose Antique. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
8: Sugatan ng isang buntis matapos mabangga ng ambulansya sa San Jose de Buena Vista Antique gabi nitong Setyembre 16. Lumalabas ang investigasyon ng kapulisan na nakaangkas sa motorsiklo na minamaneho ng kanyang live-in partner ang biktima ng papalikon na sanay hindi napansin ng rider na may humaharurot na ambulansya na nakasunod sa kanilang likuran. Matapos mabagay, agad dumiretso ang ambulansya dahil may lulan din itong pasyente na ihatid sa ospital. Dahil sa natamong sugat ay nirefer sa isang hospital sa Iloilo ang naturang buntis, samantalang minor sugat naman ang natamo ng kanyang live-in partner. Kinustodiya naman ang San Jose MPS ang driver ng ambulansya at iniintay pa ang desisyon ng pamilya ng biktima hinggil sa posibleng reklamo. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: YGC Network News.
3: YGC Network News.
4: Gayun din walang PDL sa BJMP Annex sa Pototan sa lalawigan ng Iloilo. Nagpositibo sa drug test. Palitan hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
9: Nagpositibo sa drug test ang walong persons deprived of liberty o PDL sa Iloilo District Jail Male Dormitory Annex sa Nangaputotan sa isinagawang surprise joint greyhound operation at random drug test noong Setyembre 14. Ang nasabing operasyon ang pinangunahan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Region 6 at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6. Ayon pa kay Attorney Jonivan Ray Umadhay, ang spokesperson ng BJMP 6, na may administrative sanction ang walong PDL at mawawalan ang mga ito ng pribilehiyo na good conduct at time allowance. Samantala, hindi naman pwedeng makatanggap ng bisita ang mga nagpositibo sa ilegal na droga. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5, Kim Montaño Caluyo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Binalaan ni Dr. Jose Antonio Goitia, chairman ng Emeritus ng isang makabayang grupo na hindi dapat baliwalain ng Pilipinas ang presensya ng dalawang Chinese military hydrographic survey vessels sa maritime domain ng bansa kamakailana na mataan ang Hayang 23, Haoshan Susiana 873 sa layong 1.50 nautical miles sa timog ng Galok Island, Palawan, habang Hayang 24, Jashan 874 ay nasa 64.28 nautical miles sa west-northwest ng Panatag Shoal malapit sa submarine cable infrastructure sa ilalim ng Republic Act No. 12065 of Philippine Archipelagic Sea Lanes Act of 2024. Kailangan ng pahintulot ng Pilipinas para sa hydrography o oceanographic surveys ng mga dayuhang barko. Kinikilala rin ng UNCLOS ang jurisdiction ng Pilipinas sa Marine Scientific Research sa loob ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Batay sa ulat, may 48 Chinese Coast Guard at PLA Navy vessels na namataan sa 4 na pangunahing lugar, partikular sa West Philippine Sea mula September 8 hanggang 14. Giit nito, ang seabed at undersea infrastructure ng bansa ay bahagi ng national security at dapat bigyan pansin ng pamahalaan.
2: YGC Network News.
3: YGC Network News.
4: Samantala, kinilala naman ang research group na Ibon Foundation ang tinatayang 6 billion pesos matitipid na mga consumer sa kuryente. Ngunit iginiit nitong hindi dapat malihis ang atensyon na mula sa mas malalim na mga problema ang pagpapataas sa singil ng kuryente. Ayon sa foundation, kailangan tugunan ang mga suliranin sa power generation, transmission at distribution na kabilang sa mga salik na nakakaapekto sa presyo ng kuryente. Binigyang din rin ng grupo ang pangangailangang suriin ang kasalukuyang sistema ng sektor ng enerhiya at ang epekto ng privatization sa gastos na pasanin ng mga consumers. Kasabay nito, nananawagan naman ang Ibon Foundation para sa mga reforma sa sektor ng kuryente at pagsusulong na rin ng renewable energy na anila ay dapat nakatuon sa kapakanan ng publiko.
3: YTC Network News. YTC Network News.
4: At mga ka-K5, detalye na tayo ng ating balitang abroad. Hinihikayat ng European Union ang Houthis rebels mula sa Yemen at tigilan na ang anumang uri ng pag-atake. Sinabi ni EU Foreign Affairs spokesman Anwar El Anoui na kanilang kinokondina ang ginagawang pag-atake ng mga military sa Yemen at maging ang pag-atake na rin sa Saudi Arabia. Sinasabing pag-atake ay nadamay ang holy city ng Mecca sa naturang lugar. Tiniyak ng EU na kanilang suportado rin ang bansang Saudi Arabia. Magugunit ang mariing kinundina na rin ng Kuwait at Bahrain na mga ginagawang pag-atake na Houthi rebels na tinatarget at partikular na ang Saudi Arabia.
3: YTC Network News. YTC Network News.
4: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News Zabam sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News Zabam Santiago at K5 News Zabam Rojas, ang tabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kes at K5 Darren Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berger. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DGX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ano po ang akong mga tiil o mga pasakit? Ilihok. Napagadungan na po sa DGX 500. Akong gindubol dos. Nakakapsul sa buntag. Mga sagadi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DGX 500.
1: DGX 500. Mabalik sa mga butika. DGX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios. Mahiligid sa kape. Apang talupang dan ko nga makula-pula ako ihi. Dili sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
9: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
14: Asa magagikan bay?
15: Gigan ng bukid bay.
14: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
15: Bitaw, mabakarwas gani ko?
14: Oh, dito sa Jukax Bay, Jukax Car Wash.
15: Mayo dito?
14: Ayos kayo.
15: Sige, diha na ka. Pakaiwas ako.
14: Sige, sige.
16: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga 5 ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash. Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges, og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Arandria Manpower Services Company.
17: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
16: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
18: Hining nga, uy.
19: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
20: Pasos ako bay. Kaya ka pa membro magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na ko bay nga magtigom na ita matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
19: Seryoso naman kayo ka bay. Uy, di na ta malingawan eh.
20: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
19: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko na.
20: Sige, bay. Basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan ikaw.
19: Sige, bay. Kay bulob, yung anak ko. Maulob, ako gulay kuyog.
21: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
22: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Impeksyon sa imong baba or impeksyon sa sulod sa imong lawas. Magklinika D3 Bio na mga ka-K5. Sa mga nag-exercise, nag-jogging, careful ha, kung kamo naga-jogging, medyo ginapasubraan nyo, abi nyo, okay na, dili. Dapat may iodine yung mga lawas. Nga dili ka mawadag enerhiya, may reserve energy ka pa mga kakaifa. D3 Bio lang, 1 to 2 capsules per day. Para makatabang mga kakaifa sa mga lawas. My cold press extra virgin coconut oil gawa sa vitamin D3 mga kakaifa. Mapalit na diri sa mga butika sa San Carlos, James Pharmacy, Santo Nubat Butika, Santo Niño, City Pharma, RT Drugstore, Isilumanog Pharmacy, o sa tanan ng mga Kiasas Leaders dari sa San Carlos. Dari naman sa Canlaon, mapalit sa Mayhana Pharmacy, Midlife Pharmacy, Sed Pharmacy, dari sa may Philmart Pharmacy o St. Vincent Pharmacy. Mapalit man, dari kang Ma'am Sunny Maalat sa may Ubal, kabaga Bajon merchandise dira sa may Masulog, dira man sa tindahan ni Ma'am Merlin Antulo sa may Masulog Market, tindahan man ni Nonila Torna sa may Mananawin, dira man kang Ma'am Roslyn Godoyo sa may Matagbak, tindahan man sa may Highway Masulog kang Ma'am Josephine Mabo, and the same time dira naman kay Ma'am Marifel Sibalyos, and the same time dira man mga ka-K5 sa kay Ma'am Lilia Erwell naman kay Ma'am Marifel Sibalyos, and the same time dira man mga ka-K5 sa kay Ma'am Lilia Erwella sa may Everlasting dira sa may Malaiba, and the same time dira kay Ma'am Giselle Pasinabaw sa may Dalia, pagdara naman sa may Malaiba kang Lando Mahilom, and napalit man kang Bro Remy Crido dari sa may Lower Alibabay, dari kang Vicente Estrada nga bag-ulang nag-birthday, no, and the same time dari naman kang Ma'am Marilo Bataluna, and the same time sa Tarantara na, no, mga ka-K5, the same time dari naman kang Ma'am Virginia Moralia sa may Angas Dos, Lebron James Anico sa may Angas Uno, no, may ngod sa tanan og kang Jump Speakers diri naman sa may Highway Panubigan, Ma'am Chad Dilobio sa may Highway Panubigan Kurbada, Marilyn Alegria diri sa may Ramrod, sa may Ledesma pula kang Ma'am Marvic de la Paz, ang atong vice unya kang Ma'am Banji Impic diri sa may Proper pula. Sige, alas 12:28 na mapalit man dira kang Mador Flores sa may Ginpanaan, atong presidente sa Quezon SLMI, Ma'am Amy Jendeles, o guban pag ang mga Quezon leaders. No, kaninyong tanan mga ka-K5,

0: Sige, the same time, mapalit man o pwede mo makalibreng konsultasyon dari kay Doc Tribs sa may Cure Health and Wellness Center dari sa may exit sa Ubal, no? Kung gusto nyo, ari mo sa K5 kay tultulanta ka mo, ha? Alas 12:28 na mga ka-K5. Dita maglangay, ari na nga to ang mga balita sa tumakabanan. Unaon ta si ka-K5, Elmer Sagang. Regarding na nining isa ka persona nga nagmaoy, nga nagpabuto sa armas, si Cop sa PNP sa Canlaon. Check ta, kampiyon nga balita ni ka-K5, Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mayor,
2: K5 Steve, the sikop sa mga kapulisado aga isa ka mag-uuma sa mga nagrondang kapulisan na uman kini makadawat sila og report gikan sa isa ka concerned citizen sa lugar sa Purok Rose A Barangay Malaiba diga siyudad sa Canlaon kagadihaga baga alas 12 aga tak na sa Canlaon ning adlaw ga Biyernes sa Setyembre 18 ang kining suspect mo si alias Pabs 38 anyos unya residente kini sa may sitio Villa Iwa Barangay Pula ning siyudad gihapon sa Canlaon. According pa no sa kapulisan ning siyudad pinagi usab adi Police Lieutenant Colonel Jovito Bose ang hepe sa Canlaon City Police Station na sakmit or naktuhan kining maong suspect nga nagdala o nagbitbit og isa ka 38 revolver kalakip niini nakuha usab sa maong posisyon ag tulo ka buhing bala og isa ka basiyo niini ka kifaysib nga giingong walay gipakita nga legal nga dokumento o permit alang sa maong armas. So sa karon anaa sa Canlaon City PNP ag maong dinakpan alang usab sa tukmang proseso og kasong may kalapasan kini sa RA 10591 based naman no, sa tuang pakisusi sa tuang kapulisan. Gani, according pa sa hepe sa kapulisan sa Canlaon nga kining maong suspect hubog ni kakipay Steve no. Doon natin interview ni Hatipik sa payag ni Police Lieutenant Colonel Jovito Bosing.
0: Tari.
3: Yes, natay report na nakuan gabi, late ng gabi, na nai ang person na nagpabuto sa muri sa may Malaiba, no? So, gabali na itong responde, yan, aktuan natin yung suspect na medyo broody, hubog na, hubog siguro, or whatsoever ang kuan niya. Hindi gunitan pa rin yung armas. So, actually, nakapal na rin siya na ito. E, dalawa na nakarespondi ang ating mga kapulisan. Tapos, yes, na yung nag-report. At yung baga naman nag-report. And so, gidaladali na yung ating pungkuhan. At ito, nakuhaan din natin siya ang armas.
4: Pero ang pulitan siya kanilang napagan sa iyo?
3: Sa apang investigation sa adjacent area, wala man yung reportin nga naman. Basta nagpa, ang information is na yung nagpabuto. So, pag ang pagod ito, on the spot, nakita na mo siya na napay ginagumitan akmas.
4: So, for clear naman yung yan, case, sa inyong record?
3: Yes, actually, ginacheck ko na ito. Doon nga ito na ganda ko profiling verification sa iya. If indeed na pa siya other cases, no, or may file na cases. So, hopefully may natin makita and at the same time we will file the necessary case unya sa iya ha, for inquest.
4: For inquest, sir, kanila armas na?
3: Armas pa, oo.
0: Okay. So, hubog ang armas. Kay gigunitan man sa tagiya. Pag-abote nila, nagunig-gagunig-gigunitan. Oh, hubog sa armas. Gamer, 10591 ah. Available man eh.
2: Ang kining suspect, iga gitakda karong adlaw ang inquest ni ni Kakibay Steve. So bali kalapasan kini sa RA-10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, no. So mo na to garipos ga balita karong orasa ko Steve nga to kadto sa DTX 500 Mighty C o D3 Bio. Para sa programa nga 11 Mbps kini sa K5 Elmer sa kag para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kalinawan sa Negros sa K5 News sa
1: 11 Mbps.
0: Aray, salamat ka K5 Elmer Sagang. Alas 12:33 na. Kaya nangutan na sa uplift, pwede mo makapangutan na sa inyong mga tagsa-tagsa ka barangay. Ah. May mga information na inyong mga barangay. Sige, sa Picas Bahin naman mga ka K5. D.A. Dulaan 30 ka mga benepisyaro sa tupad sa Bindoy. Nireklamo sa 6,000 nga kikulikta sila nga payout. Ngano ni? Ka K5, Raylan Esquerreda.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay.
5: Sa K5 Steve, dulaan sa 30 ka benepisyaryo sa programang Tulong Panghanap Buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o Tupad sa Barangay Nalundan, Bindoy, Negros Oriental ang nidangop sa buhatan sa mayor sa Miaging Adlaw human sila gingong gikolektahan og tag 6,000 gikan sa ilang 8,250 nga payout. Matod ni Lulibel Bacordo, usa sa mga benepisyaryo, wala sila gipasabot og maayo sa nagdumala sa ilang asosasyon nga mao ang Kapipines Nalundan Farmers Association o CAPNALFA. Kabahin sa payout, hinungdan nga mitumaw ang maong reklamo. Gialigar usab nila nga nang hulga o gihulga sila sa nangolekta kanila nga ipatawag sila sa buhatan ni First District Congressman Emmanuel M.M. Limkay Chong Iway kung dili sila muhatag sa maong kantidad. Ano, natin yung video dra kakivive Steve bahin sa pahayag sa maong benepisyaryo.
0: Sige, are.
6: Sa pagduma nila og asosasyon, wala nila gi-explain ang tupad program, what purpose, and then actually dito na mo na-realize sa during orientation and then payout. Dito gi-explain sa duli na ang kwarta di ay hinabang, so nasabtan sa ako nga side nga ang kwarta sa tupad hinabang, so ang mahitabo sa maong himong asosasyon sir gikuaan gitag 6,000 and then kuan ka nang dalapat sa pangapanghulga sir nga kung dili lagi kuno ipanghatag ang maong 6,000 ipatawag daw sa opisina ni Congressman MN.
5: Steve, nasayran usab nga ang mga reklamante o ang mga opisyal sa CAPNALFA nga gipangunahan ni kanhi sangguniang bayan member Lalina Abanto gipatawag sa Department of Labor and Employment o DOLE alang sa usa ka husay o dito gihangyo sa mga benepisyaryo nga ibalik kanila ang 6,000 nga ilang gihatag. Apan sumala sa mga reklamante gipamugos ni Abanto nga dili na kiniihatag og balik ngadto kanila tungod kay ang maong kwarta anaa sa panudlanan sa asosasyon. At ulusab sa maong tigom, gipahayag sa mga opisyal sa DOLE nga gawas na sila sa maong issue tungod kay nadawat na sa mga benepisyaryo ang ilang tibok nga payout. Samtang gitambagan ni Bindoy Acting Mayor Attorney Louie Rastica ang mga reklamante nga mudangup una sa barangay ug mangayog certificate to file action kung gani mupadayon ang mga reklamante sa pagpasaka og reklamo. Kakilap, Steve?
0: Pero ang kwana ni kung may gipirmahan sila.
5: Lantaw
0: na to kung silang gipirmahan. Because once gani, okay lang tani kung inyo ang, unsa to gani, kinibitaong, ano termino ni, kinibitaong inyo ang part sa tupad is personal, kana pwede, pero involved na ganing organization, it is between the organization and the kuan. So, may not, dagop silang kuan, mayong legal counsel, abogado, no, para maka-check sa tantan ng mga legalidad, no? Okay, because kung puro lang istorya, puro lang kwan sa gawal, wala andyan na resolusyon, no? Mas maayo mga islag ka ng kwan, they will have to, kung kinanglan nga mo resort into a legal ano lang, remedies, no? Pwede lang mo pasaka o kinibitawang administrative nga sanction nga unsa for clarification kung meritos bang ilang gireklamo or dili. So at least maklaruhan, no, kaysa magkadugay nga magkadugay, puro na lang gid na istorya.
5: Mm-hmm.
0: Sige.
5: Mao na tong balita ako kay K5 Steve, hatod ka na to sa DTX 500 Mighty C of D3 Bio para sa programang 11 Mbps. Kini si K5 Raylan Escarida para sa kampiyon na balita sa Bisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Raylan Escarida. Alas 12:38 na mga ka K5.

0: I-check ko na nato si Kakify Jomsonido. Duha ka kadisnon si Cop sa legal nga pangisda sa siyudad sang Sangsagay. I-check tang kampiyon nga balita ni Kakify Jomsonido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom?
2: Yes, Kibib Steve, isip pag-amping sa ato ang Sangsagay Marine Reserve. Kining duha tanan ka mga kadisnon nga nasakpan nga nang isda kuan siya matawag na to marine protected area marine sanctuary sa siyudad sa Sangsagay kining panal rip kasi Five Steve og ang usa sa mga tinutuyo gyud tinuod niini mao ang paghatag og kahigayunan sa propagation sa ato ang mga isda og gilauman po sa kay mga purpose niini kasi Five Steve nga kung dunay mga protected area kining ato ang mga isda nga mga spillover o hinglapaw na sa ilang boundary mo ni siya for food consumption pero ang pagmintina ni ini kakipay Steve gatuyo nga magkuan magamping sa mga isda or mga species sa isda kakipay Steve nga dili basta-basta mahurot tungod kay do na sila panaguan so kining duha tanan ka mga kadisnon kakipay Steve nga giila lamang ka alias yuyoy o ka alias sani ini pareho tagang lumulupyo sa may Pichu Awa Barangay Zone 6 ang nakuhaan og valor 42,220 kalakip na ang mga parapernalyas ni ini. Ang una kakita Steve nga parapernalyas nga kalakip diri kining pampot kakita Steve og ang makina nga kama nga 16 kabalyos. Kalakip po diri ang nakuha ang pipila ka mga isda kakita Steve na valor 220 nga isda ug ang kining improvised nga mga pan mga nagamit nga pukot kay Five Steve sa pagpanakop sa isda sa pagkakaron ang kining mga suspitsado ani ana sa kustodiya sa Sangsagay City PNP sa pikas bahin kay Five Steve ang gakpayan si Escalante padayon sa gihapon nga nagatuman ni ining 4 working days per week kay Five Steve so atong sa katingala nato kagahapon nag-iabi na ito, dunay pinakadakong event ang city government sa Escalante tungod kay nagkoalagi na hingdugok ang dagang mga tao so, sa ato ang pagpaduol o sa atong pagpakigsusi panahon de sa swildo kagahapon. So na-confirm na ito sa gapatayin sa gahapon ang 4 working days sa dakbayan. Di ba, Steve?
0: Okay, so we need to say, karon walay duty.
2: Why duty karon kay kita si why opisina sarado tanan ang mga buhatan sa man national man o local kay kita Steve buhatan sa dakbayan sa Escalante.
0: Sige.
2: Okay. So maray pila ka mga balita ang atong nahipo sa itong paglibot-libot sa tibok dakbayan sa Sangsagay o sa dakbayan sa Escalante o gagaling nga balita. Hatod ka nato sa Litix 500, Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C, D3 Bios, 4 Vitex, o extend food supplement, Litix Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka detox ka pa para sa programa ang 11 Mbps. Ako si Kipag Jum Sunido para sa kampiyon ng mga balita sa Arbisyo Publiko, Kalingawan, San Negros. Ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Okay, salamat ka K5 Jum Sunido sa mga report. Alas 12:42 na mga ka K5. Padayon ta sa unahan, darigyapon sa itong tulumanon. Gidalit naman sa may tingwa sa DTX Coffee Mix. Nakakape na ka, nakadetox ka pa. Kape nga may dahon sa paliya, may disugar sugar cane extract. Pero kung ikaw taas gini mong sugar, kaya DTX Premium Coffee na. May stevia, may ganoder, maguban pa ng mga sangkap nga makapalower sa blood sugar. And then gina-imitate niya ang insulin. Muna nga kung ikaw may kuan, magamit ang imong sugar sa mga selula. So di na ka magluya. DTX Premium Coffee na. Gibasa nako ang House Bill 8389. Moni siya ang kopya sa third and final reading nga gipasa sa Kongreso or House of Representatives last June. Correct me if I'm wrong, ha? So, ang ginabutang dere sa party naman because ang Senado magahimo man sa ilang mismo nga part pod. This is right after mga KK5 sa pagpagawa sa Supreme Court

0: Kay according pa sa report mga ka-K5, giingon nga ang pagdeklara sa Kongreso sa ginatawag nga grave abuse of discretion sa dihang pakyas kinisulod sa 39 ka mga katuigan nga magamugnag isa ka balaod nga nagadili sa gitawag nga political dynasty nga gimandato mga ka-K5 sa konstitusyon. According pa mga ka-K5, which is under Article 2, Section 26. Lantaon ta ha, kung saan yung Article 2, Section 26. The state shall guaranteed equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. So naagyuday ni mga ka-K5. It was been reflect sa ato mismong 1987 Philippine Constitution. Before pagkanini siya sa Bill of Rights, this is part of the pull ang polisiya sa itong nasod mga ka-K5 na bawal gidi ay ang kining political dynasty because nagakinahanglan sa equal access to opportunity sa pagpanerbisyo sa publiko. Now, sa pila kakatuigan, since 1987 mga ka-K5, according pa sa short kasame, according pa sa Korte Suprema, grave abuse ang Kongreso. So I think this is two, the two branches or the two divisions of the Congress, which is the upper and the lower Congress, the House of Representatives and the Senate. Nga sa diin, wala nakapasa sa isa ka balaod nga nagadili sa gitawag nga political dynasty. So karon, ang House of Representatives, diyan na. Napasa na for the third and final reading kining Anti-Political Dynasty Act. So, ang gibutang diri mang ninot ni tagsa-tagsao no, pero ang Congress mangud ni sa House of Representatives mangud ni nga version. Mumuntar pag version mga ka-K5 ang Senado. Ako sa nang i-research kay mining ato ning kurion. Onya, according pa dere oh, political dynasty means relationship refers to an existing familial relationship with an elected public official such as spouse, direct ascendant or descendant, siblings or any other person related with the second degree of civil degree of consanguinity and affinity, whether legitimate or illegitimate, full or half blood. So kung may half brother ka Maori Japon, may half sister ka, legitimate or illegitimate. So, kinsa man ni sila ang maapektuhan. Elected positions refers to President, Vice President, Senator at the national level, Member of the House of Representatives representing a legislative district, the Governor, the Vice Governor, Members of the Sangguniang Panaluigan at the provincial level, the City Municipal Mayor, City or Municipal Vice Mayor, Members of the Sangguniang Panglungsod, Sangguniang Bayan at the city municipal level. Relatives refers to any person related to an elected of public officials within the second degree of consanguinity or affinity, whether legitimate or illegitimate, full or half blood. Oo. So, i-define niya mga ka-K5. No? Daghan ng definition karon kining second degree. So, pasabot ani mga ka-K5 mo na ni. Kaya nakabutang mandira, apila ni mga uyuan, pagumangkon, apo, lolo, lula, kay ascendants or descendants man. So now, part dere, this act shall be applicable, di mo ko kaklaro, madinga kuan ko, applicable to the next election and to all subsequent election. Na. Kadagan si Elmer ni. So, prohibited dynasty relationships, political dynasty relationships as defined under Section 3 of this Act are hereby prohibited. No, sa mga Section 3, muna ang mga ka-K5 ang mga definitions. So, spouses or relatives within the second degree, civil degree of consanguinity and affinity simultaneously holding any national elected position, sumoni siya, mga ginadili, mga prohibitions shall apply to any of the following political dynasty relationships. So, spouses or relatives with a second degree of consanguinity or affinity simultaneously holding membership in the House of Representatives within the same legislative district. Spouses, la, dagag magbulag ani. Ang bana dito sa distrito ng lain o niyang asawa dripod nga distrito ng lain. spouses or relatives within the second civil degree of consanguinity and affinity simultaneously holding any elective office within the same provincial government. Spouses or relatives within the second civil degree of consanguinity or affinity simultaneously holding any elective office within the same city or municipal government. Bawal na managsuon. Samot na manag magtiayon, pagumangkon, no, kay second civil degree of consanguinity and affinity man. Sumoni, mga ka-K5. So, minute niyo. When two or more relatives are elected to positions with multiple seats within the same political units, such as senators and members of the sangguniyan, the candidate obtaining the highest number of votes shall assume office. So, kung duha mo, ang pinakataas mo ay mo assume. Kailan lain maglugar. Kaya ning mga tulpo, asa kitsa ni ng duha. Mga kaitano. Duha man eh, bilyar. So, pili sila kinsay pinakataas. Huwag boto mga ka-K5. Nay, mag-away, mag-suon na ni. Part pa niya, this is part of the approved bill. Mean to say, approved pa niya sa third and final reading sa Congress, sa House of Representatives. The House of Representatives, mga ka-K5, have their own approved bill. Then, sa Senate, ato ni wa naman ko kwa naman kog oras probably ato ning hisgutan next so mo ni mga ka K5 ang balantayan no kay basig na ay basig ka nang pwede ba ba na no bulag-bulag magpa-annul grabe no maabot pag annulment para lang gyud sa kwan. Para lang yun sa politika. Ano, dagamang kung nakaila po mga ka-K5 nga mga magtiayon nga nagbulag tungod sa negosyo. No? Nga na naman, ay yun nga na Carl. No? Pwede mo magbulag mo daag trabaho. No? Di ba, Munze? Ano naman na, importante dra mga ka-K5 kani kay kwa mangod sa public service mangod government eh. Elected official ka mga ka-K5. Now, ako sa atos ning hulaton, no? Kunon say part naman sa Senate because ako pa ning kuri-kuri on dre mga ka-K5 kay gipakwan ba ni sa kwana, no? Grave abuse declared by the Supreme Court to the Congress of the Philippines may to say duha gyud ka kongreso. Ha? Oo, sige. Wala kong oras mga ka-K5 sa tuwang tulumanon. Mayong hapon, Ma'am Vilma Absin Canusale, itong KSS dala sa may Tubuso. Anastasio Poras de Goma, thank you very much. Sige, akag, uy, maingod to sir, kag sa tanan nga Quezon leader, kag ni Chairman Mador, kag Ma'am Ami Jane, kag ni Ma'am Flore, kag ma kay Pastor Mark. Gikan ni Ma'am Juliet Perlino. Thank you, Ma'am Juliet. Sige, mga kong oras mga ka-K5 sa itong tulumanon. Sa kanila lang si Bukper sa naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, sa pagpangunan ni SM Bren Morden, 87.9 K5 News FM Gihulngan, sa pagpangunan ni SM Francis Edward Garcia Soba. Sa akong mga technical partners ka K5, ma Carlo Peña, ano na ko ng Munje, ka K5, Baby Munje, ka K5 Rico o Lindy Malabago. At the same time, sa mo naman nga Big Boss, ang mga CEO. Thank you, good boss. Thank you, Doc. Wailain, Doc Romiloy. Giniga pong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: D3Bio Health News. D3Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
3: D3Bio.
6: Mayang adlaw mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio.
6: Aha, nya. Mga tanan na punta. Anong D3Bio man over plain D3?
7: Ang D3Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
6: Oy.
7: Siyempre, kay ang D3Bio na ay extra virgin coconut oil.
6: Mm-hmm.
7: Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
6: Wow.
7: Muagi ni siya sa imuang blood brain barrier.
6: Mm-hmm.
7: Mo nang ma-energize ang imuang brain, unya kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3Bio Sir GP.
6: Mm-hmm.
7: Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3Bio. Dapat jud ang D3Bio ug ang serotonin.
6: Oh,
7: siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3Bio, pero ang plain D3, wala Sir GP. Mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imo nga probiotics or good bacteria. Mudaghan ang imong probiotics.
6: Wow.
7: Unya kini nga mga probiotics maoy mugama sa imuhang serotonin.
6: Oh.
7: Aron malikayan ang anxiety,
6: depression,
7: mga depression kung gagamit ka og D3Bio. Kabantay ka ng mga bata Sir GP nga kung imong tutukan mura og magulanon, problemado, paimna na og D3Bio.
6: Nindot ang D3Bio Doc Ramil kay ang D3 content ni ini igo ra jud. Dili jud ingon nga daghan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, daghan kaayo Doc. I-research magud ninyo.
7: Sa D3Bio ang vitamin D3 ginpakapin ra na sa BCO.
6: Correct.
7: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3. Pananglitan Sir GP, buntag ug hapon ka mag D3Bio. Wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas D3Bio. Kay man, ang importante, the ingredients of D3Bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bacteria man na, fungus man na, ug uban pa, mao ni mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
3: D3Bio.
8: Ako si Elena, gayon jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection.

0: monolaurin, ang bisag unsang klaseng lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha radyudan nimo sa D3 Bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
1: Maunay nakalindot anak Sir JP. Para nako, mayo jud ang D3 Bio overplane nga vitamin D3 kay ang imong kurinti sa lawas, ang mga nerves, ang insulator anak gikan sa mga good fats. Unya ang D3 Bio adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung naka-D3 Bio ka.
0: Kana, kung nag-D3 Bio ka ha?
1: Nya, try nyo. Gawas ana, lindot po gamiton pang topical ning D3 Bio.
0: Correct!
1: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
0: na.
1: Pwede jud kayo butangan og D3 Bio. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang D3 Bio sa inyong mga food supplements.
0: Gusto. So mag-D3 Bio na ha. Wa na tayo igong oras, Doc Ramil. So, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Doc Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Dili, abusuhon.
2: D3 Bio!
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
4: D3 Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News!

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Marupong ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkaduwang na ko sa DTX 500, akong gindubol dos o nakapsol sa buntag, mga sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akong nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape intilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny sa ako ka beauty consultant, ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka nabagdag antos sa imong mga katul-katul sa panit, problema ba ni mong samad nga dugay maayo? Magmighty C na ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso TB pneumonia o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Magmighty C na.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema na mag

0: salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
2: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Afternoon Heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat, kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
1: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitasaw sa karelasyon.
2: Kung ba ako madyuda ang imuang desisyon, ihatag na ako nimo. Hinautod na ka. Magbalipayon ka.
1: Bye.
2: Sige.

0: That song was brought to you by DTX 500 Protection Mo Lawan Sotaya Piris DTX 500 K5 News FM
1: Championing the lives of the Filipino
0: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akong gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanam. Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dinhi sa siyudad San Carlos. Nagpaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
9: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kay sa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Sa K5 News FM San Carlos, alauna ba 25 na sa hapon. Welcome na sa itong programang Afternoon Heartbeats. Huwag ka na hapon na maghigala inyong makauban ang DJ nga putort pero cute, white lain, si DJ Pan.

kahit magkoy-koy na po tarong adlaw manghigala, kutub tarong alas 3 sa hapon. Dinis atong programa nga inubanin sa manindot nga mga sunyata. Og syempre, ano na po tayo basahon na sulat pa dalagi kan sa atong letter sender. Kumusta, kumusta? May pariksikay-sikay sa landong nga kahapon yun. Ngayong hapon sa tanang taga San Carlos, ingon man sa tanga taga Valyermoso. Tanang taga Canlaon, Tubuso o Galatrava, kumusta ang tanan? Adlaw karon nga Biyernes sa Pizza 18 ning bulan sa Setyembre tuig 2026. Yes, and 98 days na lang, Pasko na! Alright mga ka-K5 Live, tarong makitaan sa K5 San Carlos, Digital 95.7. Pwede kayo mong makapadala sa iyong mga greetings, sa iyong mga panawagan, na nag-us katuig na lang, pero wapag-iapo na kadata sa iyong utang. Ako'y mubahala, ako'y bahala niyo karong hapon na mga higala. Ipadala niyo mga greetings, ingon man yung advice, ato ang letter sender. Kayo muhatag po din yung advice karon na nagbalik na ako kayo magbasa na kong sulat, no? Alright, madunggan po dito sa 100.1 Canlaon City and also 92.1 Fabulous Tubuso. Madunggan yung tarong hapon na mga higala everyone's world. Alright, tumanin ko na yung mga higalas na katub na alas 3 sa hapon. Kumusta naman ang ato ang mga tricycle driver? Nga kada adlog yung nagkayod, naningkamot para sa pamilya. Amping mo kanuna yung mga tatay, mga sirs, sa iyong pagmaniho, paghinahinay lang ha? Kaya kada yung ipang, yes, hinahinay lang. Eh para kanunay tang safety. Alright, alauna 28 na. So inugbalik na ako magkahigala, magbasa ko aning sulat. Ay paminaw mo di ang mga bainahay kay kaning sulat sa ating letter sender. Para ni si iyahang baina nga kung makaswilto ihirot rapog tagay, wa na'y mabilin para sa pamilya, no? Ganong inana mo mo, boys. Alright, sumuha na ito hatagang pagtagad karong hapon, ha? Pero sa dili patawag ka pa dayon, aniyaw sa ang manindot ng mga sinata. Standby, mubali tanong dukay-dukay.

Panahon na 41 na sa hapon. Kamu mga higala na minog yapon sa 95.7 sa programang Afternoon Heartbeats. Nagkikiyapan yung naka-uban ang DJ nga putot pero cute og lamion. Why lain si DJ Pam? Karong mga oras sa mga igala, dalit yun na to sa tuwang Power Trio, kanilitex 500, MyTC, og Death Rebio. Para kanunay ligon ang tuwang immune system para po matuldukan ang yuhang mga sakit nga ginadala-dala. Para makalikay na mo sa bisan unsang klaseng sakit, ato ang pawiran, ato ang butangan o katuang sagngon ang ato ang kalawasan pinaagi sa ato ang Power Trio mapalit na sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang syempre mga higala na napuna sa inyo tagsatag sa kamabarangay na sa kamadam Aiza Secretaria dira sa may proper punaw San Carlos City na si Rubin Ruel dira sa may Peel Street at mang sa Old LTO Center Mall. Naapo dira sa kamadam Maria Luta, Panilagaw, sa Borgo Street, Barangay 5, San Carlos City. Diba na Rosemary Humampit sa Manihan, Barangay Bunga DSB. At syempre kung taga St. Vincent, Barangay 1 ka, naapo dira sa kilid sa Santa Rita College, sa kamadam Arlene Guti. Bago ba yun pa mga higala, unya na po ning uban basahon natin, no? Alright, once again, live tayong makitaan sa itong Facebook page sa K5 San Carlos Digital 95.7 para sa ganahang magpadala og mga greetings, magpadala og advice para sa ito ang sulat, sa ito ang litter center. Alright, sa mga higala, dili na ito magdugay, dili na ito maglangay. Putla na nang relasyon giata. All right, sure din sa to mga sure sa akong live mga Kaki Five sa. Help sure sa tong live kay kumadato ko pohon tagantam og tag 1,500,000 pesos sa 82 pesos. 1,500,000 sa 82 pesos. Bitaw oi sure atong live kay para pwede makadungog sila sa ato ang programa o gado na po sila ikahatag nga tambag.

inaaya po ni ang istorya nga natandog na po ng ato ang kasing-kasing. Patag-adlaw na lang itandog ang ato ang kasing-kasing. Magaingon na lang po ta nga. Unta, kasing-kasing na lang po ko. Para kada adlaw itandog. Bito ay kada adlaw din nagabasa tag-sulat mga higala sulat sa ato mga suking tigpaminaw. Ilang mga kaagi sa kinabuhi. Nga nagpakatabang na lang sila dire kay tungod, wala na sila kabalo kung unsa pabayangan nilang buhaton. Nagi mga inuani no, ubay-ubay gud sa mga bana karon nga magka-relate. Mga asawa nga makaingon nga, uy, ingon ana, mapunto si Berto, eh, palahubog sab. Pero okay na si Berto, kaya dili mapunt magulata. Pero maura kini, nagswildo. Malipay ta, kay swildo na ang ato ang ay, kapikas, ang ato ang katambayayong. Pero mamampul di ay pulos. Kaya dili man po mo intriga sa ilang sweldo. E gara mo po ihigop dira sa alak na makahubog. Ay, nako. Pagbalik na turun-tiyod-tiyod bagay gala mo hatag na tag-advice. Ay, shoutout sa nato si Marlon Libratar. Shoutout sa Mauza Pizza Family di Japan. Ug salamat ti ay kaayo sa radio nga gihatag ni Boss Steve Flores. Aumate, kusog kayo ang K5 dere. Dagang salamat, Sir Marlon Libratar. Pagbalik na ito mga higala ha, muhatag na tagtambag sa ni Mrs. Devora, itong letter sender. Ang dama na po ninyo hang advice dere, ipadala lang dere sa K5, San Carlos Digital 95.7. Kaya ito ginang basahon rin. Mubalik tarong dugay-dugay, standby.

0: 105 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
2: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
3: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mao ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MITC.
2: Correct.
3: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion, na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
2: Lagi
3: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
2: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
3: Correct.
2: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
3: Mahal gyud oy. Basta nga ni labi pandemic, mahal ka ang prutas ug utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
2: Hosto.
3: DTX 500 ug MITC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MITC, Sir GP, imagine sa ka MITC pulo na ka oranges.
2: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
3: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MITC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MITC ra jud.
2: Correct,
3: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
2: Husto, Doc.
0: DTX 500.
4: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Rupo nga akong mga tiil o mga kasakit.

0: 2-3-X-500.
1: Nya, unsa mailang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
2: Sa mga dili tigkaugutan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga moresulta kini sa cancer.
1: Ah.
2: Number one na, cancer. Mm. Siyempre, tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
1: Ayay.
2: Oh, mataya ang imong utok.
1: Brain.
2: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Money may tabo. High blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
1: Unya magka fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma og kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
2: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas ug gulay. Pero sa tungod sa mahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaon ta og

0: Sakit ipangihi og ako pod gapus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og GTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
1: tulo pod ka capsules sa gabi.
0: Simana lang nawala jud ang sakit.
1: Ini balik sa normal ang akong pagpangihi.
0: Epektibo jud kayo ang GTX 500.
2: GTX 500. Mapali sa mga butika. GTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom GTX 500 duha ka capsules sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: GTX 500. Mapali sa mga butika. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement.
1: Food Supplement for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Alright, mga kagifay, alas 2:15 na sa hapon. So, ato sang putlog, kadali ang ato ang manindot nga mga sunata, no? Kay aduna tay usa ka flash report. Aduna tay usa ka flash report mga K5 sa. So ato akarong dawaton si K5 Brian Borden.
1: K5 News FM flash report.
0: Yes, K5 Brian, may hapon.
2: Yes, sa kita ipamu sa ka flash report, no, na usa ka shooting incident na hikabo sa usa ka ilahan dito sa Banga National High School, Banga, Cotabato, South Cotabato, K5 PAM, ano?
0: Mm.
2: Ining pagpamusil, pag-uhay rin dito kayo, nahitabo karong hapuna, siguro mga 30 minutes pa ang milabay. According sa pinaka-latest na report, K5 PAM, na ang mga unom ka mga estudyante ang nangaigo dyan ani.
0: Hello?
2: And may mga balita na ninggawas karon, although na subject for confirmation pa ni, na ay more or less unom ang nangamatay, pero dili pa ni sure si Kay Pam, ha? More or less na nangamatay ng mga estudyante sa maong nahitabong shooting incident dito sa Banga National High School, Banga South, Cotabato. Ang mga ginikanan karon, ang mga guardians, gihangyo na sila na dapat ilan ang pangkwaon immediately ang ilahang mga anak o mo-coordinate sa school authorities, local authorities, aron makuha ang ilahang mga anak, mga ka-T5, ano?
0: Mm.
2: So, naata ang uban, nakita na to sa pila ka mga nagkanap ng mga videos karon, ang mga estudyante nga gipangkarga sa tricycle, T5 PAM, mga ka-T5, aron madalag, balik-balik dito sa kung asa ang pinakaduol nga balay tambalanan.
0: Yes.
2: Sa gihapon, usbo na itong istorya ang kining balita nga may unom nga nangaigo si Kay Pam.
0: Mm.
2: Subject for confirmation. Pero makitaan man God. I'm sorry, I'm not directed din ha, nakainong ko din yung matay. I'm sorry, may unom ra nga nangaigo si Kay Pam.
0: Yes.
2: Wala pa sigurado kung nangamatay ni or wala. Unom ang nangaigo at nakarga na sa mga tricycle na mao ang nindala sa duol na balay tambalanan. Mga mulo lang ta, but more or less, si Kay Pam, ha?
0: Mm-hmm.
2: More or less, ba? Grabihan ni.
0: More or, less.
2: More or less, upat, hantog, unog, ang papayjib lagi, no? Pero, kini subject for confirmation pa. Subject for confirmation. At ang atangan, mga ka-T5, ang additional na mga information ani sa to ang page, dito sa to ang sa K5 News FM, San Carlos City, mga katipan. So, mawag na kang flash report. Kinibalita ato, Jirinio, sa DTX. O, Phoenix. Ako si Katipan Brian Morgan para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Galingawan, Senegro, sa K5 News FM.
1: K5 News FM Flash Report.
0: So, dagang kang salamat, SM Brian Morden. So, mawag ito mga higala, Osaka shooting incident na nga naitabo sa Osaka Eskwilahan sa Cotabato karong naging hapon, diin nga unom, upatantod unom ang subject for confirmation nga giingong mga estudyante nga naigo. So, at nga na to ang dugang pang detalye. Yes, at nga na to ang dugang pang detalye mga kaki-5. So, mag-commercial o siya ta. O sa ta, mabalik sa ito ang programa.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DJX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DJX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DJX 500.
0: DJX 500. Mapalit sa mga butika. DJX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DJX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gid man niya nga kapi.
0: DJX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia. O kapan pang makabalatian. Dugay ka na bang anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Day Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Day Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Day Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Superman for Men!
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. And food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: alas 2:23 na sa hapon. Bik. Balik ta mga kaki-five sa itong programang Afternoon Heartbeats. Kanigya po naminaw sa 95.7. O kanigya po nina kauban si DJ Pam. Ang DJ nga putot pero cute og lamion. Si DJ Pam, walay-lain pa. Karong mga oras sa mga higala, ginalit yun nato sa ito ang Extend Food Supplement for Men. Para sa itong mga angkol, mga tatay, nga wala drip sa silang kargada, pag-extend mo mga angkol, kay para mas malipayon mo sa inyong relasyon kauban ni Mrs. Yes, papalitan itong ang mga epektibo kay nga produkto sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ag syempre, dira sa iyong tagsatag sa barangay. Dira sa kamadam Elizabeth Davila sa Lower Santo Rosario, Barangay Rizal. Kamadam Edna Bacasma sa Santo Maluloy or Sitio Maluloyon, Barangay Punaw. Sa kamadam Lucia Fundilar sa Purok 5, Barangay Baluwangan. Syempre na po dira sa kamadam Grace Sagang sa Barangay Malang sa Valle Hermoso. Alright, may hapon ni Sir Rinaldo P. De La Noche Jr. May hapon, sir, may paglantaw. Tapos si Madam Nilia Paradero Lagungan. May hapon, ma'am pa. May hapon po. Daghang salamat sa iyong pag-monitor. Alright, yeah, sa iyong mga greetings, no? K5 San Carlos Digital 95.7 at rin niyo ipadala. O, giandam na niyo mga advice para sa itong litter sender. Pa-shoutout daw sa tindahan ni Mama. Silang Papa Abloy naminaw, silang Ate Rose Jean, si Mama Kaldo o Greek Spoy naminaw sa tindahan. Ay, may hapon ka niyong tanan. Labi na sa kong Papa Abloy dira, nga butan kaayo, purting pagkaliwata din na ako. Yes, liwat mo dyan na siya na ako. Alright, siguro maghigala. Ito anong hatagag dambag, no? Sapag ka masulubon ka itong balita ganina, no? Naanapod ni ang mga shooting sa eskwilahan, ibalik naman. Ay, pero ka ito mga higala, no, subject for confirmation to, no? Upat hangtod sa unom ang nangaigo, kay naanapod na hitabong pagpamusil sa eskwilahan dito to sa Cotabato. Grabe, kanus hangtod, kanus apaman ginimahuman, oy. Nagtuo magyudag nahilom na, okay na to. Nagtuo matag na anay mga lakang para dili na masublian pa ang susamang panghitabo kani adto. Sige, ato ang istorya kaganina mga gala atong ibalik og gamay kay murag nalimot na ni itong mga tigpaminaw, no? Kanilig yung bana kayo nga bana nga palahubog. Palahubog kay nga bana niya nag-swildo niya, ihurot rapo niya dito og tagay. Eh, pag-abot, maoy-maoy dayon. May rang, hungitan og butilya. Sige, nagpadala siya di rin, no, kay iyang bana lagi. Dili na muhatag og kwarta, kay sige na lag-inom dito. O niya yung pangutana. Pangutana sa itong letter sender. Sakto pa ba nga magpadayon ko? Magpadayon ko sa paghulat mausab siya. O panahon na ba nga unahon po nako ang akong kalinaw o kaugmaon alang sa akong mga anak? So, mauna yung pangutay na. Kamu, unsa yung ikatambag ni sender na to? Sige, ako'y una ha. Madam Devora, una sa tanan, gusto na kong isulti nga ang imong gibati, tinuod o angay paminawan. Dili sa yun ang mahimong asawa sa usa ka tawong nalumos sa bisyo. Abi kong nalumo sa ilim nun. Ilabi na kung aduna mo'y mga anak na napiktuhan. Yes, maapiktuhan yung mga anak. Sa'yo nan kaana nga, maabot ilang amahan, aning bana ni Madam Devora, kanay nagpadalag sulat, manalagan sa kwarto mo, ana, dahil nga, ma, hubog na pa si Papa, ma. Na, natanawa mo, ana, mga amahan. Dili mo maluoy sa iyong mga anak nga gagmay. Okay na siguro mga dagko na kinakasabot na anang nahubog. Kaya kanintaw mga bata. Mahadlok na sila, no? Samotag magpadako-dako mo sa iyong tingog tira, no? So, Madam Devora, pakigsulti sa imong bana sa higayon nga dili siya hubog. Yes, siguraduhan yun kang wala siya nakatubil. anang mo magistorya na yung mundo nga wala pa siya nakatubil og ilim nun. Kay kung once nga nakatubil na siya dira, nakainom-inom, niya istoryahan ni mo na dira. Hay, ikaw nalay gausik og laway. Kita na, kamo nalay nag-usik og laway. Ikaw nalay gausik og laway, Madam Devora. Ay, bisag kapila na mabalik-balik kung dira kumo kay hubog. Ay, palapos rin yung spikas ilong. So, pag istoryahan mo, istoryahin mong ba na nga dili siya hubog. Sulti so, siya nga naapiktuhan na, na imong mga anak sa iyahang binuhatan. Kundili, aron masabtan po niya nga ang tinood nga kadaot nga iyang gihimo. Kaya basing nagtuoran siya, okay rani, wa magkugisaway sa akong asawa. Okay rani, magubog-ubog, di man po kuniawa yun, wala man po sa sinultian. So nagtuoran yun siya, perfect ra iyang gihimo, oh my God. So ang leksyon nga makuha para sa mga bana ug amahan. Ang usa ka tinuod nga amahan dili sukdon sa kadaghan sa iyang giinom. Eyes on the board. Ang usa ka tinuod nga amahan dili sukdon sa kadaghan sa iyang giinom kun dili sa kadaghan sa iyang sakripisyo alang sa pamilya. Ang imong mga anak dili na ginawala na ginahanglan og perpektong amahan. Apan ang ilang gikinahanglan mao ang usa ka papa nga present, responsable og mahigugmaon. Sa magud ni Papa Abloy gud oy. Papa Abloy na ko buutan. Eka na si Papa Abloy liwat na siya nako. So, ang balay nga puno sa gugma mas bililhon kaysa balay nga puno sa ilim noon. Oh, naminaw mo ata? Okay na magano mag-inom-inom ang higala. Kaya naana mag-yod na. Siyempre, dili ka mo inom dira nga. Doon na may namaligyag ilim noon. Maubitaw na ilang mga rason. Ibaligya man na. So, atong ilim noon. Okay, rag mo inom mo. Pero kanang iyong sweldo po dira. Una-una apod nga para sa imong mga anak nga makumpleto ang ilang panginahanglan. Ilabi na nag-eskwela, dagan ka nag-projects o unsa pa ng panginahanglan doon sa inyong mga anak nila, no? So, tabangi po na yung asawa, dira ayaw ihurot og tagay, maluoy. Sabi to, kung kaila nga sa'yo kayo magtagay.
1: Baana na, na kay tando ay dira nang pautangan, nagugo ay simbako ka sa'yo paron.
0: Ganong, porti makasayuhang nanubay nga riyo eh. Grabe no, ang kanang mga ilim nun nga makahubog, ang ubang mga bana no, maunay ilang gihimong painit. Pero inahapon ang desisyon, pero maulagi niya ang atuang ikatambag sa mga bana. Kung mauinom mo dihara no, nga, ay pag-irot-hurot yung sweldo. Doon ganda sa bana rin mo, ingon nga, nung mandi jipam, ikaw nag-ubra? Nga nung magbuot ka na mo sa mong kalipay? Ahay, kwenta rin ako advice. Kay base hindi ay nalimot mo no? Na ako makatagay. Ay, wagas! Tagay now, lipay now, pero inog ka humayin, naminghoy kay zero balance na ang pitaka, away unod na. Yeah, katong ikuan raba, katong iinom raba, isukar raba. Pero inyong hapon na, pero ako lang ikatambang nga, magahin mo inog-inom, kani para inom, ay swildo na corona. Kaning 500, ako ning hurot og tubil sa ako ning ilata may sa akong atay. Ihurot ako ng tubil. Kaning nabilin para po ni sa bugas. Ego na nababahin-bahin pa. Ana. Sa itong mga viewers, dira yung mga advice. Ipalupad na diri. Nakasikuan na itong viewers diri karon si Sir Ronald Andraki. Good PM akong matambag sa sender. Ilang nga dili ubog iyang bana. Unsa na iling? Ilang nga dili ubog iyang bana? Kay ang maapektuhan ana ang mga bata man gud mao. Correct jud ka. Ako ra nga sulti kanina nga apektado gyud ang bata. Sayo ron ka ana, amahan mismo. Gran mo kun nabayot. Amahan mismo. Amahan mismo no pag abot pagtingog sa motor, manago ang mga bata dito sa kwarto. Muana din, "Mama, ubog na po't si Papa, Mama! Mahadlok man ko niya, Mama ko! Mahadlok ko niya kay basin iya kong masingkahan!" Kanabing mga bata, no? Uska singkara na. madlok na bi na niya kabalo kag hubog wala na la sila iko ana saktong pang una-una no ana ba sumauto ko matambag mga father bilin-bilin ni pagamay yung asawa kay luoy kaayo na sila intawon ang pinganahang lanoy na nanumpa ra bagyod mo sa simbahan na magtambayayong mo sa hirap at ginhawa niya nganong sa ginhawa ramang kanitabang. Mana dira no? Pero na-joy po yung mga amahan ngayon, ana. Malagi na eh, ilaha po na eh. Pero okay, nanginahanglan magunigtambang nga ito ang letter sender. Masing wala ng mga amahan, ano magbuot ko ka dira, DJ ha ka? Basi ka na ko ron. Pagra po ni God, pahinumdom. Kung sa Tagalog pa ito, paalala lang po. Walang personalan po. Trabaho lang po. Trabaho lang po tayo dito. Tigtambag ang otrong talambagan. Alas 2.34. Sumauto, no? Wala na ko ilang matambag. Basta kay... Ado na magyuntay mga butang ganahan na to. Kumbaga, ito anag yun ang habit. Like me. Pero ang ako, dili tagay ako. Ako kay kanta. Kabalo mo, bisan ado na may video kihan. Ado na may kanta-kanta. Bisan ang TV nag-krip-kirap na. Basta kayo makantahan rin ako. Baka kita kong video kihan. Murag, mukha to lang akong tutunlan. Anay. So, ato dito, hulog dito singko. Nahanag-usik ng kwarta daan. Amo rara bag nindot kay tingog, magsigi pangayaw og video ke. Naay sa paghulat sa mo eyes on the board, kaya ito nang ikunik sa atong istorya. Kanang gitawag na itong habit, kanang pinakaganahan na itong buhaton sa atong kinabuhi. Ako ang pinakaganahan dyan ako kanad yung mag-video ke, no? Bisag dili takat kakuha sa high notes, ang importante nga, nakakanta tali, no? Nabungol ang atong mga silingan, no? Nag-ugtas maayo, no? Speaking of silingan, naapo na ito'y balita dari mga higala, pero dito to sa dapit sa Manila, sa regional na, nga gisabaan ang silingan sa iyang kanta, alay o'y gitig, basta. So, ang kunik ani, ang connection sa video ke, o kaning inom, sama sa akong ingon nga, makakita akong video ko yan, mga atun akong tunlan. Medyo ko kahimu ang nagdili ko ka-video ke. Pero maura po ng mga amahan, mga lalaki, bisag sa mga babae, kanaan po yung mga babae nga mo inom pwede. So kung maugyo na lang habit nga mo inom, makakita na silag ko ang dira, butilya sa ilim nun nga magkahubog. Bisan tuo dagang kwarta, igo-igo ra. Kaya lami lagi kaya iyarok. Lami kaya mo yarok, so mupalit gina sila na. Bisan kato ilang kwarta nga para na to sa bugas, gikuhaan pa to nila kay lami paman. Duga-dugang pag-usaka butilya. Ay nga na, connection rato sila. Basta habit lagi di mo, murag, dili di ka kapugong, my God. Dili ka makapugong. Manabit na si kanta, dili ko kapugong, unsaon pag-ingon. Ay gugma po nila. Sumao na rin ang mga tatay, ang mga uncles. Ikuha na, bahino na to ba? I-divide na to. Pareho sa itong sweldo good, i-divide na to sa atong utang. Bahin-bahin ba, ana? Kay kanin magod ang istorya ni Devora. Lahi po siya kay ang swildo siyang bana. Ihurot man po giyod. Kakapoy, ana, magsig ubra, no? Nga, for example, construction worker ka dira. Sige kag-asbat og mga siminto. Nga, purting pagkakapuya, purting pagkainita. Nga, ihurot na po ni Mugtag. Dali ra kay Murot sa kapoy kay, no? Pero inyong hapon na lagi, ay. Rosela Di Guzman, Perator, Daya, si Gian, sige siyang ingon ati Pampam. Dili man ak mutubag ati Pampam noon, bungula. Ay, nanambag pa si Auntie de rin, no? So, mo to, maminaw siya taga... Ano naman i-apologize de rin? Ay, apologize. So, maminaw siya taga kanta. Ako na lang ningi ko, ano, maybe this time by Sarah Hinon, no? Makayunin si Madam Devora nga, basing karoon ng panahon na, karong higayon na, magbago na kong bana, iyan ang irimit ang iyang sweldo dito sa ako, ah. Pagbalik na to mga kakifay, mo greet na ta, no? Yung mga greetings dira, ipadala na diri sa atong Facebook page, K5 San Carlos Digital 95.7. Kaya ito na rong isyagit abot sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Right, maminaw sa ta. Standby na mo kay balik tarong dukay-dukay.

0: 2:42 na gyud sa hapon. Kamo ni Minog gihapon sa tong programang Afternoon Heartbeats. Nagrigihapon yung DJ nga putut pero cute og lamioin si DJ Pam. Salamat kay Maingala, so maybe this time magkahunaan na ang bana ni Madam Devora. Dili na siya magsige og tagay para dili pud maguba ang ilahang pamilya. Karong mga oras sa manghigala, gidalit niyo dato sa tuang Clinica Dio Fresh. Labi na kadto ang magtrabaho og mga bug-at, nag-aswat og mga sinako sa bugas, sinako sa pasang, mga isda, kanang mga cooler sa isda nga dagko kayo. Di ba, basta mag-aswat og bug-at, mga higala, manggawas niyo na ito ang dagko kay nga singot. O, lagi po ni paningtong ta, nga, nangalisbo po ragbaw sa itong ilok, no? So, ito nang pahiran dira o Clinica Dio Fresh. Para magpabiling humot ang ato ang ilog, kanina bagong Clinica Dio Fresh maghigala. Patyon ang mga bakterya ang nga naasulod sa imong ilok. Maon mo na ginakadala o kabaho. Gwapa ka dira, lami ka kayong hinapay. Astig kay ilang tawon niya ang baho po sa ilok, pwede pong astiga. No? So, mas maayagod ang ato ang protektahan ang atong ilok. O, maana, di bakon man siya ana, di maginato na madinay kay nanabi po gandunggan. Ay, napukoy ka ilang gigilibak po. Pero naminaw, wala ko ng libak. Eh, buutan biya po ko usahay, no? Dili ko mapila-pila ng libak ba? Dili masakpan. Maana nga, uy, si Kuan ba? Nakabantay ka ito ganina, Mari? Si Kinsamin, ito, Mari. Ay, katugong gwapo kay lalaki nga, macho ka ayo. Katong daggan kay abs, tako kay lawas. Gwapo unta kay Mari, pero pagduol na ako, buriya magkukasukaon si kabaw sa ilok, uy. Ate, nindot na. Nga ipanugit ka nga baho kag ilok. Luoy kay ka. So, pahira na ito na Clinica Dio Fresh. Mapalit na nga ito ang produkto sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang siyempre, nagpaduol na pinis sa iyong barangay. Sige, at waning binagsaon kaya para makabalumog asa mo pong palit. Nanaidira sa Kamadam Agnes Garingo sa Phase 4 Block 12 Barangay Rizal. Siyempre, napudira sa kananay Pasita sa Tingasin sa Panuulan Barangay Guadalupe. Siyempre, naapodira sa mama ni Kagawad, ni Madam Carmelita Barbicho, ang mama ni Kagawad Jezebel, dira sa may barangay Bagunbon. Siyempre, naapodira sa Kamadam Gretchen Endaras sa Bonifacio, Barangay 5, o Kamadam Erlinda Espanya sa may Medina Tops View, Barangay Rizal. So, nakadungog mo itong asa ni mga palit. So, mao ito, dumdum mo na mo dito kaya para dili na mag-ugtas yung mga tapad na. Ay, lain kay panugid na rin nga, gapa kayo ta, baho mag-ilok. Alas 2:45, paspasag yun sa oras mag-igala, o eh. Pas will daw. Alright. Aduna patay gamayng panahon. Aduna tay gamayng panahon sa programa pero dres kalibutan dako pa tong panahon. Alright, so mori kita maghigala no. Atong balika gamay ang istorya. Kung maginom-inom ta. Atong budget ana nga para sa bugas, dili na to kuan para lang sa pagtagay-tagay. Kay luoy ka tong pamilya dira no nga ikaw ra gilauman dira. So, bain bahinon. Lima ka butilya sa kuan dili na ko ingandlan ha. Lima ka butilya sa ilim nun nga makahubog. Sa kasakong bugas. Lima ka sakong pagmamahal.
1: Aray mo. Palaban Perater. Hi Pam, good hi ma'am, good afternoon. Ah, si Palaban Perater no. Lipay ni kay siya kay gipalitan ako cake gabi iba. Hi sir, shout out ni sir. Kisa ko pangalan ni mo sir? Si Alma yun ni sir, ay. Magkatawa rin siya ko niya ba? Gika na sa DCCCO. Si sir si Pat. Tawag ko na lang tayo kag si Patman. Kung na may Batman, na ay Superman, na po'y si Patman. Sige sir, dingi salamat. Grabe no. Sige, ato na ipang syagit no. Ikamay na lang tag-uras ni Elda Jutay. Hi mama, maing hapon. Palaban pirater, mas dako po kong chance nga mahubog kaysa makauyab. Ha ha ha.

to as in. Alright, eyes on the board. Ang DCCCO, daghanap po siya niyo. Ano na sila'y assembly, no, sa... Ano na sila'y assembly dito sa auditorium, unya sa October 4, sa tanang miyembro sa DCCCO.

Alright, ha? So, alas 2:48 so nagyod sa tanang taga-bukid dira, no? Sa mga bukid-bukid nga bahin, wala rin mga orasa kay nangandam na dyan na sila para sa kumpayon. Magdala nagsanggot og sako, manghawan sa mga saging, manggalab og kumpay, maguyod sa kanding baka, karabaw ug bang pa mga kayaho. Kayaho, kahayopan, di naman takalistoks. Inaanim yung bukid. Samot na dirin, no? Maulanon nga kahaponon dira dia sa Valyermoso. Ang ping mo kanuna dira, nagkaloyan yun din taon nga nakasinati ni pag-ulan kay pipila ka bulan mga igala. Wala na dyan nakasinating pag-ulan, no? Kita diri sa Negros. Dito raman to sa Manila nga grabe, walay ang baha po dito, walay kahumano, no? Ang mga tubig ba wala na ikalutsan tungod sa halos tanang lugar dito, gibaha. Pero dirita sa Negros, sa ato ang lugar, Negros Oriental, Occidental, Negros Island Region, basta dito sa Visayas, wala ta kayo nakasinati og pag-ulan. So dito sa Valyermoso, luoy kayo dito, kay ang ilang tubig, mura nag, kusog pa kong ihi. Oh, kusog kong ihi. So mas okay na ron kayo nakasinati, nagod sila mga pag-ulan sa... Dili na mag-antos sa tubig. Alright, na po di ay run to help Makmak. Wrong outfit run. 5 kilometer. Unya ni sa Agosto Jazz, mga kaki 5. Agosto... Ganun, ibalik na magkong Agosto sa Setyembre 19. Eh, nan! Setyembre 19, adunay run to help Makmak. Ang iyong i-outfit ani mga higala kay Rong Outfit Run. Kuan ra siya ano 250. Ya magsulot mo ani mga kaki 5 og kanang sa among amo nang gipahibalo ka ganin buntag kanang magsulot mo kanang outfit bitaw nga dili siya pang dagan jud. Pare na for example kanang bitang katawanan funny outfit. For example kana natulog ka dira no? Ang sa'yo mong gitulog dira, pero ayaw po nang mag-brief ka dira, no, anak? Kaya para matabangan ni si Makmak nga giingong... Para po magkatabang ani ni Makmak, no? Sige, alas 2:51 na sa hapon. Wala na kita isaktong panahon, mga kaki 5. Dagan na salamat sa inyong kanunay nga pagkuyog-kuyog. Unya na po sa Lunes, magkuyog na po sa samang oras o samang istasyon. Shoutout na lang sa tanang taga Malangsa, especially ni Papa Abloy, Mama Perla, ni Ate Rose Jean, ni Rick's Boy. O sa tanang na lang. Arigan kayo salamat, tagang po kayo salamat sa mong station manager, Sir Brian Morden. O siyempre, dira sa kanlaon si Sir Steve Flores. Tagang kayo salamat. Salamat po sa mong bossing nga si Doc Ramiloy. Wala na kita saktong panahon mga higala. Daga pong salamat ni sa among technical partner si K5 Shani Nilapon. Ako na lang ang iyong DJ nga puto, da pero cute og lamioy na. Bye-bye, amping mo kadunay. God bless us all.

0: ubo ni kinabuhi sa tao.
1: Mm.
0: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay,
1: bitaw sa
0: cellphones, ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
1: Oh.
0: Pagdaghan sa mga sakyanan,
1: oh,
0: aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar,
1: oh,
0: mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
1: Ay ay.
0: Gapataas sa oxidative stress.
1: Mm.
0: Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan,
1: mm,
0: nya inom pod og DTX 500 og BTC.
1: Wa na pod tay panahon dok. Ako mm, si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramiloy saying mayong lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Sa una, mag-ida ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ida ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-putik, gida akong nga panit. Salamat, gid, sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, atuani!

0: bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street duol sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos duol sa Jollibee.
1: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
2: Asa magagikan, bay?
3: Gigan ng bukid, bay!
2: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
3: Gitaw, mabakarwas ganyan ko?
2: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
3: Mayo dito?
2: Ayos kayo.
3: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
2: Sige, sige.
4: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
5: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Dietary Bio.
1: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
0: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary. Kapalit sa mga Dietary Bio.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DJX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag. Tulog pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ang nagpawang akon panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa pagli...

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Dairy Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Dairy Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Dairy Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
5: Extend Food Supplement for Men!
6: O si Junie, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
7: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad o 24, hantod 39 anyos. Apil na ang ex-abroad, hantod 45 anyos. Apply na. Padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain, o Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee. No salary deduction. No hidden charges. Og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 og pwede pod sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company. Himutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Arandrea Manpower Services Company.
8: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
9: Bay, naunsa naman na. Sige na kung ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
8: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
9: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
8: Ala, hindot lagi na. Asa ko mag-apply?
9: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
8: Pao ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
10: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
7: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa yun. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitaan lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
11: Hininga uy.
12: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa Ciudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: J-Lo, y'all decide.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: All right, mga Kaki-5, so ato sa putlo na balidot nga sunata kay ato sa ning i-update kaning nahitabong shooting incident sa usa ka eskwelahan dito sa Banga, South Cotabato. Karon lang yung kagadina lang yung alauna sa hapon karong Biyernes, Setyembre 16. So karon ato ang dawaton ang update ni ining hitabuang mga higala. Ato ang dawaton si K5 Brian Morden.
0: K5 News FM Live Report.
1: Yes, K5 Brian, unsay update ani K5 Brian? Ay, wala pa rin si K5 Brian. Sige. So, yes, K5 Brian, may hapon. Unsay update ani yung shooting incident sa Banga, South Cotabato, K5 Brian?
2: Yes, K5 Pam, at of this time, more or less, no? Murag tulo na ang gibawian of the K5 Pam. Paning usa shooting incident. Pero kini, object or confirmation pa ni siya kaya K5 Pam. Kaya padayon pang gimbisigahan karon sa kapulisan, kining pagpamusil diha sa Banga National High School sa South Cotabato karong adlawang doon, karong hapon, mga launa inidya, no? Setyembre 18. Matod pa sa initial na report, mga K5, ang suspect usa ka 14 anyos.
1: Uy!
2: 14 anyos o niya usa ka grade 9 student niya. Og wala pa mahibalaan kung paano nakasulod ning suspitsan ko na naay dalang armas, pusil or lukhang K5 Pam. So dito na nga namusil kini siya as alleged mga duha ka magazine. Kini allegation na duha ka magazine ang nahurot sa iyang pagpamusil. Kunya sa pagpamusil niya ani K5 Pam, mga K5, tulod yun ka mga bahay ng mga estudyante diri ang mga igo.
1: Ay, grabe.
2: Kung usa kalaki. Kanya, pag humayag pabusil, iya akong dipusil ang iyahang kaugalingon. K5 Pam, mga K5.
1: Grabe, nag-unay po ni K5, Bray.
2: Nag-unay siya. Gamit ang pusil, wakad yung libaan kung ang sali, pero sa kompat lang sa umurad, kalibre 45, palilag kong pakita dira K5 siya, ha, sa mga pictures. Ang mga biktima ng higda K5 Pam, mismo dira sa semento na lang, no? Sa semento, sa kilid, sa kuan, sa kilid, sa puste, nag-anaw-anaw ang dugo, mga K5, ano?
1: Ah, grabe, pagangilada.
2: Oo, kung nasa sila yung mga cellphone siya, mga gadget, pwede yun nila maablihan dira, araw makita nila ang sitwasyon sa maong lugar, no? Ano yung kapitan din nila, mga K5?
1: Yes, mga K5.
2: Ang maong pagya pamusil.
1: Pwede kayo mamulantaw, upina yung Facebook dire sa K5 San Carlos Digital 95.7 kay naadira ang mga pictures o videos.
2: So, mga K5, unsa ang istorya ani, no? Sa pagkakaroon, na sa hospital,

0: karon nga ma-secure ang uban pang mga estudyante, even though nga usa ra man jud ang shooter.
1: Yes.
0: Maura man jud to ang 14 anyos nga grade 9 K-5 pam.
1: So karon karong ni kuan siguro siya K-5 right? Di eskwela siguro ni karong adlaw ning gunman?
0: Oh, di eskwela sa K-5 pam. Eskwela niya.
1: La.
0: That's why nga ang pangutana, paano nakasulod sa eskwelahan ining 14 anyos nga naay profile na dala si K-5 pam?
1: Yes, mao na po nagiingon basig kulang na po ni sila pag inspeksyon sa mga estudyante.
0: Oo, onya nga nung naabali sa pusil, kinsa ang tan-iya ani.
1: Yes, ikaduha po, unsa po niyang motibo nga nung namusil?
0: Oo, kina, may kayo na nga ipangutada ni mo. Mayo ganang ipangutada ni mo kita ipamahuni. According sa initial investigation sa pagkaybalo ni Governor Tamayo, kining bataa, miyembro daw sa usa na gitawag na true crime community.
1: Unsa siya kanay usa ka grupo?
0: Usa ka grupo na online group K-5 pub.
1: Mm-hmm.
0: Online siya. Ang ngalan ani True Crime Community nga usa ka online group nga kining grupo ha, gabuhat na sila dira o gadula og mga video sama sa mga Roblox og uban pa nga mga mission nga naay mga pusilan na 95 fam na nakahitabo sa ilang dula dira.
1: Grabe naman niyo eh.
0: Oo. So, aside from that, kining bataa di ay atong iangking adlaw, matod pa sa palayag ni Governor Tamayo, di pa ilaw na din siya sa psychiatrist si K-5 Pam. Mga ka-K-5, di pa ilaw na din siya sa psychiatrist. Pagkahuman nga namatikdan sa mga gilisanan, kinamatikdan sa mga ginikanan na burag lahi ang iyahang lihok ni K-5 Pam.
1: Uy, kumbaga, aduna siya, adunay kausaban sa iyahang kuan? Pang lihok-lihok?
0: Oh, may kausaban siya pag lihok-lihok, mauto nang ipailaw na siya sa psychiatrist. Pero, mauna lagi, ako ni Aging Adlaura, pero karong Adlaura, namusil na ning bataa mga katimpay.
1: Grabe naman yung tao niyo eh.
0: Oo. So, kining true crime community nga grupo niya K-5 Pam, ako ay din yung research, no? Usa ni siya ka grupo online na mauna ligi ang ilang dula dila mga pamusilanay, mamusil.
1: Oo niya, tinuod man yun ni.
0: O gibuhat yun niya, so wala pa mahibawaan na to kung maumao po ni siya sa itong mga niaging mga pusilanay, mga kakipay, nga na yung mga mission.
1: Oh, sama to sa last nga pagpamusil atong Zamboanga.
0: Oh, Zamboanga. Nalimot ako kung kailay patay ato. Kunya, pagka atong niagi sa Tacloban, lahi po to.
1: Lahi po to. Naputo yung mga patay.
0: Oo, naputo yung mga patay ato, no? So, sa pagkakaroon, according to Governor Tamayo, makabig naman yun siya na usa ka isolated naman yun na kaso kay Sierra Manjun in the T-5 Pam, wala man siya kaupan.
1: Oo, Sierra Usa.
0: Kung di Manjun maingon na delikado yun tayo sa aning mga uraso because nga mauna gani, wala man siya yung mga ingon na ito na napayuman nga di man tayan ang atong pulis kasi na nanago pa.
1: Oo.
0: So, karon panayon muka ang investigation and secure na ang area sa buong lugar T-5 Pam, ano? At ang paminawon sa diyot lang, ang interview sa mga kauban sa buhat dito sa maong lugar ni Governor Tamayo K-5 Pam.
1: Yes. Sige, K-5 siya. So, mauto mga K-5, giingon nga misa ka na sa tulo ang nakalas ni ining nahitabo nga pagpamusil. Sige, ato sa rin paminawon. Okay na?
2: Gov, mayong hapon, pwede mo ba kami matagaan sa update kung ano ang nagluntad sa iyong mga pagpadulong kagbase man sa gather mga initial information?
3: Sa karon, isolated naman ang kaso. Pag na-desisyon naman, ari si Sir Balala, siyempre ato niya mga kapulisan. Na-desisyon naman, yung ipapauli na kagay na ang mga kabataan sa eskwelahan para makontrol.

0: lang ang mga emosyon sa mga bata. Ang ipasugat naman sa mga ginikanan ay kinuha na ng mga magulang yung mga bata, no? Sa ngayon, manatili lamang tayong kalmado. Alam ko at mabigat ito sa munisipyo ng Banga at sa mga magulang na andito, pero talagang wala tayong choice kundi pakalmahin muna natin ang ating mga sarili. Sa ngayon, nasa isolated na ang kaso. So sa ngayon, hindi pa naibigay yung final na investigation report, pero base sa aming nakita at narinig dito, lima ang affected na mga kabataan. Apat ang naging biktima at isa yung suspect. Ang suspect ay nabaril rin ng kanyang sarili after binaril niya yung apat. So ngayon ay andun lahat sa ospital, pero medyo delikado ang kalagayan ng mga iilan sa kanila. Ang initial lamang na aming nakita ay nakausap namin yung best friend ng bata. Itong bata pala ay membro ng True Crime Community. So ito ay iniimbestigahan pa rin natin kapulisan kung ano ba ito at ano ba nakapaloob ng internet community na ito, or yung organization ng True Crime Community. So medyo mabigat lang sa pakiramdam ngayon dahil bilang gubernador, bilang ama ng dalawiga, masakit sa akin na nangyari pa ito sa isang eskwelahan na fully guarded naman. Dahil sa probinsya, naglagay naman tayo ng mga security funded by the provincial government. At sa pagtutulungan niya namin, nila Sir Balala, sinisiguro man sana namin na talagang protektado yung mga kabataan sa mga eskwelahan. Kaya ako'y nanarawagan sa mga magulang, sana huwag niyong hayaan na open sa mata at access ng bata yung mga baril meron kayo. Dapat maging responsable kayo dahil may mga pananagutan yung mga magulang dito dahil yung mga baril easy access para sa mga kabataan at hindi maganda itong ihimplo at hindi magandang sitwasyon sa isang komunidad na may mga bata na anytime makaka-access para sa mga deadly weapons na meron tayo. Pero bago pa man ako dumating dito, nauna na si Mayor Palencia, talagang sila nag-desisyon na pawiin muna ang bata. At ako'y nagpapasalamat rin kay Mayor dahil nga sabi nga ni Mayor sa Lunes, sinuspende muna yung klase dito at medyo i-review siguro nila mismo yung mga parents association dito at may bigyan ng tamang impormasyon kung ano dapat gawin at maiwasan na yung mga ganitong insidente. Pero hindi lamang ito para sa Banga kundi para sa buong lalawigan ng South Cotabato. Ako, medyo malaking responsibilidad ko dito sa nangyaring ito. And rest assured na gagawa ko ng paraan to make sure na talagang may eliminate na natin yung mga ganitong pangyayari. Huli naman sa kanila, pero sana hindi naman maging huli para sa iba na sana wala na may mangyaring ganitong insidente dito sa lalawigan. So, pasensya talaga, medyo mabigat sa kalooban natin bilang gubernador ngayon. Sa ngayon, yan lamang yung ating pwedeng maibigay sa inyo. Hintayin natin yung final at yung final na investigation report dahil sila lamang ang makabigay ng tunay at tamang impormasyon para sa inyo. So, maraming salamat.
1: Yes, ka pa, Bri?
2: Yes, Marco, Peter, and Tom, ang statement ni Governor Tamayo Jr. regarding aning shooting incident, no? So, kining ginoon niya tulo na ang nakalas na kinabuhi. Ato paning i-double check ni 5 PAM, ano, sa as of this time. Pero na naman doon igawas na yun din ang mga balita at ang na nang andukang pagyod ng mga detalye ani dari sa K5 News FM San Carlos, K5 PAM.
1: Yes, K5, Bray. So, ado na pa yung mga critical intawon. Grabe.
2: Bitaw, grabe yun. Nag-kwanta dumbo, ganihan, makita na ito dito, pagkalaina ikaw ng tawon.
1: Nagtuog yung kukuhuman. Nagtuog yung kukuhuman, Bray, nga dili na masublian tong sa Zamboanga.
2: Bitaw, according to Governor Tamayo, guided naman daw kaayo, ang mga iskwilahan dito, isa't pampubliko, kay mismo ang provincial government, mamanggani ang nag-provide o mga gwardiya na dyan.
1: Ay, okay.
2: Pero, mao lagi Japon na pay nakalusot nga mga ingani nga mga bata nga naay mga pusil, imagine mo ka pero si Anyosa grade 9 grade 9 kamauna mo gamit og higaliban nga ingani ina ingani ka 5 pa.
1: Yes, mao nay grabe na pahitabo ron ay
2: So karon na tangan ng dugang tagyod ng mga balita regarding ani sa programa ng El Castigador, kauban si K5 Arnel Dada, Las Cuatro Media, Hantot, Lasay, sa gabi. Kinito ang breaking news, hato din ato sa Power Trio na DTX 500, may PC o ang D3 Bio. Ako ang naking mga media sa Dakmayan, San Carlos, K5 Brian Gordon, para sa kampiyon na balita, Servicio Publico, Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
1: So, dagang kayong kasasalamat, Kaki5 Bryce. So, mauto mga Kaki5, ang bago na itong update, kabayan atong shooting incidents sa Squirahan sa Banga National High School sa South Cotabato. So, at ngininyo ang dugang pang-update ani sa ato ang Facebook page sa K5 San Carlos Digital 95.7. Ako na lang ang Queen of All Media sa Dakbayan San Carlos, K5 Pamela Peratera, para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
5: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
3: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX ug ka-MTC, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug MTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
7: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok na dili makita sa tong lawas.
8: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
7: Yes.
8: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
7: Mm-hmm.
8: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinai.
7: Ay!
8: Pero mas delikado kung napuno o tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat. Mauna ang gitawag nga tofi. Tofi means thin outside, fat inside. Niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
7: Ay!
8: Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imong mga internal organs.
7: Mm.
8: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imong mga internal organs.
7: Yes!
8: Madetect na ni kung magpa-CT scan ka or magpa-MRI ka. Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o MTC, Sir JP, inom jud ka. Tungod kay ang DTX 500 o MTC, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite o satiety, ang ghrelin o ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammations. Mo nang rason kung nganong may fatty liver ka. Gahubag imong atay, niya ang imong tinai, pancreas, spleen, hubag po na. Mo nang kinahanglan jud muinom ka og DTX 500 og MTC kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir GP.
3: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Sumala pa sa pagtuon ang visceral fat, Dok Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat.
8: Mm.
7: So kung imo ang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana mao nang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong koneksyon sa visceral fat ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
8: Mao jud kay kung naa kay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini anyos nga energy in the form of glucose, ang tipigan sa imong lawas mahimo nga tambok na siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes? Inom ra gyud kag DTX 500 og MTC, Sir JP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong blood sugar.
7: Kampiyon jud ang DTX 500 ug MTC sa problema sa katambukon, Dok. Una, ginormalize niini ang imong ghrelin ug leptin hormones. Ikaduha, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imong blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod niini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
8: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 ug MTC, Sir JP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure,
7: yes,
8: no, niya mo prevent po ng cancer, protektahan ang imong brain cells o imong nga kasing-kasing. Paligunon po nini ang imong mga kaugatan. Aron dili ka ma-stroke, dili po ka mag-aneurysm.
7: Ana?
8: No? Pabataon ba dyan ka?
7: Wow!
8: O, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 o MyTC.
7: Kadaghan ang benepisyo sa barato nga presyo.
8: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir JP, ang imuhang fatty heart.
7: Oy.
8: Ang imong kasing-kasing o gitawag nga pericardial fat.
7: Mm.
8: Muhubag ang imong kasing-kasing o pwede ni muning ikamatay.
7: Kakuyaw!
8: O, karon ang pangutana, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
7: Mauna.
8: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing?
7: Mm.
8: Bisan pagniwang ka,
7: mm,
8: mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
7: Correct.
8: No? Muna ako, Sir JP, oh, madigurado na lang
7: jud ko. Pod.
8: Muinom jud ko og DTX 500 og MyTC matag adlaw. Aron sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
7: Correct. Wala jud tay igong panahon, Doc Ramil, mo si Jean Paul Generoso.
8: Ug ako na sab si Doc Ramil, oy seeing mayong panglawas ampingan
7: dili abusuhan.
3: DTX 500.
6: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Naginom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500.
10: Mapalit sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
11: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini. Sa usa ka bulan nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. DTX 500.
12: Ako si Mario. Ako si diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. As kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Tiktibo yun kayong DTX 500.
3: DTX 500.
10: Pumalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pamasahag ang butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Excel food supplement for men.
8: Ako si Mark, sa totood lang tungod ka kaedad na ta ginakulang na ta sa pwersa daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Victory Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
1: Visio
3: gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
2: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule.
1: Kanunay busy.
2: Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman from Man.
9: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Bersado kagin.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Uy besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa mga sweldo?
11: Ugma puhon ko mo withdraw besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mo hapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
10: Hala, naa di ATM dito?
11: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
10: Daghan magtawo dito good.
11: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
10: Ama o ba, besh? Pwede ka na dito? Sige, add ko sa Satellite Office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
11: Sana all na ay i-parking.
12: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
13: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag-usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 shop San Carlos. Nga na imutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa lugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
14: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
15: Hininga, uy!
14: panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain o Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges, og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 og pwede pod sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Randria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Randria Manpower Services Company.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Oras sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM, San Carlos City, alas 4:33 sa kapunan.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yapos un sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag. Tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og kamay TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
5: Hisgutan na to ang mga health problems nga dala sa obesity tungod kay daghang tawo ang wala makahibalo sa mga health risk kung ikaw nasubran sa katambok. Unsa ba ang obesity, Dr. Ramil?
6: Ang obesity, Sir JP, sumala pa sa World Health Organization isip usa ka abnormal o excessive fat nga maoy mamahimong risgo sa panglawas. Ang BMI o ang Body Mass Index mo'y basihan aron mahibal-an kung overweight ka or obese ka na. Overweight kung kapin sa 25 ang imong BMI. Obese kung sobrang 30 ang imong BMI.
5: Ayay! Sa katitibuk-an, mamahimong obese ang usa ka tawo tungod sa duha ka rason. Pagkaon daghan o nya dili kayo mulihok.
6: Okay.
5: Ang pagkaon daghan sa mga pagkaon nga taas sa added sugars ug fats ug wala kini nimo gi-burn tungod kay wala pud ka gatrabaho, walay exercise. Ang mga surplus energy taguan na sa lawas ug paghimoon kini mga fats.
6: Kasagaran sa buyon, sa paa, sa nawong, sa bukto. Mayon ta kung diara. Ang dili makita nga tambok, Sir JP, delikado.
5: Ay!
6: Ang sobra nga fat nga deposit pod sa imong mga organs. Sama sa imong atay, naidaghan na diha. Ug mismo sa imong kasing-kasing, mas delikado. Muna, Sir JP, gibalik-balik jud ako, singig pahinomdog. Inom jud og DTX 500 og may TC kada adlaw. Tungod kay kini, gapataas sa imong metabolic rate. Ilabi na kung tambok ka, o ganahan singig ka og tamis, protektahan ka sa DTX 500 og may TC. Ang imong atay aron lili kini mapuno sa tambok. Bisag karon dayon imong ipatan-aw imong SGPT. Sigurado taas jud na ang imong SGPT kung may fatty liver ka. Usara ang pasabot nganong taas ang SGPT. Kini tungod gahubag ang imong atay ilabi na kung tambok ka.
2: DTX 500.
7: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
6: Simple rang solusyon, Sir JP. Ayaw daghan nagkaon.
5: Correct.
6: Mag-intermittent fasting ka. Consume good fats, butong, abukado, mga mani. Limitahi ang pagkaon sa mga may added sugar. Mag-exercise ka. Inom ka sa imong DTX 500 o may TC kada adlaw. Kung daghan kag fat, nga gikaon mo taas ang imong oxidative stress. Muunang manakit ang imong lawas.
5: Daghang balatian ang maangkon tungod sa obesity, heart disease, stroke, high blood pressure, gallstones, gouty arthritis, sleep apnea, osteoarthritis o bisan pa cancer.
6: Sa ato pa, ang bottom line ani Sir JP, oxidative stress ra gihapon.
5: Correct.
6: Adunay mga pagtuon nga ang oxidative stress pwedeng maka-trigger sa obesity. Pinaagi sa pag-stimulate sa pag-deposit sa white adipose tissue. O kini ang magpa-alter sa imo gipangkaon. Kung gainom ka og DTX 500 og may TC matag adlaw, malayo jud ka sa pagpasagan og kaon.
5: Correct.
6: Usa sa mga hinungdan sa obesity, Sir JP, mao ang problema sa insulin. Usa sa mga function ni insulin mao ang pagsugo sa mga fat cells nga magtipig sa mga fats. Mao nang may mga pagtuon nga gaingon nga ang insulin dunay dakong papel sa pag-develop sang gitawag obesity.
5: Kung pancreas og insulin na ang isgutan, wa nay lain pang kampiyon sa pag-amping ni ini. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
6: Unya, kano sa paman ka mo inom og DTX 500 ug Mighty C? Kung nalabian na ka katambok,
5: ay
6: kung napuno na og mga fats ang imong mga vital organs, daghang rason ang pagka-obese.
5: Yes.
6: Pero kung kontrolo nimo ang imong food intake, mag-intermittent fasting ka, kaon kag mga good fats, mag-exercise ka, labi na sa tanan, inom jud og DTX 500 og Mighty C kada adlaw, sigurado jud maniwang ka.
5: Yes, wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, sing mayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Sa Janice, lupay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
1: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
8: Oras sa kampiyon ni Stasyon K5 News FM, alas 4. 39 minutos sa kahaponon.
2: El Castigador.
1: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
1: El Castigador.
2: Balik sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
1: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
1: El Castigador.
8: Kuyawa ning musika. Kalitan tani dai sianin. Dito ni. Luzon, Visayas, so gamin na nao mayong hapon. Welcome dere sa ato gatulumanon inyong tulumanon ang El Castigador. Adlaw nga Biyernes may gala. Pizza 18 sa bulan sa September 2026. Magwanta may gala musika. Okay, uban ang kinatibok aga puwarsa sa K5 News FM San Carlos City. Pinangluhan sa itong station manager, Guapito Isim Brian Mordin. Baga nila ni Kaki 5, Jezebel Barbizzo. Og nag-bakasyon nga Guapito, sab nga si Jong Versalis. Uban sab ni Kaki 5, Shanin Hilapon. At og partner karon diri sa Master Control. Inuan sa ito ang duty karon sa newsroom. Si Kaki 5, Pamela Perater, na? Og syempre nila ni Kaki 5, Barbie Pirolino, ni Moon Jay, ni Rex Kandar, Rex Smart Kandar, no? Ni Rico Baricuatro. Si Rico yung tao na yun, nag-miss call na ko, no? Og syempre ni Lidian. Og sa ito ang Vice President for Administration, Kaki 5, Jean Paul Hiniroso. Sa itong Vice President for Operation, Kaki 5, Iljana Castaño. Ikaw man sa itong President and CEO, kasi Dr. Ramil Itangoy, no? Ako ang inyong ubos nga lagad sa walay paglubad. Inyong Kaki 5, inyong katribo, Dato Malalaban, Dato Magsisibya, Arnel Heruilad,

Sayaw-sayawan sa nato na yung kalakihan. Kuhan ba na eh? Gigamit ng SM wala. Mano yung gamit? Dili na? Pasensya na. Bintahan ni gamay. Manghulam sa tani diri may gala. No? Sige lang. Hapit na ni. No? May hapon ni Agaw Maria Luz sa Dumasig, Pasilan. Good afternoon, Coach A. Shout out sa Katribo, Luer Mahayahay. Kumusta mo dito, taga Luer Mahayahay? Nila Virgie diha, no? Virgie Alegre. Huwag mga silingan. No? Lucky 5 on News FM San Carlos na taha. 95.7. Salamat kayo. Ni Anastasio Puras ni Guma. Diha sa may barangay Salamangka sa may sitio pala at Larinding. Sa kumang kaliwatan diha, no? Mayong hapon. Og ni Carmelita Barbitso, no? May hapon, Sir Arnel. Minaw ko dirinimo, sir. Og ang sitwasyon sa panahon karon medyo kaulanon. Kay taliksik na man, sir. Og galom ang palibot. Salamat sa pagbasa. God bless. Gikan ni Millie Barbitso, no? Salamat kayo. Please like and share mo sa ito. Gatuluman na on. Kay bisan asa kang suok sa kalibutan karon, kung doon na kay internet na connection, mahimong makita o mabati o madungog nimo ang atuang tulumanon. Okay, sige. So, dita maglangan mga Kaki 5 sa atuang mga top story of the day. Sa itong mga headlines karong hapon na, sinsigi kayo ha, no? Atog, kung may gala paghatagag pagtagad, no? Di breaking news kaganihan ni Kaki 5 SM Brian Morden, mga kiksunan. Uban sa ni Kaki 5 Pamela Pirater, kining nahitabo nga pagpamusil mga Kaki 5 dito sa Usaka tunghaan, dito sa Banga, South Cotabato. Ngayon mga higala, 5 ang mabiktima sa pagpamusel. At 4 na tulo na ang nakalas mga kaigsunan. Pastilan usa kadugoong panghitabo. Ato din nga isay-say may gala karong totoo na standby mo diya. Kaya ato ipakita og unsay hinungdan. No? Ha? Unsay rason nga kining maong 14 anyos nga gialigar nga moy responsable sa pagpamusil mga Kaki 5 na nganong nahimo niya ang krimen ha. So ato ni ga hisgutan may gala, standby mo diha, no ha? Kay ato ni hatagag pagtaga dinhi sa ato ang pagpangalagad. Maing hapon gaw pa wash out ha gikan Elicious Lynn Caballero, salamat, no. Nagalantaw na ito, Miguel, ang former Miss San Carlos City, si Licious Lynn Caballero, na? Okay, ginit sila mag-biya o dagway sa kupong laing igagaw ng si Agaw Maria Luz Dumasig pa sila. No? Sige. Sa Picas Bahen, hatagantag pagtagan, Miguel, usab kay ha? 2 anyos nga bata, gingong napatay sa kulata sa iya nga amahan. Pastilan may gala, no? Tungod sa kulata, sa may hinungdan, adik-adik ba ning maong amahan? Or ama-ama mga higala? Samtag, salain pang balita, patay lawas sa babae na palgan sud sa refrigerator. Bihan yung mga krimen karon, no? Tuwa'y gipamusil, doon'y gikulata, doon'y gipatay. Samtang OCD inayar, giklaro nga way dam nga nag-collapse sa Canlaon Volcano. Matod pa, fake news ang nikatag or nikuyana sa social media mga Kakify. Og sa dili mayong balita pagyod. Pasti ng pulos mo dili mayong balita. No? Lauman ang dakong uminto saka sa presyo sa produktong petrolyo sunod si mana. Pasti
kinahanglan na lang yun. May bang ipanumbag anirong hapon na mahigala? Oy! Perte! Pagkadagko sa mga balita karong mahigala nga duha po'y lami, no? Pero kinahanglan taning tukion mga kaigsunan gumikan kay... Ha? Ha? Kinahanglan eh. Gumikan kay importante kayo ni. Ha? Nga masayod ta aron dili ni magpadayon ang maong matang sa mga panghitabo o krimen. Hello sir, good afternoon. Watching from Pagadian City, oh. Ika ni Ma'am Anabela Baybado. Okay, please like and share kuno diha ma'am, no? Diha sa kuan, diha sa imong area para nga gadahan po, kanan taga Zamboanga diha makakita po. I mean taga Pagadian mga kigsunan. Ha? Bila na? Unong? Stilan may gala. Ha? At anong i-double checker may gala kay Dili Raday Tulo. Unom na ang nakalas mga kigsunan. Grabe ni nga panghitabo. Pero totoo, ako ipakita, i-presentar ninyo ang tanan. Nakatutok ta may gala, kinig yung panghitabo. Ha? Alauna ka ganiha na nahitabo kining pagpamusil sud sa Banga o Banga National High School sa Banga South sa Cotabato may gala. Grabe ni nga panghitabo. Standby karong totoo may gala, no? At oras alas 4:49 na sa kapunon, no? Standby sab karong may gala kay atog ato siyang kining kuan bitaw ipahibalos tanan may gala nga na available kanunay ang atua or public sa kanunay ang atuang klinika or clinic may gala dinhi sa Dakbayan San Carlos para nga makapalit mo sa atuang DTX 500 capsule Mighty C o D3 Bio. No? Tanti na may gala nga naamoy na makatabang ninyo para panalipdan mo batok sa mga sakit o balatian. No? DTX 500 capsule mga kegsunan. Ha? Kanang pertisya o taas o antioxidant. No? Pertisya ngilngiga. No? Kini si Marjun Lanyuhan Inodio. Kinahanglan makatilaw siya ani nga tuang DTX 500 capsule sa atong D3 Bio og kini nga Mighty C para gyud makasabot mo ini nay 5 minute or ang karang information sa ikayong lawas ni Doc Ramil Itangoy og ni Sir Jean Paul Hineroso paminawa gina ninyo kay sila gyud ang pinaka advocate sa ikayong lawas mga kaigsunan. Okay, sa update mga higala, alas 4:51 na, unom na ang kumpirmadong nakalas mga higala sa pagpamusil sa Banga National High School, South Cotabato, sigon sa DSWD, samtang DC City ang injured mga kaigsunan. Pastilan mga kahigalaan, no? Ato ning matod pa sa labing ulahi, no? Nga kasayuran nga nahipo sa Q5 News FM Newsroom or News Center, no? Usa sa nakalas mahigala ang gi-allege nga gunman matod ni Interior Secretary Junvic Remulla. Ha? Usbon ko mga kaigsunan sa unom nga nakalas sa shooting incident or mass shooting. Nagdagham na sila gipamusil. Dito sa Banga National High School, Banga South Cotabato, usa sa nakalas may gala, no? Mao ang gialigar nga gunman. Mao ni ang gikumpirmar
ni DILG Secretary John V. Cremulla, mga ka-Kify. So standby karo, no? Kay ato ning i-presentar niyo tanan mahigala, na? Ang ang kanagyong pagkahitabua, no? Unsa gi sinugdanan nganong nakasulod ang armas, asa ang gwardiya, no? Kumusta ang ginikanan? Unsay motibo sa suspek or sa gunman nga anong gihimo niya ang maong krimen? Unsay iyang grupo? Masaira na ninyo karon diri sa atong tulumanon. Ha, standby lang, Midilina Yamazaki, all the way from Osaka, Japan. Maing hapon ni mo diha, madam. Ha, kumusta diha ang panahon? Ha, kumusta ang Japan? Maayo diha sa inyo, ha, kay why shoot pagpamusil so sa eskwelahan, no? Oh. Dinhi sa amo pastilan, no? Mayong hapon na Coach Arnel gikan ni Miss IG, yeah, Georgina, George, day George, good morning, Salamat kayo, no? So update ta may gala, usbon ko, ha. Unom na ang nakalas sa shooting incident nga nahitabo mga kaigsunan sa Banga National High School, South Cotabato, nga nahitabo ka pasado alauna kaganing hapon. Ha? Then, 17 ang injured mga kigsunan. So, gusto na itong masayran unsang klase sa armas ang gigamit pag masakir, may gala. Ang gigamit sa pagrapido. No? Sus, tayog ang ha? Tanan, may gala niining maong paghitabo. Ha? Dili ni lalim mga kigsunan. Ha, dili rata ni first time nga nahitabo, pero unsa may nahitabo sa gipasiatab sa mga nahitungdang ahinsya sa gobyerno mahigala nga nipatuman sila og hugot nga seguridad. Asa naman ang inyong hugot nga seguridad? Init pa diri sir, dili manauso ang pinusilay sir, peaceful kayo diri sir, salamat kayo, ha. May pa dito sa Japan kay way usong pinusilay, may gala. Matod pa ni Ma'am Midilina Yamazaki. No? Sige, alas 4:55 sa kapunon, standby may gala sa ato ng pagbalik, no? Ato ng tagsa-tagsaon pagpresentar yan ninyo. Ang nahitabo dito sa Banga National High School, South Cotabato.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Miloy. Atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
3: Mm-hmm. Akong unahan, Dok. Mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
4: Tungod Sir GP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
3: Correct, Dok Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
4: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
3: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
4: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
3: Nga naman, Dok.
4: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya di ba kasagaran jud sa gadayt,
3: muluya.
4: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
3: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga mo'y production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya o mga virus.
1: D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Mapalit sa mga
1: D3 Bio.
4: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
3: Dikulikta deh, Kadok.
4: Oo, siyempre. Kay ganahan ko kong D3.
3: Oh.
4: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon ako na tong gipadaplin, Sir GP. Wa na nako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio nako. Simple ra ang rason. Nganong magplin D3 ra kun naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Adto ko sa D3 Bio.
3: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok.
4: Mm.
3: Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
4: Nga naman, Sir GP.
3: Kay usay man gud, Dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
4: Awayay.
3: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtano na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
4: Luoy kayo. Agree jud guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
3: Oh.
4: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka waton o di ka ilaron sa imong mga anak,
3: maghimo kag desisyon.
4: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa itong tutok nga adlaw.
3: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio na wala sa plain D3.
4: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
3: Boba.
4: Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakada best nga pagkaon para sa imo ang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
3: Kampiyon.
4: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imo ang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
3: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtingin.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlok, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: El Castigador!
12: El Castigador!
11: Ang tinig ng bawat mamamayan.
12: El Castigador!
11: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
12: El Castigador!
11: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
12: El Castigador!
13: Okay, daghang salamat mga kakifay. Balik ta, dire siya itong panag-uban. Alas 5 na sa kahaponon. No? Mayong hapon ni Ginaline Burdumio. Ingman ni Maricel Pirater o ni Marville Hungoy. Salamat kay HR, ha? Sige. So, ari na ta, mahigala sa itong paghisgot, no? Ato sa naing, kung ano naing uban, unahon ta ni mahigala, kining grabe gyud nga panghitabo, mahigala, dito sa Banga National High School, or Banga ba ni, National High School sa South Cotabato. Sa nahitabo mahigala, no? Siyempre, sa wapay launa, matod pa mahigala ang suspect nga 14 anyos, lalaki, og grade 8 student mahigala sa Banga National High School, sumala sa PNP, ha? Gituuhan mga kigsunan nga membro sa True Crime Internet Community.

0: ang suspek Mahigala giingon nga membro sa True Crime Internet Community base po na sa gipamahayag ina ni Governor Tamayo. Nagdala ni og armas nga gituuhan nga 45 or 9mm pistol. Gikan ang armas or gikan sa balay sa iyang pariente. Sulod sa iyang bag, nakalusot sa gate kay walay thorough bag inspection nga gipatuman mga kigsunan. Sa nasairan sa K5 pagin Mahigala, no? Nga ang suspect nagpost pa sa iyang Discord GC. Doon ay mensahe nga, "What's this? Pipila ka minuto sa wa pa ang insidente, mga Higala." Og maoni ang giimbestigahan karon sa PNP anti cybercrime. Kay dito Mahigala ang suspect pertingiliga. Ha? Iya pang gi kuan dito, nagmensahe pa sila sa ilang GC, dito sa GC ni Mahigala. Siya nga lantawa ni karon, ha? Stingiliga. What's this? Pagkalauna gyud Mahigala ngadto sa launa Jess matud pa sa initial nga imbestigasyon sa PNP, ha. Kana inyo makita mauna ang Loe kay bata estudyante Mahigala nga naigo gikarga in taon sa tricycle, okay? Alauna ngadto sa alauna Jess unang butos pusil. Sulod sa classroom Mahigala, no? Sa or sa corridor sa junior high building, matud pa kalit nga gipabuthan sa suspect ang iyang mga classmate. Ha? Og unang naigo ang lima ka estudyante, ha? Nga 14 anyos kadaghanan naigo sa dughan og ulo. No? So mao to perteng paningit Mahigala sa mga estudyante, nagkagubot, ha? Ningit og tabang. Kaita. Di ba? Pagka alauna Jess ngadto sa alauna 25 mga kaigsunan. Ha? Sa dihan ni Ulbo na gyud ang kagubot. No? Sa iyang pagdagan sa gawas sa classroom, padulong sa kantin. Dito sa quadrangle. Ha? Sunod-sunod o random nga namusil ang suspitsado mga kigsunan. O din hinadunggan ang biktima ngadto sa 17 ka or na nadunggangan ang mga biktima. Nga niabot o 17 ang injured o unom ang nakalas mga kaigsunan. Apil ang ubang estudyante nga napagan sa crossfire og usa ka magtutudlo nga naningkamot sa pagbadlong sa suspitsado mga kigsunan. Nang lukso ang ubang mga estudyante, dito sa bintana ang uban ni tago ilawom sa lamisa mga Higala. Paita. Pagka alauna 25 ngadto sa alauna imidya Higala kaganiha. Pag-abot sa mga gwardiya og pipila ka ginikanan nga naa sa gawas sa eskwelahan, gi-corner ang suspek. Mao nga ang suspek Mahigala, matud pa, nagpusil sa iyang kaugalingon sa ulo og liog, natumba og dito nakuha ang armas. Alauna 35 mga kigsunan, niabot or gipatuman ang or girespondihan sa MDRRMO sa lungsod sa Banga o PNP Banga, gidala ang tanang Samaran o Samaron ngadto sa South Cotabato Provincial Hospital mga Higala. O niya gideklarar ang lockdown sa Banga National High School, gikan sila ang klase sa tanang eskwelahan sa Banga o Soralia. Na yun ang Deputy Division of South Cotabato o ang PNP nagpagawas og statement mahigala. Na? Nga, unom ang patay, puro minoridad, lakip ang og 17 ka injured mahigala. Ah, duha karon ang critical na sa ICU. Na? Ang suspek mahigala, nga 14 anyos, critical gapon, ha? Ang iyang kaugalingon. Hmm. Mao na mahigala ang nahitabo, no? Ang pangutana, nga nung 17 ang nadamay, sud sa 25 minutos mahigala, nga paglibot-libot sa gunman, ha? 25 minutos. No? So, asa ang maestra, asa ang principal, asa ang mga pulis nga duol ra ang presinto sa maong eskwelahan? 25 minutos. Ha? Kung unom ang nakalas, or unom ang nakalas, 17 ang injured. No? Nga nung dito man po dala sa public hospital mahigala. Ha? Mga pag-inailain ko. Ha? Nga nung dito man gidala mga kiksunan. Diba? So, grabe. Usara ka ko, no? Muna nga, uban, di mo tuo nga usaray ganman. Ha? Sa kadaghan sa biktima mahigala, 17 ang injured, unom ang nakalas, sa 17 doon na pag-duha ang critical, mga higala. Usara ang suspek. Usara ang responsable. So, muna nga, ginasusi pa pag-ayo makiksunan sa ato ang kapulisan. Ah. Nan. Ha? Mau na. Perte panghitabo ah. Munay gingon may gala nga ha? Dili lalim nga adlaw Biyernes nga nahitabo karon mga kiksunan. Ha? Dili lalim. Unom kalungon ang gipahimutang karong adlawa dito sa Banga, South Cotabato. Unom ka bata nga ang edad 14 anyos pa lang. Ha? Nga wa pagani sila makatilaw. Ha? Og unsay kahulugan sa kinabuhi? Gipatilaw na sila og unsay sakit mamatay sud sa ilang eskwelahan. Napulog pito ka samaran. Napulog pito ka mga bata mahigala nga mata gabi eh. Magdamgo na unya og buto-buto sa pusil imbes magdamgo og unsay ilang mahimong kapalaran sa ilang pagdako. Ha? Maobani ang giingon ni Presidente Bongbong Marcos nga bagong Pilipinas. Ha? Nga ang eskwelahan nga gitukod para sa mga pangandoy sa kabataan nahimo ng war zone, nahimo ng minteryo. Ha? Ako mahigala dili kumutuo nga ang 14 anyos nga suspek lang ang sad-an niining maong hitabuan.
1: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!
0: Alas 5:17 na. Ha? dili ko motuo nga ang 14 anyos ra mo isad-an ni ining tanan. Alang ninyo mga kakifay, kinsa pay laing sad-an ni ining maong panghitabo? Ha? 14 anyos ra ba nga suspect mo isad-an ini? Or do na pay lain nga manubag nini mga kigsunan? Akong panawagan sa mga nahitungdan mga higala, paminaw mo. Ha? Ayaw mo hatag og press release diha nga nakig-alayo na mo sa mga otoridad. Na? Ayaw. Kay asa na ang inyong gipasigarbo, gipagarpar nga ha? Safety na. Luwas ang ato matunghaan tungod sa gipatuman nga Safe Schools Program. Asa man ang guidance counselor nga equip sa training na nga unta makataba nga ang mga bata dili maadik anang gitawag og true crime, ha? Og matod pa ni Governor Tamayo na ay sulit na, ha? Wala. Wa makamatikod mga kigsunan. Ha? Unya asa man pod ang ato ang gwardiya sa tunghaan nga nagbantay sa gate. Asa man tong ilang mga grabe nga kaistrikto sa inspeksyon? Ha, ni kumpiyansa na sila mahigal. O nga ato tang PNP sab, no? Dili ba maghulat ra ba? Diba? Dapat seryosoho nila, ha? Kay ang maong panghitabo, dili ni basta-basta. No, dili ra ni away pang bata nga 14 anyos. Tungod kay ang gabrinwas nila mahigala internet na nga mga hamtong ang mga teroristag utok mahigala na sa internet. Ha? So kanang mga Discord nga ginatawag, ang Telegram, ang Facebook group nga giapilan sa inyong mga anak, no? At tanawa ninyo na ang mga true crime community nga kwanita, no? Kinsa ang mga admin na pilay mga minor di dad ang naadito, no? Angay ipa-shutdown mga higala sa PNP cybercrime mga higala. No? Parti manghambog ning kwan may gala di ICT guban ang PNP cybercrime nga ilan ang napa ha shutdown ang og na trace ang mga scammers sa GCash sa 24 hours, ha? Pero ang grupo sa nga nagtudlo og pagpatay sa mga bata, no, kining true crime community mahigala wa nila makite. Kaduhan tagiyas armas. Ha? Dapat dakpon ang tagiyas armas. Ha? Dapat kasuhan og child in ha? Endangerment og illegal possession mahigala. Eh kung wala ang iyang pusil, buhi pa unta ang uno mga kigsunan. Yang LGO sa Banga o ang South Cotabato Province may gala. No? Hinaot nga dili lang unta ilubong ni ang istorya uban sa mga bata, mga kigsunan. Hinaot nga mahatagan la justisya nga way pili. Ang pinakakuang yung may gala nga nung dito gidala sa publikong tabalanan. Ha? Inaana ka kuan ato pa sa ibaw biyata sa to ang mga publikong tambalanan karon ay. Ha? Nga naatay pundo, pero hangtod karon ang reklamo sa mga tao, kulang. Ha, dili kumplito. Diba? Grabe. Nakagasto og binilyon nga pundo para sa ubang mga proyekto, pero sa pagkumplito sa mga publikong tabalanan, may gala, dili nila mahimo gumikan kay kakunsabo sindikato atong gobyerno sa mga pribadong hospital, mga kakifay.
1: El Castigador!
2: El Castigador!
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigador!
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador!
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
2: El Castigador!
0: Og sa atong mga ginikanan nga nagtanaw karon, ayara mo sigig tapuko ni anang inyong cellphone. Lantawa na ang inyong mga anak. Ha? Kamu ang pinakauna o pinakakatapusang gwardiya sa inyong mga anak. Suta at tanawa. Ha? Tanawa ang ginadua sa inyong anak. Unsay ang gilantaw, 15 ang kachat, unsay ang grupo nga giapilan. Ayaw na mo pagsalig nga ang inyong anak buutan. Ayaw mo pagtuo nga inyong anak hilumon kumpiyansa mo. Ha? Kay sa inyo unyang sobrang kumpiyansa, basig ang usa ang inyong anak usa sa matakdan niining 14 anyos nga namusil sa Banga National High School. Ha? Muna nga palihog. Ha? Kinahanglan may gala nga. Oy si kuana? Si SM Brian musulod. No, kasi pag after sa tong commercial break, no? Unsa rasa ta mo tikyaog gyuday or kanang mo sa sunset? Standby may gala kay karon tatawad atong kuyo ikauban nato si SM Brian Morden sa dugang pang kasayuran. Ha? 5:45. So standby dili lang ta mo kwan commercial, kinaka commercial maganiya. Si paliw ko ni SM Brian kay magpatawag siya, no? Nya iya lang pong kuan, no? Kay doon na pay dugang kasayuran may gala. Sige, no? Good afternoon, Sir Arnel Dada, what's up from Barangay Tabon, Valyermoso, gikan ni Archie, no? Dapat rin yun monitoron sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan para dili ma-involve sa lain-laing mga krimen. Sakto ginay mo, Archie, dinglas your po, no? Sa time ni VP Sara nga siya pay DepEd secretary, sir, wala gyud pusil sa eskwelahan nga natabo, sir. Tungod kay gigamit gyud sa busy sa insakto ang confidential funds niya, pero gi-question pa nila. Okay, salamat kayo. Alas 5:26 na sa kahaponon may gala this time atong i-connect, no? Ikauban ato may gala ang King of All Media in San Carlos City may gala. Ang atong station manager para sa dugang kasayuran, kalambuan ining maong dili basta-basta nga krimen nga nitabo karong adlaw, Kaki 5 SM Bray, mayong hapon.
3: Yes, K5 Arundel, ano sa ning karong hapon ang DSWD or Department of Social Welfare and Development mao jud ang una ko dito aside from risk disaster dito sa maong lugar sa South Cotabato. Aron matabangan ang mga samaron ng mga estudyante kay 5 Arnel. Kay sa unang report ganiha, nigawas na naara sa 5 ang mga naigo ng mga estudyante, pero himan-himan naabot di ay sa sobra 20 sa lang kay 5 Arnel.
0: Yes, oo. Grabe.
3: Ang pinaka-latest na mention naman nila ito ganiha, ang pinaka-latest na information na sa ulam na ang nagamatay. Apil na dire ang suspect na giingon, giunay ang iyang kaugalingon sa pagpatay sa iyang pusul na gigamit na pagkakaroon. Hindi pa masuka si Fred Arnel kung unsa yung klasiha sa pusil. Pero sa initial na report na Minto Mas, kung dili na siya 45, usa ka 9mm. Kaya gibase nila sa mga empty shells na nakitaan dito sa area. Ang empty shell sa area kay Fred Elmer, sobra 20 kabuok. So nakitaan dito sa initial na kada usa ka estudyante, usa ka bala ang naigo kay Fred Arnel. So murag gitag kita isa kaya ni.
0: Pero ang pangutana nila is Embray nga di sila makatuo nga usaray responsable sa kadaghan o kining short arm ra gigamit.
3: Mao na ang usan nga giusisa karon sa kapulisan kay nganong ani jud kadaghan ang mga nasamdan sa pagkakaroon na ay 17 nga ang uban gipangdala naman jud sa ospital ang uban gipat al RL dili man jud galupha jud kaayo ang ilang mga samad pero need nila ang medical attention.
0: Uh-huh.
3: So, ang nakitaan ko dito nga pusil, sa pagkakaroon, usa. Usa pa yun kabuok.
0: Pero ang question pag yun is Embray, karon, sa ato mga suking tigpaminawan, nga nung sa kadaghan, gantong ato mandad on yun sa public hospital?
3: O, pinabitaw ang pagkutahan na po. Naganinigaw dito nga unta ko, nahingagaw, lagi ko to sa kuan, sa pribado, kasi mabuhi pang uban.
0: Oh,
3: so, tingalang ba?
0: Ikaduha nilang pangutana, nga nung nila abot mag 25 minuto, susa na nga doon ra kuno ang police station.
3: Mapo na lagi kay Fred Arnel, ano? Kay sa pagbuto-buto palang naan, pag dinaganay na sa mga estudyante, ang uban na kaingon niya, kinang madunggan siya na dayon, o niya mapanik na ang mga tao sa maong lugar kay Fred Arnel, ano?
0: Okay, alauna 35, nakurdo, usa pa nila nakurdon ang area. Moto nga nagpusil ang kinig, ang gi-allege nga gunman. Pero...
3: Alauna, imidya manjud daw. Natapo ang pagpamusil. Pagpapita.
0: So,
3: oo, ba?
0: Pero doon na ikuan, matod sa PNP, before 1 p.m., nakaplano na ang gunman, nag-chat na siya sa GC dito silang, kanagitawlag true crime GC o group chat. Yes, watch this ha, lantawan ninyo rin tataon.
3: Dito, naka-chat pa ninyo, murang nagpamalo siya na may mahitabo.
0: Yes.
3: Nasa yung smartphone niya, di ba?
0: Oo. Oh. Nankaron, so daghang manubag, ani hasta tong leader atong ilang gitaw nga true crime group kay mga dagko naman siguro na ba?
3: Ang pangutana po na na si Fred Arnel kung asa ang leader anak sa kandirira pa sa Pilipinas.
0: Maunay, is Embray, maunay pinakadakong challenge o dakong hagit sa PNP Crimes, sa PNP Cybercrime Unit. Unsa may lang gihimo? Oh.
3: Nakuro ba kayong fan dira?
0: Oh, kanila pa. Parti lang pasigarbo. Oh, na-shutdown na muning mga scammers, Gcash, kining uban pang mga scammer. Pero kining true crime community nga, kung ano nila mamonitor? Nga na wala, dito.
3: Wala na monitor.
0: Oo.
3: Oh. Wala na monitor. O niya, kay Balubang ang, o para mabalaan sa to mga pagpaminaw, kining bataan ni Fred Arnel, 3 days ago, ipailawon na di ay ni sa psychiatrist program.
0: Pastilan.
3: Sa inahan, sa abahan.
0: Mauba.
3: Kay, di burag lahi ang iyang panglihok.
0: Iyong mental kwa na.
3: Attitude.
0: Oh, doon na yung mental kwan siya. Kanang burag kadudahan na.
3: Burag gidudahan na. Burag na mental disorder na, maybe.
0: Mm-mm.
3: Ang usapag yun kapag-utahan na ani.
0: As alleged na siya. As alleged nga, as alleged nga doon ay mental disorder ni bataa.
3: Okay, kita inaman sa psychiatrist sa program si Fred Arnel sa inahan. O niya, na-shock na lang siya na karong adlawan na musil na.
0: Pastilan ng kalakihaw.
3: Eh.
0: unsa naman tao ni ato ang mga otoridad nga murag naa man nilang kumpiyansa.
3: Unya karon diimbestigahan sa board kung anong nakuha niya ang pusil dito sa iyang pamilya.
0: Pariente niya, mo na iingon nga dapat kuno dakpo ning tagiyas armas. Kasuhan.
3: Okay, imbestigahan. Pwede po niya kasuhan eh.
0: Okay, responsible kuan man na dapat handling and ownership unta. Unya nga nung na kuan man na. Diba? Diba? Katoy mong mga ubay-ubay mong grotoy mong armas nga di mo butor. Ano ito? Kuan? Ito. Diba? Di ba basta-basta?
3: Yes, Kibab Arnel, no? And grabiha, ang pangutana po dira sa 14 anyos na edad, kamauna siya sa safety and unsafety na pusil asa napit ang pagkasaan ni ang pagka o pagka ang sa pusil niya kamauna siya mo pusil kung kinsa yang pusilon Kibab Arnel.
0: Ang tubag na SM Bray, tungod kay grabe na ka-high-tech, diha sa internet mango, grabe ang tinudlungay. Diha sa true crime community nga chat or group nila, na dito unsa ang paggamit sa pusil, o niya magtanaw sila ito mga true crime yung panghitabo dito sa Amerika o sa uban pa. Amo na, na-addict.
3: Yan, correct. Kining true crime community online group nila, usa ni ka grupo kay Pam Arnel nga gadula na sila dira og mga Roblox, mga missionary pa pamusil, hindi dira jud nila nakuha tanan ang kining activation on how to shoot.
0: Tungod kay nakatawo kay Pam Arnel. Correct. Oh, kay ila man makita dito giunsa pagpatay gi katong mga sikat kayo nga mga serial killer. Naawan dito, gitudlo man na nila. Una na brainwash sila. Yan ni or de paghimo ang pagpatay no, ang paghimo sa maong krimen. Muna diha massive unta nga kuan ano ni sa atuang PNP kining kuan cybercrime unit or division na SM Bray no.
3: Yes, pagkakaroon ang klase dito nga diha mismo giundang dayon ang Department of Education. Ning papanaog na sa ilang pag-kondina o ang deepest sympathy sa mga nasamdan o sa mga nangamatay ng mga estudyante ganito sa ilang mga pamilya ni Fight Final. So, padayon pa ang investigation sa aning shooting incident. Bantay-bantayan na lang dyan nila din sa ato ang Ivan Arnel ang kompleto pa dyan o kuduga ng mga detalye regarding ating shooting.
0: SM Bray Hunter Garon, nagpanglibaw to kong balahibo, gumikan kay kumusta man din sa Negros. Ha? Di ba? Ha? Dili ba kuyaw? Di ba taangay kulbaan? Nga ang nahitabo sa Banga National High School, posibleng mahitabo din sa ato? Simbako? Palayo.
3: Yung na nasulti paganiha ni Governor Rinaldo Tamayo Jr. Nga well-guided naman daw ang mga school dito kay ang probinsya mismo mao'y na-provide o mga gwardiya. But how come? Yan, nakasulog din po sila. Asa napita ang gwardiya?
0: Mao, asa na rin ang gwardiya ka? Sa man ang gwardiya ha? Uy, mura mag... ay mo tugtog pansitan ko. So, ako na kuratan ko kaganihaw eh pag breaking nimo. Ha, ah, nisunod ko breaking kay pag breaking ko kuyawab ni. Ni breaking naman si Kenny Mills. Pastilan.
3: Okay, pagkakita ko na ako kay Pab Arnel, sa mga hulag buhay nga nangahagma na may mga bataan sa kuan ni ko dili lang ni usa dili duha ning patay medyo dulutak hani at dito na ko ning sunod nga mo break jud tani kay dili na ni basta basta antod nga karon udom jud ay ang confirmed nga patay G7 ang samdan and principal investigator on ang ato ang PNP kita ipada
0: ang pait pag SM Bray kay do na pay duha nga critical na ka-report o pastilan o niya. Pero hantod karon ba kung nahuna nagsigig yapog pangutan na nga nung nahimo giunsa mga paghimo nga pertimanidaghana o niya short arm raman ang gigamit.
3: Sa kay Kwan, duha ka magazine ang nahurot.
0: Pila may unod sa magazine?
3: Pipila, duha, kumpura na ka.
0: Ha, kaya wa man ko'y armas, di man ko kabalog pila ka buhok, no?
3: Wala po ko'y idea kung kada magazine, pila ka buhok unod, ana.
0: Hmm, pero matay mo rag... Amo na, 20, hingigo kayo siya? Hingigo kayo?
3: Nakapoy po sila po. Nasa'y pusil-pusil dito, kung ano ito, di bomba para sa tikarol.
0: Ah, di ay, ako akay, parang ito sa tikling.
3: Tikarol mo ba? Pis-pis ba? Langdan.
0: Pero, katakatawa lang ko ani para pag-ulog-ulog sa kagulingon, pero ang kakulba, grabe.
3: Ay, dili, kakabata kita, Marnel. Galantaw lang po ganiya sa mga pictures. Sin ko yati, ano, umunaha, oy, pagkaliso, naman ani, mga estudyante, wala dyan ay kasukol, ani.
0: Hmm, wag yun eh, sus pastilan. Una karong murag di nataganahan nga mo pa eskwela sa itong mga bata ani ba o sa itong mga scholar ba? Hmm.
3: O yan naman sus dali mo nga ang ginabuhat karon sa itong gobyerno ni Pem Arnel to avoid like this nga mga hitabo na drill na sila kung saan pagtako.
0: Correct.
3: O, kung na ay mag-upilay. Di naman na makatabang ang pinaka-depet niya buhato nila dira dyan sa gate ang inspection yan regularly mo na pinaka-best dyan dapat.
0: Mao gani nga bago rin itong panghitabo unya yung hugot na kayo nanay agipalinya-linya pag gani ito dyan sa San Carlos City di, perti tasas linya diya sa Julio gani kay grabe kay stricto dito sa bangan banga magroon banga nationalized school
3: ang implementation niya is banga dyan.
0: Banga. Banga. Oh, banga oh. Kayong gwardiya dito, SM. Banga kayo butalo. Asa ang gwardiya?
3: Bulang gobernador na kaingon man jud nga ang probinsya mao ning provide og gwardiya na jud sa mga tunghaan. Kaya asa may gwardiya?
0: Asa na lagi ron? Ha? Asa naman gwardiya? Ay, nako, may paningos, Junima Rodriguez ba siya? Imong fan kay ni mo. Ingos, Junima Rodriguez, nga imong gihatagag radyo, nga niya pa, siya, mas may pa man sa time ni VP Sara, nga siya pa'y deep end secretary, kaya wa may pusil sa eskwilahan, pero sa kang anggara, na naman ko, no?
3: Nahurot po lang yung confidential fan.
0: Delir po niya, Hagroy. May gani, kay wa mapil ito ang kanang nakadawat sa confidential fund, kanang tikarol ang pangan.
3: Wala ba?
0: Walay tikarol, walay tikling, no? Kara, kato mga chichirya ra.
3: Chichirya ra to, o kuhan, gina mga fishbowl.
0: Gani, ay. Hoy, si Agnes Likuan Lucina, nagpaminaw, nagtanaw na to karon, o si Kuya Dave daw. Ha, diya sa may barangay ani eh. Oh, so, ubay gitang suruyonon SM kay... Itay, to ay taga Valid, to ay taga Anii, to ay taga Kinibitaong San Isidro. Gusto gi sila magkuyo kuno ta kay ilan tanaw kinsay gwapo na to. Sa mga gusto gid kuno siyang makakita sa bigatin sa K5 News FM San Carlos. Iko, ko ang klaro bigatin ako kay bugat mga pero pagwapuhay si SM Bray ginay gwapo pataasay ha.
3: Murag gusto nila ang coach and the king tandem,
0: ah. The legend and the king? Sabay. Pero nawanan, ingon si Kwan, ingon gani si Midelina Yamasaki, laag po mo diri sa Japan, sir? Layuan naman ni, oy. Japan magyang gusto? Pero digi ko na niya si Piaton SM Bray nga muanhigi siya sa itong Sibianan inog bakasyon niya diri sa San Carlos gikan sa Osaka, Japan.
3: Ituroy na ito siya Bulibad.
0: Ha?
3: Ituroy na itong Bulibad.
0: Itong si Paway pag yun. O dili ba ito sa Tingisan Island? Tingisan Island, mag-island hopping ba, no? Magkwanta, island hopping ba? Kay, para mas kwana. Basta na si Ma'am Midelina Yamazaki. Pero nang hagad to si Kwan, si Agawlin Marie Caballero, ang former Miss San Carlos City sa, kay naama siya, kanang tibok, tingisan, tiningisan island, manggod. Ano bang nalahi nga isla sa Kalatraba? kanang murag mawala kun na iya siya may gagunita na.
3: Murag bayo ba?
0: Oh, kuan ta. Pero naingal si Mami Delina ya masaki pohon. Ha, puhon, makalap. Puhon. Oh, usay puro man ang lapad gani des Japan gani isimbray? Nakadawa tagi ko. Ang lapad ba?
3: Ingon-ingon ang lapad.
0: Oh, lapad man kuno na diha sa Japan ang kwarta nila. Kini ato lingin. Pero wa may tao ni atong lingin ng kwarta. Isimbray marag 545 na takot tao? Now?
3: Bitaw, sige. Maunay update na to dito sa shooting incident sa Banga National High School sa Cotabato.
0: Good luck sa imong kwan. Good luck sa imong inayar key 5 inayar unsa ni? Kining presentation no ugma aw sa kanu Sabado?
3: Sabado la 5 Santo de City sa gabi.
0: Atangi na Mami Delina ya masake ug sa ato ang mga tig kwan gyud. Ha? Kay kinahanglan nga maka-share sila. Kay do na koy kwan na tay regalo kay tuay daghang t-shirt itong habilin. Itong ikuan po nila. Panghatag to sa mga kuan, shearer. Oh, ang nga pinya tag DTX good. Dugaya po ni mo pakita na ko eh. Imo mga tinudon ang imo makontra hinoon nga mo number one di na gid malabuan.
3: Wala
0: Pohon si SM Steve inukuan po na to. Ginahan sila makakita nato ko, no? Oh, pastila ng request nila.
3: Unsa may gusto nila, power trio na di
0: ID? May lang gusto siya. Bi, palantawa, gid mi, anang imuhang mga kauban. Bi, ko. Kaya, kuan magod, kuan siya, di ba, basta-basta, ligunag, line up, oy, IBS man mo.
3: Ay, meron, di-caliber, di ay, di-caliber, di ay.
0: Oh, IBS, oh. Arnel, Brian, Steve daw.
3: Yes.
0: Siya, tanawa may anang IBS pero ang abs ninyo?
3: Ang abs kay Kwan na na. Ay, kay Jong na na.
0: Kay Jong, si Jong, grabe itong abs ay. Gitapukan siya sa mga kwan dito, sa mga magandang dilag. Sibo. Grabe.
3: Gracias
0: pa niya. Wala tana kay mga buutan ta. Altar boy man ta.
3: Ano ito, buotan?
0: 544 na SM. Di na ginamatama.
3: Sige.
0: Okay.
3: Ito ang mga balita, mga kakipay. Baton dyan ito sa Power Trio, DTX 500, MyTC, o ang D3 Bio. Ako na lang, ang Atingable Media, sa natayan San Carlos, K5, Brian, or then, para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Kalingawa, sa Negros, K5 News. FM.
0: Okay, daghang salamat sa atuang station manager mga higala nga ni cooperate karong hapon na migalas sa dugang pagpa-lively sa atuang presentation. Basta-basta, murag si K5 Jake Recto Nieves, no? Shout out Papa Dads, mayong hapon ni Mudiha Idol. Idol, ha? Ayaw pa, kwa Idol, ha? Pahunit ma Idol. Sige, so manamilit na ko dahi Shanen, dahi siya. Okay na? Okay, so manamilit na ko may galaw. Tawahayaan niyo eh. Man na po. Okay, so salamat mga Kaki 5, no? Wata makahisgo itong ubang mga isyo kay naka-focus kita ning dako kayo o breaking news or story karong adlawa mga Kaki 5. So, ikalimot nga si Arnel Dada sa kanunay naka-power trio. Naka DTX 500 capsule, naka D3 Bio, o naka Mighty C, labaw sa tanan, ang akong paborito, DTX sa Coffee Mix. Sa ngalan sa tanang kaubanan, sa K5 and News FM San Carlos City, ako ang inyong Kaki 5, inyong katribo, Dato Malalaban, Dato Magsisibya, Arnel Herwila Dada.
1: El Castigado! El Castigado! Ang tinig ng bawat mamamayan! El Castigado! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian! El Castigado! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan! El Castigado! El Castigado! K5 95 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: X500, mapalit sa mga butika nationwide. Taas pa ang imong blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapang mo po sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C.
2: Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasa sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal!
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: anywhere in the world via Facebook Live at Live Streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life.
2: Mayong gabi, mga kapamilya. Sa tanan ng mga tagpalamati, sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon, sa gihapon, dalayaw ng Diyos. Nga sa diin, padayon kita ang niya nga gintatipan, ginpagkamaayo, kag sa sining, kagabihon, padayon kita nga mga pamati, mga padayon sa aton nga palatuntunan. Muna nga dayaw nga siya, pasalamatan, bangun sa tanan niya nga pagkamaayo, kag proteksyon, sa bilong adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag proteksyon. Hindi, gid kita magakalipat. Kaya mo lang ni ang tion sa pangapagpasalamat, mga pagpasalamat, mga pagdayaw nga ang Dios malipay sa aton. Kag diri kita makitaan nga kita gid mga matuod-tuod na mga Kristohanon, bangun kay kita nagadayaw, nagpasalamat pirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbuo sa aton. Kag ang Dios nabakabalo kita nga pirmi nga nagapakamaayo sa tanan matarong man kag malaod. Ang bersikulo, mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod sunod sa tanong basa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa atong pagtuon subong, mga kuturan, mga kabiyanan, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami, dumulog sa inyong mga lanuklukan sa pangitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagpapasalamat po kami sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa mga taon ninyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubay't gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na ang himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwarawag ang inyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang isang siyuro kami loob, pamilya, na patuloy nawa ang mga kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial, proteksyon. At kayon din sa lahat ng mga kawani. Ito ay ang hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa sining kagabihon, mga katuran, padayon kita nga magtuon sa mga paanggid. Ang paanggid naman sang nahanungod sa napulo kaulay, 10 virgins. Kung inyo basahon o basahon ta ang Mateo Kapitulo 25 naman, hasta sa versikulo 1 hasta sa versikulo 13 gyapon, itong sa itong nangitunan sa nagligad, Mateo 22, mga versikulo 1 hasta sa 14. Pero diri, Mateo 25, 1 hasta sa versikulo 13. Ang aton ubasa, diri amuni, niyan ang gingharian sang Dios, ang gingharian sang langit, mapaangay sa napulo kadalaga nga nagdala sing ila mga suga kag nagkadto sa pagsugat sa rubyo. Lima sa ila, mga buang-buang, kang alima, mga may nandamon. Kay sa nagdala sang mga, ang mga buang-buang, sang ila mga suga, wala sila sing magdala sing lana. Apang ang mga may nandamon, nagdala sing lana sa ila mga tibod-tibod, pati sang ila mga suga. Karon sang naglantang ang nubyo, tanan sila gintuyo, kag nagtulog. Apang sa tunga sang kagabihon, may isa ka sininggit. Yari karon ang nubyo, guwa ka mo sa pagsugat sa iya. Niyan, tanan.

0: Ang mga Hulubaton, Kapitulo 2, Versikulo 1, Top 5, kag Kapitulo 1, Versikulo 7, nga nagasiling, Anak ko, kung patunon mo ang akong mga pulong, kagkipigan mo ang akong mga nasasubuan sa sulod mo, kag sa pagpamalis ang imo may nagtulungo sa sakaran, kag sa pagpahamdam sa imo tigipusok sa pagkako, oo, kung magmukaw ka susun sa pagkako, kung pangitawan mo siya susun sa pila, kag magmasisa sa iya susun sa bahagi niya nagkago, niya mahamo ang kahadlok sa ino, kag makita mo ang ihibalos sa Diyos. Kaya ang kahadlok sa ino, amo ang gamuhan sang kaanan. Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa Eskwela Sabatika sa sininga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
1: Ang hindi matodo kung fiking, katulad sa isa kalubong na nagasuklob sang panapton, sang malumo ng karnero. Apang ang iya tinutuyo, amo ang pagtukog sa mga ubihan.

0: Ang pagtuon subong ang semanal nga pagkonsisa, pagreview o kon pagtungkad sa atong leksyon sa Eskwela Sabatika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Isa ini kay lunggong version sa atong weekly Sabbath school lesson, ang pagtuon subong. Karon ari naman kita mga kauturan, ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo host sa sining programa ang pagtuon subong. Kagyari ang aton nga mga resource persons nga inyo na nina pamatian sa madamo ng mga bisis sa naglikad ng mga sinima na mga kauturan. Ang una na akong pakilala sa inyo si Sir John Deloid Coro. Siya mga kauturan, isa sa aton mga professors diri sa School of Theology diri sa CPAC. Isaman siya ka mga elders o kung mga tigulang sa atong iglesia diri sa CPAC. Siya ang aton nga dean sa atong boys dormitory, ang natawag nga House of Daniel. Sir, may ngadlaw sa inyo.
1: Pastor Tomado, may ngadlaw. Sorry nata, may ngadlaw. Kag sa inyo man, mga kapaglaong nga nagpadayon sa pag subaybay sa ni sa aton nga programa, ang Ginoo mag-aupod sa inyo pag sa amon man, sa aton man nga pagtuon sa mo.
0: Yes, and that's correct. Ikaduan ako nga pakilala mga kauturan, perminyo na siya mabatian, si Engineer Frederick Linatan. Isa siya sa ato, siya ang tigulang head elder naton diri sa CPAC Church. Isa siya sa mga professors naton sa School of Engineering and Technology. Isa siya mga kauturan ka electronics engineer. Engineer, may ngadlaw sa imo.
2: May ngadlaw, Pastor. Subong mga kay Sir Coro, kag sa aton na mga sumulunod sini na pagtuon, kami liwat nagpasalamat na kamo gihapon naging kaupod namon kag sa sini na semana. Madamo kita na matun-an ng mga leksyon kung paano naton dumalahon bilang leader ang aton mga katawan.
0: Yes, and that's correct. Kanani, Sir Fred, paano naton dumalahon ang aton na iglesia? Hari na kita sa leksyon 12 para sa September 12, tub-tub September 19. Dealing with false teachers. Amo ni ang mga atong tunan nga kung paano gin-deal, paano gin-ano ni Pablo. Apang sa hindi pa, ato ni Duko ang itong mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningat yun, ginayari kami, nagapalapit sa imo. Amo namang ginatugyan, ini nga pagtuon. Katulad sa mga nagligan, imo kami gamiton, pinagi sa blaan nga Espiritu. Nga sa amon discussion, Ginoo, ang pinakamanami magagawa para gid sa imo mga katawan sa mga nagapalamati kag sa nagatanaw sini. Ini among ginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manunubos. Amen. Yes, Sir John Deloid, ang aton nga sansara nga teksto.
1: Ang aton sansara nga teksto makita sa ikaduhang mga Korinto kapitulo 10 bersikulo 4. Nagambal, kay ang mga hinganiban sang amon pagpakigaway hindi kalibutanon, kundi may Diyos nun nga gahong sa paglumpag sang mga pamakod.
0: Yes, and that's correct. Nga by the way, sa hindi pang padayon, hindi ko malipat. Ara kita mga kauturan sa Radyo Bandera, kada alas 8:30 tub-tub, alas 9 sang gabi. Radyo, as,
1: K5
0: Sweet FM, mga K5 News FM, I mean. Kag araman kita sa YouTube, kag sa my Facebook. Yes, ari na kita sa leksyon 12. Isa sa mga problema ni Apostol Pablo, ang mga false teachers sa sulod sa iglesia. Kag kanami sa aton nga leksyon nga aton makita nga kung paano gindil ni Pablo. Kaya may mga panahon nga ginahikayan si Pablo. May panahon nga ginquestion siya ang iyang pagka-apostoles kay wala iya gin fulfill ang iyang saad nga mabisita siya. Oh, iyan lang gin sulatan, but nevertheless Paul was able to reconcile. Yes, engineer.
2: So diri man nato makita sa ato na leksyon na sa tunga sa mga conflict or mga pagkahuya sa mga ibang manunudlo, aton man nakita na hindi man ni sila tanan mga Kristiyano, mga nasa posisyon sa sosyedad, kag ginpakanubo nila si San Pablo o San Iya na pamaagi.
0: Pamaagi.
2: Pero diri naton makita, matunan sa sini na semana na kung paano kita magkabuhi na bilang Kristiyano nga may pagpaubos sa tunga sa mga kagamo sa aton kabuhi. Kag kung paano naton ini atubangon ang ato na tema, ang spiritual warfare.
0: Yes.
2: No, na hindi ni siya between personal na tao, kundi paano ni atubang naton man subong na panahon ang mga challenges, kag paano kita mangin matinumanon sa sugo sang Dios, kag makita sa mga katauhan ko ang relasyon sang aton aksyon kag sa aton manapulong na aton ginakabuhi.
0: Yes, and that's correct. Sir Gendelide.
3: Pastor, no, mga kapaglaom, amo ni siya ang spiritual warfare na ginatawag ni Apostol Pablo. Amo ni siya ang pakig-away niya sa mga hindi tuod or mga false teachers.
0: Teachers.
3: Kag aton dali mabalaan mga kauturan nga hindi ilang ang ina ng mga false teachers kontra ni Apostol Pablo, kundi kontra man sila mismo sa Ginoo.
0: Okay. Hari na kita sa Sunday. Mga kongre na kwa, Sir Fred, hindi pa na ako nibalik sa inyo. Ang meekness versus weakness.
3: Mm-hmm.
0: Kay si Pablo, ilagin ako, sir, nga nami ang iyang nga sulat. Very strong. Mm-hmm. Pero personally, siya weak.
3: Mm-hmm.
0: Kagdi, hindi siya manami ng maghambal.
3: Mm-hmm.
0: Ikumpara sa mga orator, mga philosophers during his time, mm-hmm, daw kalayugi. That's why ila gin question si Pablo. Yeah. Sir, ano ang mga sabat ni Pablo sina ng mga punto dari sa spiritual warfare?
2: So, dari gin pakita ni San Pablo kung paano kita dapat magkabuhi ang pagka mapinubuson. Pwede siya kapabugal sa yaman na mga nahimo.
0: Mm-hmm.
2: Apang ginpakita ay rin na ang pagkamalulo, pagka-gentle, is not a sign of weakness. Na biskan hindi kita be bombastic, pero pwede kita gyapon na nagatindog sa kamaturan in a gentle way na ito ma-presentar man. Subong man, kita sa aton man na panahon nag-aatubang kita sa mga oposisyon, mga kritisismo sa aton palibot, biskan pa sang kagamo, diri si San Pablo nagasiling na hindi ni siya madaog pagi sa aton mga human method, sa aton ng pamaagi.
0: Oh.
2: Kundi paano naton may mga ginpakita di siya kung paano naton madaog ini pagi sa pulong sa Diyos, sa aton pagkamapin na muyoon, pagi sa pagkamatinumanon kag sa aton gugma, sa aton isigapariho. Kaya ang aton diri ginatubang sa aton na lesson is against false ideas. Hindi iya sa personal to na tao na nagakontrasin mo.
0: Yeah.
2: The attitudes, ang mga pagpatalang, ang bugal, kag kisa mga butang na nagadulong sa aton palayo sa Ginoo. Amun yung gina-overcome, not on the people itself, ang gina-emphasize ni San Pablo. Kag sa sini ng mga teksto, diri sa 2 Corinthians 10 verses 1 to 11, may gina-emphasize man di siya na this battle is the battle of mind. Dapat gani halungan nato na ato na una-una ang ato na mga beliefs, ang ato na attitudes, subong man ang ato na mga kung paano kita nag-decide sa aton kagalingon. Inibala nag-uyon sa kabubuton sang Diyos sa aton kabuhi. Inibala nagadulong sa pagkamatinumano naton or basi mangin advance lang sa ako na kagringon. Kag let us also siling ni San Pablo kay amo to gintudlo siya na huyang kamanggali do hindi kamang kabalo. We will not judge in the outside appearances. No, sa mga status kay kun i-compare naton to siya, grabe man to mga status ang iba na nagakontra siya. Pero diri naton na tanawon na even sa ato na pagka malulo ma, ang ato na mga pamatasan, still makapresentar kita sa kabaturan na especially not only on our words but in our action also.
0: Yes, and that's correct. Yes, sir. Diyan na ano yung muna di para.
3: Ako din nakita ano, mga kauturan na spiritual war, amo ni siya ang pagpakigbato ni Sir Pablo sa mga hindi tinuod ng mga teachers of false and their teachings. Ang iyang advice aton nga for us to be grounded, for us to be guarded by this false teachings, mga kauturan, kinahanglan kita magsulob sang full armor sang Ginoo. Aton ini makita, mga kauturan, nga amo ni siya ang belt of truth, ang breastplate of righteousness, ang shoes of the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, and most especially, mga kauturan, amo ang sword of the spirit, which is ang pulong sang balaan.
0: Okay. And that's correct. Sa sining sitwasyon bala, daw gin BIBI nila si Pablo. Sa mga taga Corinto, daw ilablagin pa kanubo na ay nataranta ka man, huwag ka man nagpalapit, di nagsulat ka lang. Na, di sila ni Pablo sa iyang sulat. And then, di acknowledge ng sulat ni Pablo nami. Pero ang gusto nila nga, siguro mag-debate, mag-face to face. Di sila ni Pablo, we are not fighting against intellect. Maaway kita o kung may kamot kita o kung magdebate kita. But let us maintain, ginamintain ni Pablo, ang pagkalumo ni Kristo with the truth. Yes. Arini, ako nakita sa Monday, sir. Si Pablo, amo na nila natalupangdan. Bisan sa mga commentary sa mga Bible writers, Bible commentators, nga si Pablo daw hindi siya manami, hindi siya charismatic magamban. Kumpara sa ibang nga mga teachers nga halini sila sa mga school of ni Gamaliel, school ni Plato, so for the known, nga they have paid a lot of money sa ilang mga question for them to be known. But si Pablo ya wala. Daw gin comparar siya. And that's it. But still, kanami isang sabat ni Pablo. Yes, sir. Ang yagin pabugal, hindi yan kagalingon.
2: Oo. So makita nato, Andre, sa subong man na panahon, para magpresentar ka sa mga tao na mapatihang ka, i-presentar mo tanan.
0: May mga credentials pa, may mga recommendation.
2: So kalabanan, laban sa bugal ang nagkakatabo. Pero si San Pablo, na pakita diri na isa yung kapunto diri, na hindi kita magpabugal sa wala nato na himo. May isa na siya ginapoint. Kundi mapabilin lang kita kung ano ang gintugyan sa ato.
0: Yes.
2: Kaya yung iba nagkakatabo kung sa mga politiko, wala, tananatikal na, biskan hindi na ila, they get the credit. So, si San Pablo, gasiling mana na, let's give you, give credit to whom
0: credit is due.
2: We will not build up sa atong kagalingo na mas mayo kita, na i-compare naton sa iban. Kag, diri, si San Pablo man, nagasiling diri na sa iya mga ang concern niya di ang mga taga Corinto na gin-establish siya kay nagaplastari siya na ini ginhimo iya tanan para sa pagdulong sang mayong balita sa ila, hindi iya to give credit sa iya na amuni siya ang naka-establish nila. Kag kung sa kwan pa inab lang kakatabo sa aton mga iglesia na kompetensya kung nami kang leader, damo gaupod sa inyo.
0: Damo ka kwarta,
2: damo ka kwarta. Gason, halos na nan mag-upunsi mo. Kag, lugi na padamo mo na kay gusto mo makuan mo sila, makontrol.
0: Control.
2: So isa man na gina-point out ni San Pablo na we will not use our authority also to manipulate but give the credit to God na siya man ang naghatag sa aton. Sa aton na panahon, kisa nagakuan man kita sa mga tinapusan naton mo.
0: Oh yes.
2: Sa mga abilidad nato yeah. na nahimo nato na. But let us remember, si San Pablo ang mumanayagin ang point na let's remember na kung sino naghatag sini na talento. Yes. Kung sa diin naghalin ang aton kusog, kag ang kaalam na mahimo naton initanan.
0: Yes, Sergeant Delaney.
3: Pastor, no, kanan isa ni nga ehemplo nga ginhatag sa aton ni Apostol Pablo, no. Asa kaalam, alam man si Apostol Pablo.
0: No.
3: Sa mga degree lang, isa sa mga Pharisee, doctor sang law, mga kapaglaom. Pero, dire, ginapakita iyang ang humility. Kina humble dire sa Second Corinthians 10 verse 17 makauturan nga we should boast in the Lord.
0: Yes.
3: Iyan na numduman atong humble ni Prophet Jeremiah nga let him who boast in this that he understands and knows that I am the Lord who practices steadfast love. Ang punto mga kauturan, kung kita may ara ikabugal aton i-lift up si Kristo nga yeah. siya ang naghatag sa aton sang iyang gugma. Siya naghatag sa aton sang hustisya kag iya nga pagkamatarong.
0: Yeah. Kalabanan sir no, thank you again sir. Diyan. Kalabanan bala sang mga false teachers. Ginatrack nila sa ilang paglingon, sa ilang kaalam, sa ilang logic, sa ilang pamaagi to attract the attention of people. Si Pablo ya iba. Amo tong hambal mo kina kanami. We will give credit to whom credit is due. Di sila ni Pablo, hindi ako. Ang ginapabugal kuya, ang nagpadala sa ako. Ang ginapabugal kuya, ang minsahi nga akong ginadala, nga halin sa nagpadala sa ako. And that's the point. Kahit ang iba niya, pabugal kasi sila nga. They are this, like this one. May mga paaman ang ilang mga ngalan sa punta, ng mga degrees. Yes, and then, mga graduate sila sa Dragco, ng mga known nga mga eskulahan. And that's the point. Okay. So, ari sa aton nga Tuesday, false teachers identified. Balik ko sa imo, Sir Gender. Ano ang buot silingon diri sa aton leksyon nga na-identify ang mga hindi matuod ng mga propeta?
3: Diri, Pastor, no? Ang hindi nga lesson nagtudlo sa aton kung paano naton mahibalan
0: yes.
3: kung sino kag kung ano ini sila nga klase ng mga manugtudlo, kung tuod ba ni sila or picky or false ni mga teachers mga kauturan. By their fruits, ining ilang mga binuhatan mga kauturan puno sang kabutigan. Hambal sang aton lesson mga kauturan nga may ara sing deception kag corruption sa ilang mga gawi kag pagpanghambal.
0: Yeah.
3: Ini sila nga mga klase nga mga manugtudlo mga kauturan. Amo ni sila ang hambal mo Pastor Gina sa aton introduction nga nagasulob sang they transform themselves as apostles nga nagasuksok sila sing
0: panapton
3: nga daw sama sang karnero. Pero mga wolf gali within mga kautoran. So by their fruits we will know them.
0: Yeah. And that's correct. Kagi isa pa sa atong lesson kagi nambal man ni Pablo nga katulad sa hardin sang idin bala ang kaway naging disibya si Adan kag sa iba sa manami ng mga pulong matamis ng mga pulong. Yes sir.
2: So diri naton ma gina point out ni San Pablo na ang pagpatalam it's not always na ginaput negative kay Kristo.
0: Yes.
2: So, ang isa din na nakita ko na sometimes ang aton mga mensahe is sound spiritual do panman,
0: nami man.
2: Intelligent, attractive, even nagagamit man kita sa mga pulong sang Dios. Pero kung ini na mga ang direksyon sini is to bring nang magadulong sa aton palayo kay Kristo. So ini it's not pointing to Christ anymore. So amo ning gina panumdom ni San Pablo sa iya mga gintutun-a sa mga sa iglesia dito sa Corinto na maghalong kamo kay ginkaangay ato sa kay iba na ini they appear externally mga maayo ni sila. Kay madalaman ni sila subong man to sa manobla ang iya to biblical to kung sa aton pa.
0: Kanami
2: to pero it does not mean
4: na ara sa kamaturan. Kag sa ilaman na if there's another message, gospel, na may ara bago na Kristo, may bago na mensahe, the different spirit, dapat maghinalungon. Subong man kita, subong ato na panahon, hindi lang sa ila. Na nagagawa naman ang mga new Christ na mensahe. Kag still, we will go back to the scripture. Does it agree with the scripture? Kag iniman ginapakita na we will not always kay dirigid ang kontra ni San Pablo ang external muna. We are always attracted sa external, sa outside appearances. Si subong man si Eva, kag mga kadamaan sa mga katawan sa Diyos, it is the outside appearances ang nagaka first step na mahulog sila. So diri na gina-remind na subong aring mga bugat niya, even Satan can appear as angel of light sa ulihi. Na sa ato na panahon sa katapusan, mag-expectar kita sini paano naton ini mabantayan kay doon sa tuman, basi mag-ilinaway ang sa sunod iglesia bangod na doari man ni tanan makita sa Biblia. May isa ko diri na Christian must exercise spiritual discernment. Pastor, paano natin
0: ini that's inima? Correct, yeah. Spiritual discernment. Kamu nang gina-emphasize ni Pati. Kay, di, si Mateo ng Ambalman, hindi ang tanan gasiling Kristo, Kristo makasulod sa ginerang sa langit, kundi ato lamang ang nagatuman. Yeah, so, amuni, siguro sir, ako nakita, Dre, na at least kinanglangit sa spiritual discernment. Kay tuod man Kristo man ang ginawali nila. Pero ti, more on, siling ni Pablo, it is more on obedience, nga kung hindi ka magtuman, hindi ka maluwas, o kung hindi ka maghalad, hindi ka magikapulo, so forth and on, na more on works, na tisiling ni Pablo niya, in Christ we are already new. Mm-hmm. Pagti, siguro ibang sini sila gawali pa nga kung hindi ka circumcised, hindi ka maluwas. O kung hindi ka magupod sa mga Hudiyo, hindi ka maluwas. So, may gamay nga mga punto and that's correct. Sa aton nga pagalagad sa Ginoo kinahanglan matinumanon makita sa kasuguan. But it does not mean nga sa aton pagtuman that's the way for salvation. Mm-hmm. Ang pagtuman aton sa kasuguan, ang aton paghalad, ang aton paguli sa ikapulo is the product of our being saved. Mm-hmm. So most likely ang ginawali sini isang mga false nga mga teachers are on the contrary nga buhato naton para maluwas kita hindi kay resulta sa atong pagka linuwas suffering for the sake of the gospel. Balik ko sa imo sir, ano ang punto ni Pablo diri?
4: So sa ato na lesson may ginapakita diri ang mga kaaway ni San Pablo bla, ginapresentar nila ang ila na posisyon, ang ila manggad, ang ila na tun-an, kag ang ila influensya sa sosyedad. Pero ang impresentar ni San Pablo iya do lai. No do iya ginpakita diri ang iya mga sakripisyo, sufferings.
0: Yes.
4: Kag sa nagsugod siya kung taksa na sa being a Jew and Israelite, parehas lang.
0: Baring.
4: Pero nga manginlain siya. So ginpakita diri ni San Pablo gin isa-isa niya mga kulturan, ang mga eksperyensya niya. Nakagi siya sa mga physical suffering, kagi siya bato, balbal, na lunod sila sunga, labod. Kagmadamo pa sa mga kabudlayan, even outside and inside. Yes. Pares man siya atong subong bilang Kristuanon, hindi lang niya tagagwa ang magkakuan sa aton, magkakusar, basi sa uli, tagasulod man. Even
0: within hindi lang ang tagagwa kontra, kundi even ang sasulod.
4: Subong man, so, ginpakita ni San Pablo diri, na he bore all these sufferings. Na kunta ni iya, pwede na lang kuya na hindi na kuya magpadayon mo, pero ginbatas ko ni tanan, bangod sa akon pagigugma, sa pag-alagad sa inyo. Amuning iya mensahe sa mga taga Corinto, na hindi kuya pariya sini, kung sa aton pa, hindi piki. Kay kung piki ko, hindi ko ni pag
0: magana na atras na natras na ko.
4: Oo, matagalas na correct.
0: Naglakat na ko, nagbalibad na ko, hindi na ko magpadayon. But yes, and that's correct.
4: Do kabuhi ng baylo, do something ang muna nga ito na challenge.
0: So, ang punto diri, sir, before na ako nilatag, balik sa mo, sir. ang mga false teachers, they presented their credentials. Kag may mga recommendation sila sa mga influensyado ng mga tao na amo-amo ni. Si Pablo Yasli niya, my credential is not from other people, but my credential is the suffering that I have suffered. Kaamo ni kadamo. Te, kung hindi ko yatuod, nalagyo na ko, naguntat na ko, but still I suffered because of the one that sent me. Yeah, sir, Jen.
3: Grabe gili ang kagi ni Apostol Pablo, mga kapaglaom, hindi basta-basta. Aton makita din nga sa panahon ni Apostol Pablo, may ara na sa challenge sa yung mental health.
0: Yes.
3: May ara sa anxiety, kay tungod nga base madula na sa pagtuo ang iyang mga kauturan sa Korinto. Pero mga kauturan, iyan naging pakita ang mga sufferings. He boasts in those sufferings not because gusto niya nga maiangat iyang kaugalingon, kundi iangat yan mismo sa ginuso sa mga kauturan. Not because what he did for Christ, but what Christ has done for him. May pamangkot ako mga kauturan, ini nga mga klase ba lang pagsulay, nag-abot ba lang ni sa aton? Sa aton pag-ministeryo mga kauturan sa mga crusade, though, wala gid ini nag-tumingking mga nga aton mga pagsulay sa ministeryo. Layo-layo lang gid.
0: Yes.
3: Pero mga kauturan, isa ini ka pagpadasig sa aton, nga kung kita maghimo sing minister yu dira sa Ginoo, normal lang gid gali nga may ara sa yung mga pagsulay sa pering sa yeah. Atong kabuhi.
0: Kabisan sir, ka, sa karon nga panahon, ang aton nga pag-alagad sa Ginoo, ang kahoy mabalaan mo sa iyang edad mo, kung ano sa kapagoon. Na, ti, ang muna, ang aton sa mong kadamo sa mga kauturan ta nga had been tried by time ng season. Grabe na kadugay-dugay ng pag-alagad sa Ginoo. Damo ng mga pagtilaw. Wala nag-atras. May ara man ta nga mga baguhan nun lang, gamay lang nga pagtilaw. Nag-silo na sa reliyon. Nag-himo na upsyot. And that's the point. So, amo na siya. Wala na kita panahon. Appeal for the unrepentant. Katatlo na nangibisit ni Pablo sa taga Corinto. Yeah. Dua ka sulat, tatlo ka pagbisita. Nagbisita siya, di gusto yang at least i-kumpuntahon gid ang sasulod sa iglesia. Yes sir, anong imuna talo pang dano?
4: Sa ato na webis, no, appeal to the unrepentant. Ang iyan na di ginakabalakan, bangod, hindi pa to siya presente sa Korinto, sina nation. Na basi, pagbalik ko da, doon ka nami sa sugod na yeah. Basi, sa uli, hindi na naton makita ang iba naton na kauturan because of the spiritual problems. Iya ginpakita di na ang conflict did not occur sa mga doctrinal. Hindi sa doctrina, kundi iyagin point out rin ang mga pride, mga bugal, paghinisaay.
0: Paghinisaay, pagbahin-bahin.
4: And also gin-mention niya rin ang sexual immorality. Mm. So hindi sa doktrina sila na nagbahin-bahin, kundi ang ila na paano sila ang relationship nila. So isa na ito ni na tandaan na si San Pablo nagpanumdong kung kita gali nakasala. Naigo kita sa sini na mga problema sa iglesia, ang iyalaygay na magginulsol kita. No? Kung maabot manggin sa aton na ma-realize na to na doon nagsipak na ko, why na ko naging matinumanon. Si San Pablo gatawag, bisan man sunok kayo sa Ginoong Isos na mag-inulsol kita sa aton na sala. Kaya siya matutong sa pagpatawad. Compare sa isa ka tawo na nagpadayon sa pagpakasala kag wala na ginulsol. So, diri na di ang ginapanumdom niya. Subong man sa aton na panahon, subong. Hindi man kita perfecto, tanan. May mga conflict kita. Kisa gagmay lang ng conflict, nada masugod sa hindi na magsinapakay kita ng mga kauturan. So, maybe sini mga gagmay na ang resolution and para masolba rin yung problema is through repentance.
0: Yes. Sir, Jenny.
3: ako nakita rin mga utod doon sa aton lesson sa verbos nga appeal to the repentant. Luyag gid ni Apostol Pablo nga ang mga kauturan magbalik gid ra sa tilan sa Ginoo. Gusto yagan

0: Into is not more on the doctrine. Mm-hmm. It is ang ilang ng mga sala sa physicality, mm-hmm. may sexual immorality, mm-hmm. may pagbahin-bahin, mm-hmm. may sensuality, impurity, so forth and on. Mm-hmm. Na see, ang nakita ni Pablo is not more on the teaching sa mga false prophets. Mm-hmm. Ginhimo na lang nila ni just to cover mm-hmm. sa ilang ng mga impurity, sa mm-hmm. ilang ng mga ano ni. Ginalibay na lang nila nga matabunan ang ilang mga personal ng mga weaknesses. So, nag-create na lang sila sa ina nga ginakusal na si Pablo nga nami ka magsulat pero hindi ka man nami maghambal. Okay, hindi ka charismatic, so forth and on. So, amo na siya nga. That's why people came, nag-visit sila to pacify and to reconcile. Kay kung madula lang ni ang ilang mga sala sa personal nila ng mga ginahimo, the doctrine can be straightened. Ang mga doktrina pwede na maambalan kag maliwat lang. Yes, sir, do you have some more idea?
1: Kag isa man diri, dugang ko lang no, na ang paghigugma naton sa aton ni Sekretaryo, hindi pag-neglect sa sala. Kisa dra kung nagatud kita nagagugma, subong man ginimuin sa Pablo, gina-correct niya.
0: Yeah.
1: Subong man sa ato na mga kuturan, may mga leader kita kisa na ma-misinterpret man nato na abi na ginasaway lang kita. Pero may bangod, siguro ang iban sina nagagugma sa ato na mag-reconcile. So ato na siguro i-consider man ang mga ginahimo sa ato mga leader sa ato na iglesia. Agod na nan mangin unit, united yeah. kita.
0: Mga kauturan, salamawan na kita pa na tapos na. Mga ino lang ko kay Sir John Deloitte and then si Sir Linatan sa ilalast day.
2: Mga kaabyanan, mga kapaglaom, ang kalayahon hindi excuse nga magpadayon kita sa pagpakasala. Mahambal kita nga. Tao lang gid ako, mahulog gid ako sa pagpakasala. Mga kauturan, may mensahe subong nga sa atong lesson nga there is power available. Pwede gali, mga kauturan, nga magkinabuhi kita sing victorious life nga madinaogon halin sa sala.
0: Yeah. Sir Fred?
1: Subong man, mag-aatubang kita sa mga pagtilaw man sa ulihi, kag subong man, ibanguro, aton ginexperyensya ni ng mga conflicts sa aton kabuhi. Ang aton na lesson, nagpanumduman na madaog na ito ni, hindi sa ito na kusog, hindi sa ito na kaalam, kundi pagi lang sa gahong sa Ginoo. Kag aton mangin habit no, ang pag-appeal na ito sa Ginoo. Okay, because hindi kita yung makadaog sa itong kabilingon sa sini na sala, kundi pagi lamang sa iya.
0: Yes, mga kauturan, ang akon rin na diparahan nga ang si Pablo nagsulat, kag nagbisita gin kay iya na talupangdan nga ining mga false teachers, mga kauturan, nagguluwa lang ni to cover up sa ila mga personal na mga weaknesses. Mm-hmm. Oh, so ila na lang gin himo ang mga pagtudlo para lang ma-straighten o kon makuberan o kon matabunan ang ila nga mga weaknesses kag ma-strengthen ang ilang ng mga weaknesses nga daw sakto man ang ilang ginahimo. So muna mga kauturan, salamat nga si Pablo nagbisita and then he was able to reconcile. Kabay pa nga mo muna kalabanan sa mga katawhan nga nagaguluwa mga kauturan kag may ginatudlo nga hindi sakto sa Biblia ina tungod kay ila ginatabunan ang ilang mga personal nga mga weaknesses. Sa hindi pa si Sir Fred Magao, pangamuyo mga kauturan. Ato na naipasalamatan si Sir Alex Federo and Ma'am Jenna Federo Ilumer, si Dr. Irwin and Dr. Ruda Hardinico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Norvin and Ma'am Roselina Hibieso, Iboy and Jessica Malabanan, Jet and Susan Caro, John Luciano and Ma'am Goldie, Juligi Jr., Ido and Femi Don Bandes, Jet and Susan Caro, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Iboy and Jessica Malabanan, annually train you.

0: Dido and Jimmy Trino, Antipas Pidad, Marlubel Hiruta Lurin, Ladil Labalan Gascon, Hilin Barbasa, Dr. Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong. Yes, sir.
1: Agapangamuyo kita, langit noon na muna amay, liwat kami nagapasalamat sa imo sa sine ng mga leksyon. Naginhatag mo samon sa pagpanumdom, sa tiyon na mag-aabot ang mga pagtilaw, labi na gayon sa plabuto na katapusan sini na madamo sa mga pagpatalang, mga kabudlayan na amon pagatubang. Ikaw, gyapon, makita namon na presente, nagkakabalata para sa among kaiyuhan. Salamat na ikaw, gyapon, nagapadala sa imo mga katauhan sa pagdala sang matutod nimo na mensahe na hindi kami masapuan na nagatalang-talang sa amon mga desisyon, yes, kundi mapasad ang amon kabuhi tira sa imo. Salamat sa imong dakong gugma naging pahayag nimo sa imong mga pagsikripisyon. Bangod namang sa imong gugma, agod kami tanan maluwas kag mangin kaupod sa nang puluyan na imong ginaman. Gani among ginapangabay na ikaw mga bubo sa imong pagpakamayo sa tagsa-tagsa samon, kaupod samon mga kauturan kag mga kabyanan ang gasunod sini pagtuon kag mangin handa kami sa pagbalik nimo sa madali na tinion. Amon tanan ini ginatugyan, kinapasalamatan sa pagsabat sini amon pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing.